0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang katinit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
5: Ang hatsi ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Biogesic C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Biogesic C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Mmm, tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Bakit RiteMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
16: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
10: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
11: New Alaksan Extra.
10: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
6: Bisan kapoy na,
3: kayahon tanan.
6: May nalang na ay bag-ong Revicon.
3: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
5: Rest time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
6: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, Bob!

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud.
3: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kuy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Nationwide! Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
5: Mommy, makahilumdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsao nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
5: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa aton trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu. Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Alas 9.45 lang sa nga sa itong station manager at Tony Rafael Fernandez Banyog. Kauban ko sa control si Kisses Mania at ang program director si Ma'am Aida de la Cruz Estampos. Ako niyo sa lugod si Kanginan, si De Bambina. Welcome sa itong show, Bambina Show. Good morning!

Jess, na! Ayaw kalimutan, karong August 5 para sa tong drama din sa Barangay Bunbun, Oslob, Cebu. Okay? Salamat sa Barangay Officials. Barangay Captain Honorable Winfred Figes. Mga kagawad, Elvera Rios, Danilo De Villiers Jr., Ryan Valle, Bryant Figes, RG Cayon, Rubin Figes, Eileen Romanelius, Iskip Chairperson Honorable Janine Labatan, Barangay Secretary Edwina Laresma. Masapit man ko eh. Huwag mata ko ka na gabi. Eh, what's up ba? Barangay Treasurer Crisuguno Labatan, Chief Tanod Wilfred Liena. Alright? Unya, okay. Thank you. Ugam. Ingon man, naminaw sa pagkalanto karon, greetings to Pina, Alex, Waning, Sinda, Alex, sa Tabunok, Ilongos, Leyte. Greetings from Honorable Barangay Captain Bobby Ralios. Good morning! Mayo ko nung pagpaminaw din ha sa kang Mama Gina. Thank you. Samtang ko nung nalabang. Good morning for your audience sa Bayo. Gina dato sa Talamban. Wilma Yayoy Baguio sa Tuburan, Santa Rosa, Ulan. Heidi Antero, Tumakin, Batad-Batad mo albuan. Kusog ko ayo ang radyo nila. Nruta sa mga music makasayo man takap. Thank you! Gikan kini Director Nefer Dato Minusa. Salamat kayo! Thank you! Tag na alas 10, 12 na!

0: Marcos 23 na public service ta Marcos Oberes Lai alias Mukong. Attention, Mr. Marcos Oberes alias Mukong, matupad rin, Han. Han, hindi lang tawagan na yun, no? Han, pauli na in town kay mga bata. Nangita ni mo? Kung nakasalaman gani ko, pasailawa ako. Tagay ko glang chance. Imo asawa, Nelia Oberes Osbon. Mr. Marcos Oberes alias Mukong. Han, pauli na in town dong. Ang mga bata, nangita ni mo? Kaya nakasamang gani ko, pasahilawa ako, tagay ko klaing chance. Ano pa, Bonelia Oberes, sato pa, nasayop na siya. Kita mga bayot, di kita putong bago sayop sa itong boyfriend, no? Chance! Pinumdum ako na!
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas ayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayo nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
5: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alas 10:29 na. Namin ako sa Tulumanon. And iba ba na show? Dini sa DYHP, dining adlaw Domingo. Pizza 19. Sa buwan sa Hulyo. Happy birthday! Happy birthday in advance D.I. on July 30. Mama Nading Ralyo sa Tabunok Ilongos Leyte. She will be celebrating her birthday on July 30 na ika-87 ng edad niya. Salamat. Happy birthday, ma'am, in advance. And also, happy listening Pinang Makoy, Hera Merlin Sinisa sa Tabunok Ilongos Leyte. Ang umunod sa mayo ko nung pagpaminaw nila ni Merlin Berungan di Hasa Talisay Cebu and mayon sa pagpaminaw din na ni Evelyn Panyares sa Tuburan Santa Rosa Olango Cebu City. Tak na alas 10 media na padayon ta.

was 43. Na, okay. Abi, ito na ako diri sa itong Facebook. Hello, Jupit Runua Sarmiento, Janice Rubiato, Ruel Andila, watching from Lilo, isang Buaga del Norte, Juicy Blog, Dailin Nere Dalapuk, Clave. Okay, thank you. Ang mga damas na WHP Idol kayo. Angel Grease, Deretso, thank you. Good morning, Inday Bomb. Shout out ko, Clue Troyo of Hingantungan Silago, Southern Leyte. Thank you. May papaminaw sa mga Mr. Pablo o Andring Lumapas sa Bantigi, Ilongos, Leyte.

tayo dos na. Kasi atomos mo, pagpahibaudere nga barangay Bunbun, Uslob, Cebu, atong drama nga na-schedule niya. I love you, pare, bagong haon on August 5. Miyerkulis po, pabuto, no? Okay, salamat kasi pagdapit ka natin sa barangay officials of Bunbun, Uslob, Cebu, appointed and elected officials. Honorable Barangay Captain Winfred Fegis. Gimingaw mo ko sa kapitan. Uy, Charles! Ang magagawan sa Alvera Reyes, Nelo de Villieres Jr., Ryan Valle, Brian Figes, R.G. Cayon, Rubin Figes, Eileen Romanelios, Iski Chairperson, Honorable Janine Labatan, and all Iski Councilors.

Enggak, sekretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Chris Ogono Labatan, Tano Chip Mr. Wilfred Liena. Okay? Kumusta ka muna niya? Salamat sa inyong pag-adapit ka diyan. Ngayon man, inig ka August 21, kung may mga kausaban na ata dito sa Puruk Hasmin Apir Lagundi para sa Dublikara Competition. Salamat sa pagdapit ka nato ni Konsehal Eddie Bulho, itong mga kaubanan. May pagpaminaw ninyo din ha! Okay? Ano ang unang awit ni Dionne Warwick niya itong 1962?

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu. Mama mia,
2: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa pangon ng charm.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
16: Gigutom na ba?

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity. Brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Ug bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
4: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag,
4: makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban ni mo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
10: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
14: Lady's Choice Chicken Spread.
13: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
15: Mmm! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
16: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
17: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C+ 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb C+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: tofu sisig?
1: With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
2: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaoba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo ug poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
3: Charmy, let's go with the flow.
18: At first I was afraid.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mama Mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
7: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
8: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
9: Lady's Choice Ham Spread.
8: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
9: Patikim!
7: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
8: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
11: It's Melee Francis.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RiteMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
14: At first, I was afraid. If

0: Pride Antibac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Na tong oras, tatak! 4 minutos na human nakalabay ang alas 12 sa kaudtohon!

0: Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Og tibuok kalibutan via social media platform. Welcome ug welcome na usab dinhi sa atong tulumanon. Tulumanon nga maghatag og lingaw ninyo niining kaugtohon.
1: Ilamba ipunan.
0: Domingo na sa taron. It's a 19 taron ha. Nabuan sa Hulyo. Tuig 2026. Ako na sa inyong Kuya Polo. Si Paul Lauro.
2: Si Paul Lauro.
0: A man with a 1,000 voice. Kumusta ang atong mga minilyon na mga suking tigpaminaw na sa dining mga orasa? Dias probinsya sa Negros, Bohol, Liti. Ingon man dias sa Yuta, sa mga Saad, sa Mindanao. Og sa tanang suok, sa tibuok, kalibutan.
3: Tite!
0: Uban-uban ta ang tunta sa alauna. Na, talawa na yun ninyong mga nilungag. Waba na mapago ninyong mga kuhan niya, mga panglungag kanon. Mga sudan niya, mga sudan, talawa, basig bukal-bukal na na niya.
3: Bakit?
0: Okay, gluto na na diha ang sudan tanan kan on. Nahauna na na, hauna. Ay, mahauna ba? Ay, mahauna ta, ha? Sa may sudan ninyo din niya. Mrs. Mr. Dodong Inday. Ang dama ang palaksan ay mausudlan na ito sa atong

0: hauna na yak na no sus lamay ra pagkana dukot-dukot ga mais gani agoy kalami anan dukot-dukot ga mais ka kanon
1: sana tanan
0: lamay ke nagbusog na ko anan na kanang sap alang ikumot-kumot ni mo sa kanang sabaw sa Bisaya baka ng mano oh nilataan baka ang baboy. Uy, kalami, anak. Magayong na, anak. Paano, ho? Plus, perting lami, anak.
2: Pite!
0: Perting piti, agyan.
2: Pite!
0: Oh, nilat ang baboy. Nilat ang baka. Nagugawa na nalang repulyo. Agoy, kalami. Higop, tamas ginawa. Yari sa tas mga high blood. Ah, sinugbang baboy.
2: Pite!
0: Sinugla, sin sana kanang gi sugba nga bango
2: pite
0: gi sugba nga panga sus panga agoy
2: pite
0: ay ay ay kadara ba Diyos George gikas sa kwan Mindanao panga
2: pakit
0: Ting kauna ay ay ay sige, ihikyad na natin yung mga kanunun diha. Atong tagsa-tagsa ka mga talad kalananan. O, ang sabaw, labaw tanan, nagkarang sili. O, suka, para itugna na to diha itong mga sinugbang isda. O, unsa pa diha, no? Kara na. Tawga na inyong mga sakop sa pamilya. Kaya aron, mani, unto na ta. Ay, ay, ay! Araw paniod to na ta, lami kayong paniod to, oy, lami ka, ayo. Perting lami, ah.
2: Pite!
0: Musta sa nga itong mga suking di paminaw na sa hinguog, di pulong. Ingon man, di hadapit sa may pagadian. O sa Sambuanggita, doon na tayo ni chat na ito. Ako ya, i-greet mo minit sa Sambuanggita. Gawas ka naglanog-lanog ta sa atong on-air, sa atong labing lanog nga tingog nga sa Kabisayan ug Mindanao, nga si Bianan nga pabiling overall number one, ang DYHP RMN Cebu. Size 1-2 sa dial sa inyong mga radyo, manat perting tinawa, naglanog-lanog sa taog map. Makita ta ninyo o mapatalinghog punta ninyo sa atong FB page, sa atong official na vlog page, sa Bisayang Magsisibya. Hasta ngilngiga. Ay, ay, ay! O niya kayo naglanog-lanog ta. O niya, nakita niya kagwapos ninyo Kuya Puloy. Ay, ay, ay! Talawa, talawa, talawa. Naka-jacket o leader black. Maurin ang dagway. Ay, nalang pagitag dagway ni Kuya Pol nga lain. Oy! Ay, ay, ay!
2: Pite! Wagi natin!
0: No, no, no, pumitig lain. Okay, so karante tao, nabasahon tali yung mga greeting sa atong mga suking digbaminaw. Ilabi na sa atong mga lagyo kayo ng mga listeners. Nga, di rin na naminaw na to, di rin na patalinghog na to sa social media. Nasa social media na to, no, sa atong official nga FB page, atong official nga blog page, Bisayang Magsisibya. Hasta yung yan. Bisayang Magsisibya, i-follow, i-like, i-share na.
2: Pite! Pite! Pakit! Pakit!
0: Oh, i-share na dito sa inyo mga friends. Aron makaibaw sila nga naglanog-lanog ni ang atong tulumanon sa DYHP. Aron na makaibaw pa ng uban ninyo mga friends niya. Okay? So, dugang lingaw na to nining kautohon karon. Atong paminahon kininya awit. Sa maghatag og lingaw ninyo nining kautohon niya karon totoon. Atong pagriton sila si Abay Sungubay og si Pretty Boy. Atong oras sa alas 12:14 na. Niya una akong sulugatan ng nakundalit alang kaninyo.

0: pagbalik. At ang basahong ni mga greetings sa ato mga suking tigpaminaw. O niya ato sa pag-return si Abay Sungubay o si Pretty Boy sa ato ng pagbalik. Uman ining pipilak ka mga pahinumdum.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo. Sa tiyan, basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na, di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Birch Tree.

0: Anlin, karon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
9: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
8: Lady's Choice Chicken Spread.
9: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Tofu sisig?
7: With mayo?
6: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers, from day one to toddler. EQT niyo mo.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
20: Ilang ba? Ipunal!
21: Okay, balik na din sa atong tulumano. Inyong tulumano. Na nagdasig ninyo ni ining kaudto. Samtang nagungit-hungit na mo diha sa inyong paniudto kay alas 12, imidya na sa kaudto. Dinini atong tulumano.
20: Ilang ba? Ipunan!
21: Ato na yung basahaw ni mga greetings nun. Oy, si Sir Wilson Aliga. Diya, ni Agi nyo ko di ato sang adlaw, Sir Wilson. Mingaw man kayo sa tugkaran sa inyong atubangas, sa inyong panimay. Pwede mang mingaw, walang kumuno. Ay, odon lang ni mo diya, Sir Wilson Aliga nga. By St. Jude Acres, Balang, Barangay. Bulacau, Cebu City. Always monitoring ko na siya. Ainon, firming monitoring. Ya, ganyang alas 11 pesado ang butog na kuha na baning naguba nga sakyanan. Ya, sa may ilawom sa Sisilix Bridge. Northbound is yan, northbound. May bayadak, no? Ganyang multicab naguba. Nakuha na siguro ni kay mga alas 11:25 pa man eh. Kuha pa ni makuha, sus, traffic na ba yung kaya na biya permit? Basta mag-isgot ang SRP na eh, mag-uba ang sakyanan. Mo traffic din na di ha. Hopefully, nakuha na ni.
1: Kite!
21: O no, ito na yung mga basaon ni mga greetings nun sa dili pa sa dugang mga lingaw ng awin. Ato sa pag-return og maing unto ang ato mga kaubanan. Sila si Abay Sungubay og Pretty Boy. Abay Sungubay, maing unto ni Mododo.
7: Aba, gusto lang ko ya, boy. Pero todos son Visayas, Mindanao ba? Basta ba ito ba, sukit, ipaminaw, Kuya Poloy. Pero ako, Kuya Poloy, pwede lang okay ba? Kuya Poloy, asala ba ka Kuya Poloy ba?
21: naminaw rin ko nimo. Banat niya, great niya.
7: Ako kumusta akong Kuya Poloy ha? Ako mga amigo Chinoy ba? Magaling ko salte Chinoy ba? Kita dili makansi ha? Kita dili akansi niyo ha? Talal si Sigyo ato nagirotol ba? Alala, 5 pesos? Pesos? O, sintabos? Ato na, kuha ko sukli ba kay Aroli Iktal dili ikaw ka... Kasi ba?
21: Yan, agad, ha? Para, di ha? Di yun ka malkansi, mas ayanan, napita. Ayita, abay sungubay. Sa may balita, abay sungubay, sa gawas, na way gubot. Yo, naraman yung kaskulon magtungkaw. O sa may kisaw skulon.
7: Ako sa Diyos ko ya po eh. Wala naman problema kulong ba? Saya doon na lang kamay kotot. Saya doon na lang kamay kawat-kawat. Ikaw amping dia kakala kawat-kawat ke kulong ko ya po eh. Malirikado ba?
21: So dikit maayon dyan po na ikumpiyansa sa kulong.
7: Awal kayo at ayaw kumpiyansa ba? Basta kamo sorry kulong amo kumpiyansa ba? Hindi ka nung dapong kulon ba? Aga po mangungoot ba? Aga po kawatan ba? Aga, lagay kawatan ko ya po lang yung sausagip ba? Kaka lang sa sausagip ba? Alam ka niya kung mangungoot niya ba? Sa mangil niya, irong-erong ba? O, kuot na niya ba?
21: Para makilati ng mga tohana, abay sungubay, no? Sige yan po yung pang-uot. Kaya sa jeep. Kaya sa kulon.
7: Ako. Sige kita, ya Kuya Poloy. Ako nilay lang balong basa. Ako resmakan ba? Delikado na. Dao ta to negosyo ba? Pag-resmaka na sila ba? Aba, mahala na, polis, ana ba? Mahala na, polis, dako, pala nila, mga mangungot o mga kawatan ba?
21: Mau ba? Sige. Isunod na to si Pretty Boy. Isunod sa niya. Isunod sa na to si Pretty Boy. Pretty Boy, great po sa ito mga suking di pamina. Para makaibaw sila nga na naapon mo din rin, bisita po mo din sa atong broadcast studio. Gusto man yung adlaw po, Pretty Boy.
22: Ay, may point on to ni mo, oya po yun.
1: Kibite, wakilate.
22: musta may imong kanton, pretty boy? Ayo oya yo oya oyo ayo oya kong ka ohon na na mo na na mo sok na mi oya oyoi na na ang ohon ya pong ko ba mga koyo ko ni mi ya amay sungo mai ma mo sok na ko mi oya oyoi ayo jug biya ni abay sungo bay di na mo dag kwarta. Di ka mapas mo anak niya, di ka magutman kay si Abay Sungubay. Daghan kay nagkwarta kay kuripot na na negosyanteng intik. Kuripot makay na ayok biya niya. Ba mau mau mau nyo nya moyo ini nyu ko mu mi mi biya ni ni abai songo bai mi mi mi ka on man nyu mi alam ni mau sun an ni ya ko ya mulo e oi no. Sabay niyo sudan ay aran higup ko kung maayo o ranchaw ko yak mo yun ina kong higup na ranchaw ko yak mo yun ina mi ranchaw ispiso kayo ang sabaw ko yak mo yun ba apete ispiso ha de ay apete busuga yun ano o yan yun o yak mo yun ing busuga na mo ni amay sungo mo bay. Talami action. Lansaw na eh ha. Group number 5 man ang lansaw abay pretty boy. Maunap ang mimi ang sultan ko na mo yun. Ay ang mga ita ang ching. Ay nagumunin siya. Ay, astaga, mura ko sa deni mo, mura sa gagatong. Pangita pa rin, wapa man siguro madakpe yun. Nag-rape, nag-grabe ko rin kayo, naka-kwan eh, naka-sup-sup ang oko eh. Mura dyan, kung gutom nga batang kuan ka lang gitutoy ba? So kuno kayo ni Sup Sup, oy. Ano, ano na mo diha? Pahimutang na mo diha, ha? Ay, rin natin diri sa atong greeting. Ano niya, pasensya na mo sa atong views, ha? Mawala-wala tao sa atong live. Kaya atong internet connection magwawa. Saan? Tunod ni sa... Uy, daot ang panahon man diri sa atong location sa atong broadcast studio. Sa atong safe house broadcast studio. Murag ni action o lain ang panahon diri. Ano yung nagwawa ang atong signal sa atong official nga blog page sa Bisayang Magsisibya. Anyway, balik-balik ra ni siya. Kunik naman sa siya. Balik. Ato nang basahon kining mga greetings sa ato mga suking tigpaminaw. Si Ma'am Paulina Rabi Sibalyos, mayong odto kuya po. Mayong odto sa nimo ma'am sa Punta Prinsesa ni Ila. Salamat kay Ma'am Paulina Rabi Sibalyos sa imong kanunay pagsunod. Atong nga tulumanon matag Domingo sa kauntuhon lahos na ngadto sa kahaponon. O niya, nanis Punta Prinsesa Ila. O niya, si Ma'am Truyo Jima. Jima Truyo, hi idol, shout out. Guapo man yun ay ka, pura buya. Sa una pag yun yun, ma'am. Di na yun na mabakak ko yun ang kagwapo na to.
1: Waki nate!
22: Salamat kayo. Asam ni inyo ha, Ma'am Jima Truyo. Amang kay address. O niya, Jar Matugas, Kuya Paul, mayong udto. Minaw midiri sa lungsod sa Asturias. Oh, salamat kayo, Ma'am Jar Matugas. Asa man ka sa Asturias, ma'am? Unsa ka nga, naka sa lungsod yun. Unsa mang barangaya ka sa Asturias, no? Nagpaminaw na to. Ay, daghan mga barangay diya nga magpaminaw na to, no?
21: sa atong tulumanon.
20: Ilang ba? Ipural!
21: Ay, apel na lang pong barangay, ma'am. O, kung sa kang barangaya, sa lungsod sa Astorias. Sikat na ba ni Astorias ka diyo? Kaya na nasakpan. Sakpan, kuyog laing kabayo, ma. Wa ma kontento siyang kabayo ni kuyog kung laing kabayo ano dakpan anya si Maria Joy Adolfo mayong odto kuya Paul shout out sa Midrace akong pagumangkon nga naminaw nimo naminaw minimo kuya Paul sa nami sa Mirisa Basak sa Nicolas asam na Mirisa. Asa ni Mirisa? Kining basak sa Nicolas, katood ko, ani? Ito na yung Mirisa. Mirisa, ako katulog. Sityo, sityo, ni? Sityo. Mga pagkumangkon, Skyler og XG. Lubiano. May bisita na ko, diri Kuya Paul. Sige, salamat. Unya si Ann Saison Abrasado. Nanigros ni iya. Maingon to, Kuya Paul. Ryan Scarpe. Maingon to, Sir Paul. Watching me diri sa Libu, Cebu nga Cebu. Og naminaw po mi. Permaminting akong tatay. Naminaw po. Thank you, Kuya Paul. Salamat kayo, Ryan Scarpe. Rido Itang Idol Paul, shout out ko sa akong batchmate na nag-reunion karon nga naa sa Aya Beach, Katmon, Cebu. Enjoy nila kay ako, wako ka uli. Di ako sbuhol. TY Idol Paul, salamat kayo, Rido Itang. Og mayong udto nimo Kuya Paul. Ang udto sad si Mark B. Mark Flores. Hi Kuya Paul, i-greet ko sa akong mama si Mama Rosita Flores. Na naminaw karon, maupay paghuman namog paniudto. Diri sa Barangay Kanduman, Mandawi City. Busog eh kayo bay.
20: Ayaya.
21: Kasi busuga dai bay Mark. Ay pagulang paniudto. Ako magpasaka ko diri paniudto kay murag wa pa koy paniudto delikado ni.
20: Ayaya.
21: Saki ko plato diri nakbe. Og sudan, no? Total, waman ta mag-ubi, waman ta mag-live. Di ra makita inyong Kuya Puloy nga mag-ungay-tungay.
20: Ay-ay-ay!
21: Nagkwara ta diri, nag-ubiis na ta diri. Makita lang diri ang atong tarp. Naagapundagway sa inyong Kuya Puloy. Perting wapuha, probuyab, pwepwe!
20: Ay-ay-ay!
21: Puhuya buyag! Stag-buyag! Ya si Joseph Sumalinog Bragat. Good afternoon na Bisayang Magsisibya. Daghang naminaw diri sa DYHP sa Monte Alegre, Tuburan, Cebu. Sa barangay Monte Alegre ni. Salamat kayo ninyo diha Joseph Sumalinog Bragat ha. Yan naglanog-lanog dai ang DYHP diha. Lakip na ang atong opisyal nga blog page. Bisayang Magsisibya. Agoy ni Dota. Sige, pakusige pa na diya inyong radyo niya. I-bluetooth na diya o bluetooth speaker. Itong dagko kay kayo. Sipa kayo ba? Aron maabot silingan ato signal. O niya, si Bradix Bandoy Erasmo Magali. Great sa kuno siya sa iyang friend niya si Anabel Masukol Pinote. At kuy, kahit na ni.
20: Ay, ay, ay!
21: Diha sa upaw, Luok, Mandawi City. Kining upaw, lain man yung barangay. Lain sa ning barangay, Luok. Asa mo dyan, eh? Si, ang, sa upaw ni o sa Luok?
20: Aya, aya!
21: basta sa upaw o sa Luok ni Mandawi City o si Pedros.

Dia Pedros de la Cruz Reyes Jr. Dia sa kalubihan basak tubigon buhol. Labi na ni mama o ni tatay o kumusta sani. O kumusta na lang, kumusta na baka ha sani. Baka o kumusta na baka ma di magkukakuanin niyo third dia sa kalubihan basak tubigon buhol labi na ni mama o ni tatay o kumusta na baka ma tay o salamat. Mura, mura man yung telegrama. Papa, uli. Baka, patay.

0: Yes, baka. Kumusta ang baka, tay? Salamat, Kuya Paul. O, diyan, si Ma'am Rupa Loco, bayong o hapon. O, request niya kung dili ko buot mo ilak. Gika ni Rupa Loco sa Baliwagan, Balamban. Salamat kayo sa pagbasa. Sige, salamat kayo, Rupa Loco, nga gikan sa ni Philip Bayadug. Maingod to, oh, maingod to sa Gunting Barili ni Ilang. Yo, Tagaytay, Barangay Gunting. Joyce Minyosa, watching while eating lunch. Ako na, sakto kayo na, Joy, Ma'am Joy. Ano sa ni Joy? Lucky ni nga Joy. Minyosa o babae ni. Kanya si Glenn Forever, Ronolo Idusil. Ayong hapon, Kuya Pong. Minaw mi, nagtanaw mi, dire sa poblasyon Oslob, Cebu. Shout out ni Ite o Joseph Putrido. Dire sa poblasyon Oslob, Cebu. Si Bay Philip, mayong odto, Sir Paul, shout out ko sa akong kagalingo. Na always magtanaw, maminaw, dire sa Gunting Barili. Salamat kayo ni mo, Bay Philip. O niya si Braddick. Braddix Banduy Erasmo Magaling. Iya ko na i-greet po ang iya pong tatay. Manawagan ko diha sa Tagbilaran, Bohol, Matay. Ang baka, kumusta na kung wa pamahali? Baka lagi. Wa pamahalin ang baka, ari na lang sa Cebu, ibaligya. Ipa-LBC lang nato. Or lalamod na to na aso. Pa-LBC lang lalamod ang halin. Hindi man ni masood ang baka sa LBC. Salamat kayo, Braddix. Sam Enzo, sinoy Sam Enzo. Mainitong kahapunon kasamang radyo ba? Kuya Paul, shout out sa midiri sa Sim Enzo Repers. Yep. Diba ni John Babe Susan? Yeah, sa Dan Hungkera Corner, San Sengko. Naglanog-lanog po, nagpiti-piti. Nagpiti-piti, pagyapon.
1: Pite! Pite! Wake lang.
0: Nagpiti-piti o naglanog-lanog ang atong broadcast niya. Kusog kayo. Ay, kusog kayo ng radyo ni Noy Sam Enzo. Ngayon ako, nawagtang mo diya. Kaya mura mag nangabungkag ko to diya, Noy Sam. Pag-agin ako, wala namang kakartula, diri. Nara pa diya, giyapon mo diya. Ah, sige. Ay, na ako'y palitong sapatos. Ako po'y patahi daan. Mas mayo na ipatay daan kaysa maunhan taog ka ng ukab skilid ba na? Delikado na ang dapita. Sige, no, Sam Enzo o John Babe Susan. Kaya sa Sam Enzo Repair Shop. Na naadya sa may Dan San Sianco, ano, Ungkera, Corner San Sianco, ning atin dakbayan sa Sugbo. Ang yang ibinim, Anas Andibor Pakira. Ayong unto, Kuya Paul, advance happy birthday sa kong papang na Anas kalaing kalibutan. Happy birthday, Papa in Heaven, gikan sa iyang mga anak, Anas Andibor Pakira. Oga Rolando Pakira dari sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul. Ay, sa pa yan. Onya si isa niyo sa to, Dinis Mihurada, mayong odto, Kuya Paul. Great ko ni Ching Ching Angalot. Ang galot sa Matinso Carmen.

Carmen Buhol. Ngayon man ni Bia sa Iloilo o ni Nora Oxero sa Tanghaligi, Talibon Buhol. O pamilyang, tanang pamilyang Mihurada, Kuya Paul o Anggalot sa Matinso, Carmen Buhol. Okay. Ano de lain lingyaw na ko ninyo nining mga orasa.

na tayo oras, no? Hands up na ang inyong kuya puloy. Wala na tayo oras nga makabadayon pag ini atong tulumanon na naglingaw ninyo nining kaudtuhon.

0: Hamilton mo na ako sa pagpaminaw sa masunod na itong tulumanon. Matapos na sa ilang ba ibuna na itong tulumanon. Kumukuski po yun na inyong radyo kay musunod na, musunod na itong tulumanon. Seryoso na niya tulumanon, ha? Seryoso na niya tulumanon, mga higala, kay... Bahay naman isigog maha at isigutan. So, kiniiwan na itong mabasa at iwaso na itong basa sa masunod na itong natulungan. I love you, smile, love your way. I like your time. Atong oras! Untod ng alauna sa kahapunon.
1: Nagkasinabi ka bang kasaysayan sa kumpa na mo'y hinunggan sa pagkasama sa iyong kasing-kasing o dahon lang ang mga tanandoy mo sa kinabuhay?
2: Tinaon ko. Nagpaabot. Tinaon sa imong ibuha. Imong kong ipasakitan. Ipakyat. Magkakon ka. Magkakon ka!
1: Mawag langita kag nila lang nabay makahupay sa nagdugog ang dughan. Aliana ang tulumanon na bugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samaralan. Di, kuya po, bukan suliran sa kukma. Mga ikanan, ang

kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usab mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pon, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatugna ninyong mga kasinatian sa gugma, na bisan kinigilumutan na ang nangligid ng mga daghang katuigan, magpabilin kining lapas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panugduban, kay sublit ko ka ng banhaon ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Busa paminawa, upatalinghugi, kining tulumanon. Here, Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kahapunon, upan sa mga bulawanong dambag ni inyong Kuya Paul ug sa atong mga minilyon ng mga suking digpaminaw. Kung kamuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga gugma, ipaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma, dinilamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kapisayan ug Mindanao, ang DYHPRMN Cebu.

0: first, good afternoon once again. Welcome to South. Dininig atong panaguban sa Tulumanon. Inyong Tulumanon. Nga nagtambal sa mga singkasin ninyong samara.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran, pagkupa.
0: Ako kaya po ninyo, Kuya Paul, sa kainan si Paul Kenneth Redubli Lauro ko. Dapit na sa kanina sa pag-uban ka na ako, hanggot na sa alas 2 sa sayong kahapon. Kumusta ang iyong kahaponon karon? Wabay uwan-uwan niya sa inyong tagastag sa mga dapit. Ay din sa nimutangan sa itong safe house sa broadcast center. Action ang dag-om, no? Magka na kayong dag-om sa kalangitan. O niya, posible ning mo bundak. Pagili ni ipadpad ang bagang duot sa dag-om. Dili ni ipadpad sa kahanginan dito sa karagatan. Mubundak yun ni diri sa mama. Manahay magkubyan sa diya sa kabukiran, ha? Ito mga nagpuyo sa kabukiran, dapit sa kasapaan. Magdaot na ganyan palangon. Siguro doon ninyo ang mauplik na mudaan. City first, maya itong himoon, ha? Julio 19, taron, tuig, Diyos Miguel, by design. Ako na ginaot nga, nabusog na mo kaganiya sa inyong pagpaniot to, ganiyang otto. Tapos sa tanan, ako ninaot nga na mo sa kadasi, kamaya, o kapiskay sa inyong mga panglawa. Ining mga orasa karon sa kahapon. Minilyo na ito mga suking di paminaw via social media platform. Please follow, like, and share sa atong official FB page, sa atong official blog page, sa atong Der Kuya Pulong ang suliran sa kugma. Anak ninyo na pati, anak ninyo makita, anak ninyo mapatalinghog. Ang atong station produce ng Tulumanon.
1: Dear Kuya Pulong ang suliran sa kugma.
0: Na naglanog-lanog sa overall number one niya radio station sa Metro Cebu. Huwag tibo kalibutan na kaya naalaman tayo social media platform. No other than DYHPRMN Cebu. Sa isunod sa dial sa inyong mga radio. Kumusta nga itong mga suking di paminaw niya sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Liti, sa Ormoc City, ngayon sa Yuta, sa mga saad, sa Mindanao. Sa mga nagsunod na ito sa atong official na blog page o FB page sa Bisaya Magsasibya. Tanang suok sa kalibutan, mayong hapon, mayong morning, mayong durap, mayong buntag, mayong evening, mayong gabi. Talan, talan. Tutup sa mga abot sa itong Sibya, mga higala. Ito'y akong amigo rin, ito'y hangyong dahil sila panawagan, isa'y nakakita. Inoy Crescenciano Bordi, Bordo Kilio. Mas nailan isa sa alias o angga na pangahan nga Bagulo. Pintakapin na niya ang panawagan nini, taga Barangay Poblasyon 5 ni siya sa Tuburan, no? Nawa ni siya, last ni siyang nakita alas 2 sa kahaponon Sabado ni atong Hulyo 18 sa Barangay Kasuntingan Mandawi City. Doon na ni say agihan din ang Alzheimer ka lang limot-limot ba ang lisod na yun siya pangutan o lang mo to sa iyang pagka-Alzheimer ining pagka-batulan niya ining balatian nga pagka-limtano na ang mo to pangutan o ni siya sa iyang lan. Ikaw si Bagulo? Kuan niya og makahinumdum pabalin siya, no? Hindi yung sakit nga limot-limot o Alzheimer, halos mo na yung mga anan, hindi naman sa kakaila. Hindi nakakaila o kinsa ka. Nabot ni siya sa Mandawi City para mag-medical check-up. Human sila ma-check-up, galiting na wagtang. Ito may kikuyugan to na ni. Hapit sila sa iyang mga parinti sa telecom sa kasuntingan Mandawi City. O dito na siya, kalit nga milakaw. Ito na rin siya, kalit nga milakaw, mga alas dos. Wasa din siya ma. Bantay in town, sa dihan dito na ni siya. So, sa mga makapamilyar ani niya, makasulti ba baka ni sa iyang nahan, pangutanon po lagi, no? Bantay mo ani, maliwag ka pagtawag ani nga mga cellphone number sa iyan yung mga kabanay, no? 0956-3965-361. Akong balikon, 0956-3965-361. At ito lain, 0953-44-85-814. Huwag lang kong kupot ninyo, huwag ninyo ning masigpatan. Putay post ani sa atong Paul R. Lauro na FB page. Regwa na siguro ng ipon, kaya nakuha naman yun iyang baba na yakmo naman yun siya ba sa iyang pagkatiguang, no? Palihog lang ta, yun sa mga nakabantay ani ni Manoy Cristiano Bardoquillo o Naila Sanga na pagulat Poblasyon 5 ni, taga barangay Poblasyon 5 sa Tuburan, Cebu. Bueno, aging pagbuka sa atong tulumanon, inyong tulumanon,
1: Dear Kuya Paul, ang sulilat pagkumpa.
0: Aniyaw na akong una o sinugatan akong dalit, Alan Caninio.
1: Kuya Paul ug ang suliran sa kumba.
2: Dear Kuya Paul, ikot mo ako dire. Dear Kuya Paul, pagkaksikot dire.
3: Masabi mo

Okay, itong oras, 16 minutos na. Umanikalabay ang alauna sa kahapunon. At tinakusugas uwan ni Ridong Jerome. Iha, Dong Jerome, sa atong broadcast studio sa Capitol. Kusug na uwan niya. Diretirti naman kusuga. Yan arabay hangin. Kusug kay hangin. Kusukuso. Wala na lang kung manira sa akong pultahan diri sa announcer's booth na ko. Ay, mag-aircon ko. Masamot magkatugnaw. Wala na ako mag-aircon. Gabriel na lang ako pultahan diri sa akong announcer's booth. At akong safe house broadcast center. Sus! Kusug ng hangin. Nisood ang kwan. Nisood ang uwan-uwan ginagmay mga higala. Yan sa inyong lugar. Kusug ng uwan.

0: kusog ninyong uano diri sa Bulacau area. Atay diri atong Safe House Broadcast Center na imutang. Dito kusugas uwan niya na may kuyog hangin niya. Matod sa ni Jerome, kusog na sa't kunong uwan dito sa ato yung broadcast center sa Capitol Site Manila located. Taliksik pa dahil no? Taliksik pa. Diri, bagyo na kunong Jerome. May lang niya mapiktahan na itong signal rin ito. Ready lang po niya. Ay, mapiktahan nga niya. Makalit nga niya. Kung ako internet rin, nagsugod na o ka. Yabag-yabag ma. Sakto na. Mayra lang siguro niya ako. May rason nga ma. Control niya itong signal. Burguniha, nagwawa ito. Pag-aksyon, nag-downs panahon. So nagdaots pa naon na wawa kadali ang signal sa atong internet no? Sa atong live sa Bisayang Magsisibya na official na to na blog page karon na pertusuga niya na hangin nisod sa kuan eh nisod sa bintana sa atong Safe House Broadcast Center ang uwan. Na siguro siya greeting.
1: Sana ba yan?
0: Mag-greet. Na siguro na i-greet itong Jerome. Na niyawa na. Transmitter na to, sige nagpangilat dito. Nagsinati dito ang kilat. Kuyaw kayo, bakot. Ping mo di ah. Bawa na rabang mo di ah sa sitwasyon. Namaro ito ah dito ng Jerome. Sila si Naros de Proboy dito. Oliver Atis, tuwaron dito. Kamusta naman si Bay Alan in town? Naka-recover na ba? Work na ba in town? Sa mga mga pagsuway ani dasmag sa iyang kinabuhi adyote na di ay maayo niya ampi nga kada alam ay nagkaunong sige ka lang makapatrigger ba ikay lang kita ng mga butana ay kato ko ng pasupako na naman pa uli sa chaton lawan astro nga si Daida Obrador naghandol taon sa atong pagyawang taon sa iyang pasyente Perpetual Socor Hospital is 19 days na nila. Uy! Noon na din. Noon sa gaya na imong kanwa kayo kung kasubayan na imong pasinti di at Daida. Di na nakuhan. Sini, need siya ani para makabarog akong anak. Uy, naunsam din iyang buko-buko. Naunsam din siya ida na slide. Ako, ano iyang bukong sa loyo? Liyaw, ayaw sa pa... Ayaw, opera yan. Ako'y kaila, ano iya, mayo mo, kuha na ni... Buko-buko, kanyang mga yun, ano iya, mga likabarog. Ako'y kaila, ano iya. Sa may findings, doktor. Ano din man siya kabarog? Kung siya'y nakita sa x-ray. Inalay mga ugat na lalampiit. Makaya yun na sa akong amigo, Ida. Nagalan ni siya giyayo. Ako sa una, itong ako kalakaw sa katuig. Ay napiit ang ugat sa akong tuhod. Nireduce tuway-tuway. Siya mo ay nakapalakaw na kumbalik. Uy, huwag normal. Ni kaso si mong anak. Parehan is kaso ni John Birungan. So, yung perahan man itong John Birungan, patayin tayo sa John Birungan. Naita. Bueno, 21 minutos na, mga nakalabay. Ang alauna sa kahaponon, nagtaminaw mo ni ining gibunok o giuwan na nato pag-ayaw nga tulumanon ni ining orasa.
2: Kuya po, huwag ang suliran sa kumpa.
0: Bueno, ato ni basahon kini mga greetings sa direk kadali ha. Pero na ako'y basahon nga love story. Standby lang mo ha. Dennis Cabrera, ngayon siya gawit, ala-ala. Ay Freddy Aguilar, lanog-lanog juga diri sa Pinayagan Norte. Asam ni Niaga Norte. Shout out ni Toto Jo Toto Jo Justin. Og sa mga pamilyang Cabrera o pamilyang Colonia, Kuya Paul. Na happy kayo nga nagtagay mi ining adlaw Domingo. Onya rapat diri si Anas Andibor pakira ni Sen og balik. Greetings sa iya pa shout out kuno yung mga kaprintihan nga naa sa Astoria Cebu. Mga pamilya Andibor og pakira nga naa sa San Carlos. Asa ni? Carlos City Negros Occidental na request kong kanta Kuya Paul o awit The Day You Said Good Night o andam sani andamanaya Tagalog version tuloy ni pananahon ninyong kuha na kayo mabasa kong love story niya baligsan ni atong oras may tabo dili na takaplay o mga music ha. Okay. Ito na rin ako dari Revenge Acidi. Yapol, maing hapon. Play the song Pinangga Taka by GM and Mariel. Thanks, Yapol. Listening here in Rainbow Ridge, Barangay Tisa. Cebu City, kusuka ayo ang ulan. Maupon lagi, ma'am. Bay, kusuka ayo dari, bay. Ang uwan, no? Charlene Ebas, Kuya Paul, init kayo diri sa Malabuyok. Wala jud uwan. May pag-anha ni ninyo diha, no? Kaya kalang mga nagtanong-tanong may taon ba, may nalang mabasa ang ipang-tanong ng mga lagot mo. Iparay ka diri, Kuya Paul, sa Armenia, Malabuyok, Cebu. Ika ni Charlene Ebas. Nagkini mo pa kayo awit, dili ko sure, ma-play ni na to, ha? Hawa ko ang beat. Dito tani sa Ilamba Ibunal, no? Ganiyang alas 12. Nakakuhan kay karon pa mo naka view sa atong official nga blog page sa Bisaya magsisidya. Ganiyang rin yung alas 12 sa otto na ito. Isugtan sa una na itong tulumanon nga Ilamba Ibunal. So, wa makahibaw doon na ito. Alas 12, alauna ha, ang programa. Sa dili pa ang Dear Kuya Paul sa alauna, alas dos, alauna natay programa na makalingaw, no? At ang niyoto mo ang kutsata sa kautuhon hilap ba ibuna meditasyon ni Charlie Ibas ha?

dinahon ug namingawan kong magsisibya na Kuya Paul. Tawagalan ko sa pangalan nga Alfred. Trinta y cinco años. Lumad nga taga probinsya sa Bohol. Apan napadpad ko sa Escalante Negros, Kuya Paul. Tuod kay dinhi man ako makita ang akong pagpandrabaho. Tuod man, Kuya Paul, dali pa na akong sugdan pagpakli ang mga panid. Sa akong gugma nga way kipadulngan. Puguti una, Kuya Paul, na makapangayo o maayong katahuran kaninyo, Kuya Paul, ingon man sa imong mga libuan o mga minilyon ng mga soking tigpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan. Tood man, Kuya Paul, aron isabta ninyo ang kinatibukan ning mga panid sa akong pagbati sa usa ka babae. Dini sa Escalante, Kuya Paul, nakita ko ang usa ka babae nga gipitik nining akong kasingkam. Ang maong babae, Kuya Paul, nagungunta lang sa nga niya anak. Maguwang siya na akong edad, Kuya Paul, kaya ako 35 anyos. Siya 40 anyos naman si Ana. Minyo siya, Kuya Paul, apan layo ang iyang bana sa iyang kiliran. Ano nagaingon ko, Kuya Paul, nga layo siya sa iyang bana? O kayang bana, Kuya Paul, sa ka-abroad. Nalabaho sa abroad. Doon na sila'y anak o sa kabuok. Tungkol sa iyang mga talidhay, iyang mga pagtanaw, mga pahiyum, Kuya Paul. Wala ko damha, Kuya Paul, nga madani ang akong kasing-kasing ngadto kaniya. Wala ko magdahom, Kuya Paul, nga ang hilong kong kasing-kasing. Mubati de e ukugba sa maong nilalang. Nilalang, Kuya Paul, nga ginapos na. Pagkaingon ko, Kuya Paul, dili gawas nun nga binuhat. Dili gawas nun nga nilalang ang akong gimahal. Ang butog nga nun yung akong kasing-kasing, Kuya Paul, nga sa diyan ibati o gugma. So sa kabinuhat, diha man niya himua. So sa kababae nga dili naggawas nun. Tungod kay nagapos na ang kasing-kasing ni imo, babae, Kuya Paul. Tungod kay dako siyang minyo. Pero ambot ba, Kuya Paul? Ambot ba? Padayong magnidastas ang akong kasing-kasing. Padayong mang nagluglot-luglot ang akong kasing-kasing, Kuya Paul, nga mahigugma yung maayo sa maong binuhat. Ako siyang naila-ila, manggot, Kuya Paul. May timing po nga ni agi ko sa eskulahan, unya naghatod siya sa iyang bata. Dito na. Sugat ang among duha ka pananaw. Upao na itong bahina, Kuya Paul, nga ni lugnot-lugnot na ang akong kasing-kasing sa tumang galipay, sa tumang gibati, nga gugmas sa mga babae, Kuya Paul. Medyo nasakitan ko kamay, Kuya Paul, sa niyang nagka-istoryahanay na. Nagpaila ko niya. Nagkaila-ila ni Kuya Paul. Apa nasakitan ko, Kuya Paul, sa nangyay akong giingat.
na mahigugma ka kanako. Kaya dili naman ko gawas nun. Dako makumbinyo. Sa sinugdanan ko yapo, nagtuo kong iyara kong ikumidya. Ibaliwa na ko ang tanan, Kuya Paul. Ako sa ginang kumidya, biyanin mo. Sabi ni Palayag, magkagusto ni mo. Mayroon malayang kang minyo ka. Aban sa tinuod, Kuya Paul, naku siyang minyo. Nahinahinay, Kuya Paul, nituo ko. Naku siyang minyo. Panuman sa tanan, Kuya Paul, sa iyang pagpahibaw na ako. Inay mo atras ko, Kuya Paul. Nidas-das man hinoon pag-ayo, kining akong pagbati sa maong binuman. Kanulay na akong timingon ang mga oras na naasya sa school. Hangtod niya ako siya gidaygan, Kuya Paul. Naway libog na pagpati. Apag ganunay yun siya mo balibag, Kuya Paul, kanunay siya na mo ingon nga dili na siya gawas na. Kay kasado siya. Nagapos na ang iyang kasing-kasing nga to sa usag binuhat. Og saksi ang Diyos, saksi ang katawahan sa ilang pagpakasal. Man, Kuya Paul. Sago lagi kaingon. Wa mulugak ang akong kasing-kasing sa maong kasayuran. Hagdod nga napalukmay na ko ang kasing-kasing ni Ana. O ni Ana. Kaha, Kuya Paul, sa kahidlaw. Tungod kay layo ang iyang bana, tuwa sa layong japit, ipangita pa niya sa iyang edad, Kuya Paul, nga 40 anyos. Ipangita pa man niya ka ng maong bati, pagbati. Sa kahidlaw ni Ana, kahidlaw katong Sabado, may klase. Chatan ako siya, Kuya Paul, ang nagkita. Ito may nagkita sa lain ng lungsod. O dito, Kuya Paul, nangaon mi. Ang tod nga ako yung siyang napasugot, Kuya Paul. Ako siyang napasugot. Ikan mismo sa iyang bakbak, Kuya Paul, matod pa niya. Nasa kadugay ko nun ako niyang hangyo. Ibati nasad ko na siya o pagigugma.

Kuman sa mong pagpangaon, Kuya Paul, nanuroy mi. Hantod, gani abot sa akong huna-huna. Nadalhon ako siya sa usag kamatay. Kuman man, Kuya Paul, nidaan ako siya sa usag kamatay. Dito, Kuya Paul, ang kahidlaw o ang kamingaw nawa na matagam kami ni Ann o Ana. Sulot sa dugay ng panahon, Kuya Paul, kay layo man sa iyang giliran ang iyang mana. Dirin ako, Kuya Paul, napatagamtam ako ni anak bahina. O dito sa lawak sa motel, Kuya Paul, nga among gisakan, nakita na ko si Ana nagkabi kauhaw sa mga mata sa mga panginahanglan

ito kaya po giliko ako sa mga haok. Kinis. Tugot ng mga kakuskula po. Ang ako gihimo ni Ana. O ni Ana. Nilitad-litad siya sa tumang kalipay, Kuya Paul. Sa akong gihimo, nagto ka niya. Kung sa nilang giugsok na nako ang buhon, sa akong paghigugma o pagmahal ka niya, Kuya Paul. Ni siya ang itundi, tigaya. Sa kalipay, si Ana. Si Ana, etong higayuna, Kuya Paul.

Sabi ni Mugulupon, human makatagabtam si Ana sa akong mga gakos o sa akong magligo sa akong mga haok na tukalina. Daw nakita na ako nga nahigugma na siya. Pag-ayon ka na ako. Wala na may istorya ko yung Paul panahon nga dili may magkakuyo. Grabe ang tawag ni Ana dili ka na. Gibigaw na yun siya pag-ayaw na ako, Kuya Paul. Nilonggan nga na Usman Manyod sa ikaduha at kung sa ikatulo. Sa dugay-dugay, Kuya Paul, gibati ko ang pagkakunsip na nakasaha ko sa usang kababae nga akong winyo. Nausama ako na si Lucifer. Nagitintal ko ang iyang kinabuhi.

talihang nakabantay ng kukuya po ng medyo nadutan na siya kapag-ayaw ka lang. Amo pa, hinahinay man, namitisok sa akong palungduman, kuya po. Nga nakahimo ko na kung saan o sa kababae, nga ginapos na sa laing kita. Ginapos na sa laing ilala. Ay nako, may minyo. Si Ana, kuya po. Tuwad man, kuya po. Di kalikayan nga maghinukto ko, kuya Paul. Makahinukto ko. Ug sa akin lang ako pagpasabot siya. Nga ako raman naman siya. Kanahigugman na siya ka na ako. Ako nalang kapragkahan siya, kuya po. Nahinay-hinay na kung nakonsin siya. Sa akong gihimo. Awahin ang tanan nga natawhan ko, kuya po. Nga dili, o dili yun mahimo. Dahil nga ang kuno na ko ay niyang kasigas. Tungod kay dunalay na nag-iha ni ini. Ay po siyang binyo, kuya po. Saugan ako pagpasabot si Ana, Kuya Paul. Na ako raman naman na yan, Kuya Paul. Nga mahal na sa kuniya. Orang iya na lang nakalimta na inyang bana nga tuas sa layong nasus. O gusto na lang niya, kumurag ako na lang ang ipuli sa iyang bana. Di ba na ko magkayo lang sa nga ako nahimo? Kuya po, kung saan ka na lang kung magpasabot si Ana, kuya po. Nahingpit siya, mapalayo ka na. Hingpit siya, inahinay niya mo distansya ka na ako, kuya po.

naglibog ko. Naglibog ko, nining ako, isunlat ka ron, kuya po, naglisun ako sa paggawa. Tatagi ko sa iyo, maayong bulawan ng tapat. Salamat sa pagbasa ni mo, nining akong sugilan ng sagumpa ko. Dinidala ko ito, inyong pagtatapon, Alfred.

0: Kuya Paul ug ang suliran sa gugma.
1: Okay, okay. Sugilan ng gugma ni Alfred. Nga nakinanglan sa mga bulawan ng tambag kaninyo, kanato. Sa mga nakatuhog sa dagan sa iyang love story. Atong gihatagan o kinabuhi. Ini sa atong tulumanon sa kahanginan. Sige, ipasupot ang iyong mga bulawanong tambag. Priority na to ang tambag ni Alfred. Ha? Send sa atong comment section. Send sa atong comment section para ito na yun ang mabasa.

0: Okay, so ito masang ganali kining mga tambag ha. Maingot to kuya Paul, great nako akong anak na ngaligo o dagat ha. Di ni kapaminaw Sir Tony Tulido. Nangaligo magdagat no. Atong kuanon hangyoon nako mo. Priority na to ang tambag no ni Alfred. Atong sender so nakapaminaw man siguro mo sa pagbasa nato sa iyang sugilan. Priority na to ang iyang tambag no ni Alfred no. Charlene Ibas, Touch by Touch. Oh, dito gini ma'am, kiningi mong request ng mga kanta. Hawa kombi, Touch by Touch. Dito gini sa atong first nga programa. Ilang ba ibunal? Sadiri kuya po, dili na ni ma-play. Dili namin siya haog, no? Alam song ni ato, Adiri sa kuwan. Dili na sa taka-play o mga love song. Okay, iwasan na lang natin ng 10 minutos sa mga tambag na to gikan sa atong mga suking tigpaminaw. Okay, samay doon na yung mga panahon. Sao man ni Alfred. Kiningiyang nasumukan ron nga pagbati so sa kabinuhat. Sinugdanan, sininig dili, sininig baliba ni bayanang to niya iyang na palukmay ang kasing-kasing. Segment niyo ba? Man mapalukmay, iya pa yung patilaw sa iyang romansang wa dire wa dito.
1: Tite!
0: Ay! Nala in love pag-ayo si Ann o Ana. Nalimot na si Ann o Ana. Minyo siya ko. Pagkatilaw niya ni Alfred, wala. Grabe naman mong gugmahan niya si Alfred na nadamagan ba. Gusto ko ko nga sa iyo kaya limo ni Ann iyang itintal. So gusto na niyang palayat si Ann. Lisod na siya kay iyang nakita si Ann. Grabe naman gugma ha. Samot ang grabing gugma kay katulaw naman sa lawas ng galipay na kanabahin na gabingaw si Ann kay gugay ng mga tiugan. Wala na niya matagantami sa iyang bana kay layo kayo iyang bana. Tagamtag siya mag-usap diri na ni Alfred. Pwede ko maha ni Ann. Mauni na yun ang nagulaan ni Alfred. Doon na niya palayan niya na konsensya naman siya sa iyong iyo. Liso naman mo kay magilak-hilak naman si Ann. Magilak-hilak naman ang firme na manawag o mingawag. Saan ko lang niya pag

0: magtudlo si Ani nga hinahinay siya makaligtas. Kaya ang sumayin niyo ikasugyot niya. Leo Gisette sa atong official nga blog page o FB page sa Bisayang Magsisibya ang inyong mga bulawanong tambag alang ni Alfred ng atong sender karong hapuna. Nadiri ang ipinim sa unang pagbasa, Ma'am Jeremy Andilab Alcoriza. Good afternoon, Kuya Paul. Mayong hapon. Ang mayong buhaton ni Alfred, palayo na lang yun siya. Sayop yun, samot. Ang makabalo ang bana, luoy ang bana, Kuya Paul. Salamat kayo, Ma'am Jeremy Andilab Alcoriza sa imong mga panahon ni Alfred. Niya si Gemma Troyo, samtang sayo pa, Alfred, palayo na lang ka. Luoy iyang pamilya, labi na iyang bana nga tua sa halayong dapit, sayop kayo inyong gibuhat. Salamat ni Gemma Troyo. Sen pa do na patay 6 minuto sa dili pa nato takupan. Sa dili pa ta mo tapos atong panag-uban. Dinining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Nagtambal sa mga kasing-kasing nga sabaran. Tuod kay ikaw ako. Kitang tanan. Biktima man sa kapakyasan sa gugma.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
0: Umani, Gemma Troyo, send lang. Inay mo kung kayo sa datong internet, mugay mo pop-up ang mga ipag-send. Yung mga tambag sa atong mga minilyon, yung mga suking di paminaw sa on-air o sa atong social media platform. Cinco minuto sa dili pa matapos ang atong panaguban dinining atong station produce nga tulumanon nga naglanog-lanog sa Sibianan DYHPRMN Cebu Tais 1-2 sa dial sa inyong mga radio.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
0: Makita o mapatalingog po ninyo sa atong official nga FB page, atong FB page, atong blog page. Bisayang Magsisibya. Palihog, follow, like, and share. Nato na sa atong mga friends, no? I-share na dito sa atong mga friends. Kini nga itong tulumanon. Boy, no? Kisa pa may nakagukod, may atong gukuron pa. Send lang, oh. Jan Tangkay, nag-create naman niya. Iya ko nung langga. Si Ariel Lubiano ni nangayor po niya. Awit ko ito yung paborito ng awit na mga higala.

sige, nga akong mga panahon, no? Doon ay 3 minutos ako na imubo ni Alfred Flight. Ayan na lang siya, paibaw. Ah, ayaw na siya sultihin yung movie. I-shut down na ang imong kuan. Kanya, ignore na lang na ang iyang mga chat ni mo. Kaya ay tumaga ang iyang mga tawag. Manay usas mga pamaagi. Kaya hinay-hinay na kaniyang makalintan. Kaya masuko na siya ni mo. Adili na kamutubag. Kaya ayaw nag-chat niya. Kaya possible ang inyong mga kontak. Ni mo na i-shut down para hingpit na yun mo siyang malikayan. Kaya imo-imo. Tinta ko sa alimo. Imo mo siya gitintal. Nagkaroon, naglisod na nung kagawas. Wala yung pinaka-the best. Ayaw tumaga ang iyong mga tawag. Or imo na i-kuhan imong Facebook. Mag-ilis kaglain maron. Ano na lang, no? Para hingpit niya siya ni imong makalimtan, madistansya siya. Pero wala mo'y kontak. Ana na lang himua, Alfred. Okay, Alfred, salamat kayo sa imong kuan, ha? Sa imong gipambit po nga sugilanon sa imong gugma na makahatag ni pagtulunan sa uban na to ng mga tigpaminawan. Okay, no, wala tayo oras. Sakay ining awit ni Victor Wood. For the good times. Kung bispinsa ining mga nangayong awit nga di na ito ma-play ay nagdasa mga tao sugulanan sa gugma magdasa lang ito sugulanan sa gugma kaunod yun na ang oras o minus na sa atong pagpabati ninyo kung mga pinilig ko ni awit. O kining awit ni Jose Marichano Regent Velasquez, please be careful with my heart. Akong mensahe sa mga nagminahalay pa hangtod karon, apingi ang inyong isikagumpa aron kinibulapo pa pag-ayo. Mamimiss na sa tamo, mamimiss na sa ninyo ang inyong Kuya Paul. Until next Sunday.

0: g5prepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man. Oh,

0: Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rasboy Nationwide!
3: DYHP RMN Cebu, the official number 1.
2: Rasboy Nationwide!
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget. So

0: Polly Coffin, Semancha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
3: Hello, Washy.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
15: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
16: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suot ang sagulini. Mong pasmas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Rinal.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ang katingot sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Let's go! Go with the flow!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow!
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
12: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow!
15: Boom, boom!

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ECS.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Oras mga kasama, alas 3:58.
6: Sa lungsod, ana ang katawan.
7: Sa katawan, ana ang balaod.
6: Ang balaod ng husay sa lungsod.
7: Year 2011 of 2013, ang awardee as best radio educational program.
6: Ang lungsod, kung ang balaod.
5: Pangapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta ka mong tanan? Adlang Domingo na usab, Hulyo 19. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buin Alguno ang makiuban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta ang ato ang mga listeners sa nagkadaiyang mga lugar, ato ang mga OFW nga nagpaminaw sa ato ang broadcast matag adlang Domingo. Ato ang mga kaigsunan nga nang labah bisag adlang Domingo, ang uban padong ng musimba, nagbiyahe, unya naminaw sa atong program, pinaagi sila ang car stereo. Karong Domingo ha, maghisgot gihapon ta og mga isyu may kalambigitan ang lungsod og ang balaod sa tibuok Pilipinas. Ang interesado karon nga topic para sa lungsod ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nakasugod na og trial ang impeachment, nisugod na og present og mga ebidensya ang sahabig sa prosecution panel. Sila ang mo prosecute o mayong ganita og sa prosecution panel. To simplify, sila maoy nagda sa mga ebidensya aron pamatud-an ang kaso nga gipasangil batok sa giakusahan. Og ang giakusahan sa kasong impeachment mauman ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Ang mga House prosecutors maoy mo prosecute, sila ang mo present og ebidensya. Sila ang unang mudiga og mga ebidensya. Ilahang i-convince ang impeachment court, Your Honors, kay mga senador man, ang mga judges, basta ang kaso impeachment, ilang i-convince ang mga senator judges, Your Honors, maunay amo mga ebidensya nga nagpamatuod nga angay gyud nga ikonbikto sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Gihulga niya, Your Honors, ang kinabuhi sa tuang presidente. Duna siya'y wagidiga siyang salin. Iyang gilapas ang batakan nga balaod o kini culpable violation of the Constitution o uban pa. Di man pwede nga mag-istorya lang kutob. Sama rago na og mamasangil ka. Panalitan, nagduda jud ka nga ang imong silingan mao nang ngawat sa manok nga imuhang binuhi. Ang imuha ragyong ebidensya kay sa dihang nawagtang ang manok sa duol sa imuhang nahimutangan dinha ang imong silingan. Mag-abot mo sa barangay, kap, ako ning isumbong ang akong silingan nga nangawat og manok. Unya, ang kapitan mangutana man na, unsa may imong ebidensya nga siya mo inangawat sa imong manok. Sa dihang nawagtang akong manukap, diha sa duol, kining among silingan. Unsa pa? Maura gina akong pagdudakap, siya lagi nangawat. Sa imong hangipuy-an, duna pa ba kailaing mga silingan o kap? Pila ka

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by AZM.

manok. Unya, ang kapitan mangutana man na, unsa may imong ebidensya nga siya mo ay nangawat sa imong manok? Sa dihang nawagtang akong manokap, diha sa duol, kining among silingan. Unsa pa? Maoragin na akong pagdudakap, siya lagi nangawat. Sa imong hangipuyan, doon na mapakailaing mga silingan, ukap, pila kabo, dili man pwede nga maglitaniya lang ang prosecution og muingon nga ang ato ang vice president ng hulga sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang iyahang nahimo o sa kinikaseryoso nga pagpanghulga o makonsider nga high crime. Kaya kabahin ko sa nahiskutan sa ato ang 1987 Constitution, other high crimes. Wa kayo gi detalye o ursa man ang gitawag og other high crimes. Pamatud-an sa prosecution panel nga, Your Honors, ang pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi sa ato ang presidente, impeachable offense. Nga naman, nasuod kini Your Honor sa other high crime. Pero kinahanglan mo present pag-ebidensya. Matungin niyo hang nagsaksihan, doon ay mga video, doon ay mga testigo, nag-present ang prosecution, pagpamatuod nga doon na ginahimo nga impeachable offense ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Now, ubay-ubay man yung mga articles of impeachment, kabahin makasama sa issue ang wa pagdiga ni Vice President Sara Duterte sa tinuod niyang income sa iyahang salin. Umingon ang ato ang prosecution panel, Your Honor, Your Honors, mga senator judges, ang ato ang Vice President nakakommit og offense nga sarang maka-impeach niya og sarang maka-convicto niya sa kasong impeachment. Unsa man na, Your Honor, wag i-deklarar sa ato ang Vice President ang tinuod niyang income base sa iyang salin. Kini, Your Honor, klaro kayo, gituyo niya og lapas ang ato ang Constitution na nagmando og accountability para sa ato ang mga public officials. Kini, Your Honor, klaro kayo, musod ni sa impeachable offense under graft and corruption. But kinahanglang pamatud-an. Mahumanan ni ang prosecution og present sa mga ebidensya. Ang sunod nga mo present mauna sab ang defense panel. Ang mga abogado sa tuang Vice President. Og unsa may ilahang presentation, ilang pamatud-an nga way sa ang atuang Vice President. Mo present silang ebidensya. Nga Your Honor, dili tinuod nga seryoso nga nanghulga ang atuang Vice President sa kinabuhi sa atuang Pangulo sa Pilipinas. Doon nami ikapamatuon ni Your Honor nga kantong video nga gi-present, edited kanto o AI-generated nga video. Aka na, example na ha. Wata may ingon nga maugina. Example na for the sake of discussion. O niya, mo present og ebidensya ang defense panalitan lang. Your Honor, kini niya ang maunga video. Gi-edit. Pagwatoon niya ni Your Honor niya ang original nga video nga nalawatan sa ato ang Vice President. Paminawa og tanawa ninyo mga Your Honor Senator Judges ang video nga maogin ni ang nalawatan sa ato ang Vice President. Ha? Kaya karon lagi, sayo naman kaya ang pag-edit sa video. Your Honor, dili tinuod nga wa gideklarar sa ato ang Vice President ang iyahang tanang income. Pagpamatuod niya na Your Honor, Senator Judges, mao ni ang income sa ato ang Vice President, presentan silang mga ebidensya. Mao ni ang iyahang kitibuk-an nga mga properties, Your Honor, Senator Judges, presentan silang ebidensya. Kana na ang ebidensya sa prosecution, Your Honor, Senator Judges, nga wa mo deklarar og salin ang ato ang Vice President. Dili ka na tinuod tungod kay

0: kanang mga papila nga ilahang na present mga photocopies kana. Basi mo object sa Brian ang prosecution o maingon nga, "Oh, Your Honor, photocopy lang gini, pero original eh." Kana na, example lamang. Ha? Taw-taon pa ni, nga mahuman, ang impeachment trial batok sa tuang ikaduha nga pinakataas nga pangulo sa Pilipinas. Unya, hebaba ka mo nga 70 million pesos matag adlaw ang gastuhon sa tuang sinado nining impeachment trial batok sa tuang vice president. Sa usa ka semana katuluman mag-trial, nagpasabot 210 million ang magasto sa gobyerno nato nga mga taxpayers matag semana. Og napo ka impeachment trial, nagpasabot mugasto na ang atong gobyerno ana og pila man kay tag 210 million kada kuan gud kada semana og kanapo 70 million times 10 700 million na kaunom naman sila nag trial buti pasabot niabot na og 420 million ang nagasto sa atong gobyerno. Labing minus lang nining maonga impeachment trial. Well, kinini ang maonga matang sa kaso. Dili lang ang mga senator judges ang mga maghukom niini, pero ang katawhan nga Pilipino. Mao kini ang legal nga proseso. Base sa ato ang constitution nga paatubangon ang impeachable official. Tubago niya, ipaubos niya og taral sa mga impeachable offenses nga gipasaka batok niya. Kadili man lagi pwede nga bisan unsa na lang kaso ipa-impeach na ang ato ang impeachable official. Doon na may mga grounds, exclusive nga mga grounds. Gawas lamang ni ining gitawag og other high crimes. Wa madetalye. No? Kabahin makasama sa ground culpable violation of the constitution, buti pasabot niya na gituyog yun. Intentional. Dunag yun pagtuyo o lapas sa ato ang batakan nga balaod. Graft and corruption. Pag pangurakot. Oh, apilan niya ana ang bribery. Pag panuburno. Oh, apilan niya ana ang other high crimes. Kana mawaywa, madetalig sakto kung saan ang other high crimes. Kana bang panghulga batok sa presidente sa Pilipinas, i-consider ba na part ba na sa gitawag og other high crimes, lalisono na pakana. Okay. Gawas niya na isgot ng tagamay mahitungod sa impeachment kay ugmang adlawa, mobalik na usab og sisyon ang Senado aron padayunon og dungog ang kasong impeachment batok sa ato ang Vice President. Motubag tas inyo ha mga pangutana karong tataod. Pwede ninyong ipunbok ang ato ang hotline sa PLDT 256-1916 area code 032 samtang sa Globe Line 0917-124-6459. Bisan unsa nga mga butang away mga silingan, maritis, utang, yuta, problema sa trabaho, guban pa, pwede ninyo nang ipangutana karong taw-taod, dinis ato ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ang oras mga kasama, alas 4:12, mo commercial sa tama kariot, o balik ta karong taw-taod, balik lang ta, alas 4:20. Sa ito magbalik, akong tumagon ka ng inyong mga legal questions.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako, believe.
9: Ang katingot sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
17: Bisan kapoy na,
16: kaya huntanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
16: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
17: with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Haplas, haplas, alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
19: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
14: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on. Mag-enjoy og mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon, og earthquake preparedness talks, og appeal sa atong hands-on first aid og CPR demos. Those panini, adunay mga interactive booth og exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligon og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
21: Year 2011 of 2013, ang awardee as Best Radio Educational Program.
22: Ang Lunso, ug ang Balaod.
23: Oras mga kasama, alas 4.25, balik na sa to ang tulumanon, ang lungsod ug ang Balaod. Ako gihapon si Radio Man, Attorney Boyen Algono, ang makiguban kaninyo hangtod ta. Alas 5 sa hapon. Pasensya sa to ang mga viewers sa official nga Facebook page. sa diwa HP nga medyo doon na may problema makasama karon ang FB. So ang ato ang broadcast ron, mabati din niyo, pinagis niyo ha mga car stereo or unsay niyo ha mga kagamitan din ha, mga transistor radio, atong padayunon ang ato ang programa mga kasama. Pwede mo mo tawag sa ato ang hotline, kamong naka-chance o kaminaw sa atong program karon. 256-1916 PLDT, area code 032, ang globe line 0917-124-6459. Ang inyo mga pangutana, bisan mga problema nas mga maritis, ato anang hatagan o katinawan, ha, kana mga problema sa mga minoritis nga away, problema sa utang, problema sa trabaho o kabahin sa dakong problema nga dili ordinaryo kining problema sa yuta. Oh, samtang atong tiktul-tiktulan sa kining issue karon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Now, dunay managlahi nga mga opinion sa nagkadaiya nga mga eksperto sa balaod kung pila may composition aning two-thirds. Kinibang two-third votes na gi-require sa ato ang 1987 Constitution aron i-convicto ang impeachable official. Kinahanglan ba ang 16? O mahimong mas ubos sa 16? Nagkadaiya mga opinion kaya ato agong Constitution ni ingon nga para makonbikto ang impeachable official sa kapsong impeachment, kinahanglan og two-thirds nga boto sa all members of the Senate. Ang pangutana, i-appeal ba tos bato? I-appeal ba tos Jinggoy? I-appeal ba si Marcolita? Oh, wa naghisgot ang ato ang Constitution nga dili i-appeal. Ang opinion ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. ang ato ang Constitution nag-ingon raman, all the members of the Senate, two-thirds of all the members of the Senate. So bisan pa di ay ang napriso, bisan pa ang wadiha, apil gihapos ihap sa two-thirds. 24 man kabuok ang ato ang mga senador, 16 ang gikinahanglan. Samtang ang ubang mga opinion niingon nga wa man naghisgot ang Constitution og 16. Ang giingon kay two-thirds raman of all the members of the Senate. Matod pang Associate Justice Antonio Carpio, kanhi Senior Associate Justice Antonio Carpio, nga ang apilon og ihap kanturang naa, kanturang mga active participants nga mga senator judges nga naka-appeal yun sa proceedings sa impeachment trial. Di na i-appeal tong wariya. So mahimo ko nung maubsan og 16 ang numero as long nga makumply ang giingon sa Constitution nga two-thirds. Ah, kanana ah. Legal issue na. Ugon sa mahitabo nini kasama Jerome. Panalitan man gani og makonbikto si Vice President Sara Duterte, paingon man sa Supreme Court. O maabsilto sa paingon sa Supreme Court. Pananglitan og dili kaabot og 16, apan ihap-ihap kasamang Jerome sa mga gustong i-convicto ang Vice President, maabot ni sa Supreme Court. O murulo niya ang Supreme Court, ani nga, oy. Whether or not, no, mamaginay main issue, whether or not, kinahanglan ba ang 16 ka mga senator judges nga mo kumbikto sa Vice President or ang two-thirds nga gi-require sa Constitution, pwede bang muubos og 16 ka mga senator judges? Lalisunon na eh. Dako, pakanang dibatihunon. Oh, natural, kini mga senador nga gusto gyud nga ipakumbikto ang Vice President, ang ilahang tuyo, mao, bisan og ubo sa 16, basta mo sud lang ang two-thirds. Sa mga senador sab nga ang naasunahuna i-absilto ang Vice President, kinahanglan lang yun ng
0: 16 votes. The concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Kaya mao man ang giingon sa ato ang 1987 Constitution. Now, pag magkinaunsa ni, ato lang ginagihapon ni punta sa pinakataas nga hukmanan. Karon, apil sa gilalisan, doon na ba'y katungod o doon na ba'y authority si Senador Chis Escudero nga maoy presiding officer sa impeachment trial? Nga naman kunong dili ang ato ang presidente sa Senado nga si Win Gatchalian ang ni-preside sa impeachment trial. Nganong mag-appoint pa man sila og presiding officer? Ang giingon sa ato ang 1987 Constitution, detalyado kayo. Og ang ato aganing presidente ang ipaubos og impeachment trial, ang mo-preside ang Chief Justice sa Supreme Court. Mao ni ang hitabo kaniadto sa dihang gi-impeach og ipaubos og impeachment trial si kanhi presidente Joseph Ejercito Estrada. However, silent ang ato ang 1987 Constitution. Og kinsay mo preside kon dili ang presidente ang ipaubos og impeachment trial. Ningon la ang Constitution nga ang Senate pwede silang mo pasar og mga internal rules mahitungod sa impeachment. Magdepende niya na kung unsay mga rules nga napasar, wa man ta kalili kung unsay mga rules karon diha sa Senate Impeachment Court, no? Kay bisan kami mga abogado di man gid mi kahibaw tanan. Unless siguro og i publish na nila nga mao na ang ilahang Senate Impeachment Rules kay ato apakanang matunaan, pero sa pagkaron kada mga internal rules sa Senado ang unang nahibaw ana kanang mga senador og ang ato ang mga House Prosecutors. Kaya natural, pahibawon, maginang ato ang mga House Prosecutors o unsa mga internal rules karon mahitungod sa impeachment trial. Now, pwede bang paggangon sa Supreme Court ang nagpadayon karon nga impeachment trial? Adipindi na. Kung nahinumdo mo, sa mga tuig na pakgang man to sa Supreme Court ang pagpaubos unta og impeachment trial kang Vice President Sara Duterte tungod kay nilapas man og usah ka impeachment complaint ang na-file batok sa Vice President sud lang sa usa ka tuig. Oh. Now karon nagsugod naman ang impeachment trial depende ra gyud gihapon na sa ato ang pinakataas nga hukmanan o ilahabang ipahunong o ipadayon, depende na, no? Karon unsa pa may hunungon nga nagpadayon naman ang impeachment trial o ang katawhang Pilipino interesado sab nga mahibaw ani kay kining mga senator judges nato, hibaw man ta nila mga partisans man kini sila. Mugawas gid na ang ilahang pagka bias kun unsa may ilahang mga buto nining impeachment batok sa ato ang Vice President. Kitang mga tao, kita ang tinuod nga mga judges karon sa impeachment trial. Kaya mamina mapunta kung unsa mga istoryas mga testigo. Oh, mutan-aw po taas mga ebidensya nga gipresent sa prosecution. Dako bitaw ka itong lalis? Oh, sa dihang photocopy ramo ay na-present sa prosecution? Ha? Naglalis niya sa Facebook, oy. O pwede na ba ko no, nga ang photocopy sa kwarta? Mahimo ng original? Pero kanagong gitawag mga kasama og photocopy, xerox copy, machine copy sa legal term ni ada or sa revised rules on evidence, dili kana siya ordinary nga term, legal term na kanang gitawag og original document. Oh, legal term. So mao to gi-apply sa abogado sa prosecution nga si Attorney Ligutan. Sa dihang ni object ang defense panel nganong photocopy ra gi-present. Okay. So kana lang una. May kalambigitan sa kasong impeachment. Ug mang adlawa, magpadayon man ang impeachment trial, atong kaminahon eh. Ug unsa kahay mga dugang i-present sa habig sa prosecution kay ni pasidaan naman to ang prosecution nga ang ilahag yung ugkaton ug mayo ang salin sa ato ang vice president nga si Sara Duterte nga mo present sila mga ebidensya gikas BIR ha aron matanawan ang mga accounts sa ato ang vice president nga si Sara Duterte unya ingon ang prosecution og mo invoke ang defense pa ang defense og under sa gitawag og bank secrecy law o sa Data Privacy Act, mahimo ko no, nga mangayo og authority ang prosecution kang President Bongbong Marcos Jr. aron isubina ang BIR og i-present ang mga records sa ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Aw, ilahan na ka na mga diskarte. Wa na lang tayo labot, anak. Sila maoy nangamot man og mayo anang istorya ha. Okay. Ang ato lang dinhi kasamang Jerome nga makapamugas kitag sakto. Oh, nga naapatay inununan sa ato ang balay. Okay. Magsigi ka din hag istoryas politika. Magkig-away pa ka sa imuhang silingan. Kay ang imong silingan impeachment trial ipmuingon man ayon nga i-convicto na yan. Ha, di ako mag yung tingog. Ha. Kana si Sara, i-convicto na yan. Klaro kay pasingitan ka. Mag-away na noon mo. Kinig silingan na da. Ibagin siyang didiis ko. Iyag niyo kong pasingitang mayda. Bantay lang. Ha? Bantay lang kang silingan na ka. Oh. Sige, mag-away di has politika. Unya, pag ukapas inyuhang bana sa kaliro, wa nagdae mo'y inununan pag kang paita. Atong buhaton karon maminaw tas balita. Kana mga credible yun nga balita, mamina mo's DYHP, mamina mo's IFM. Unya, atong salaon yun ang mga issues. I-analyze na to, but di na to kalimtan ang ato ang pamugas. Mga magina. Ang uban, labi na ni mga taxi driver, akita, away uban ng mga taxi driver, oy. Kaya ang mga ubang mga pasahero, nga makasakay, mga anti-Sara, mahala na mo, oy, convict, okay na, San Duterte, may mga edit penalty na. Ang taxi driver, didiis kayo. Oyo pag ano, sir. So, convict wa mag-resa. Resulta, mag-away, resol taxi. Lagot sang pasero. Ay, sumunay ka, taxi driver ka. Ha? Hunong ko. Ano na yun. Mag-away. Tungod sa politika. Dito mag-away sa politika. Ay. Ha? Mga politiko nag-away, ana. Atong siguruhon ang ato ang pamugas. Kamahogin ay mahinungdanon sa atong kamilya. Nga naatay pamugas, naapatay ginagmay nga income para makapadayon og iskwela ang ato ang mga anak. Okay. Sige. Ang oras, alas 4:40 mga kasama. Sa ato magbalik, ubayog nga mga issues ato gihapong hatagag pagtagad. May kalambigitan ang balaod. Istorya tag mga kanana ang kumon nga problema sa managsilingan, ha? Okay.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsat ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Happy! Everybody is happy!
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
30: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
31: Ang kinis na niya?
32: In fairness, nag-glow up.
33: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Dog na with Nor Sinigang Mix.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalo ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
17: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mama mia, here I go again.
25: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
5: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
26: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
27: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
28: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
30: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
31: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
32: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
31: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
32: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
33: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
34: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
35: sa lungsod, anaa ang katawhan.
36: Sa katawhan, anaa ang balaod.
35: Ang balaod na muhusay sa lungsod.
36: Year 2011 of 2013, KAMO Awardee as Best Radio Educational Program.
35: Ang lungsod, ug ang balaod.
37: Oras mga kasama, alas 4.50, balik na sa ito ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Doon ang nangatana nato kung legal ba ning mga amutan sa Parent Teachers Association o PTA. Kini mga amutan ba nato sa PTA? Labi na sa ito ang mga public schools. Ang tubag niya na, yes, but sa gibalik-balik na o pahibaw sa ito ang Department of Education, tanang mga amutan voluntary. Doon ay follow-up pagkapangutana. Tungod kay sunod-sunod kini mga minor de edad nga nihimo og krimen sa nagkadaiyang nga mga eskwelahan. Doon ang hasi man ron ang uban nga mga batanon. Nag-trending man og mayo nga ubay-ubay na nga mga estudyante ang nanunggab, namusil, na nukmag ug uban pang mga violence sud mismo sa eskwelahan. Karon nagkadaiya nga mga public schools gusto sila nga magbutang gyud og kaugalingon nga guardiya, mohire og blue guard aron mabantayan gyud ang mga estudyante. Unya i-instrikto og search ang mga estudyante sa dili pamusod sa eskwelahan. Natural kini ni kay wa may budget ang DepEd kay suma pa ni DepEd Secretary Sunny Angara, wa magi-budget ang DepEd pag-hire og mga gwardiya. Ang masulti ra gid sa

sama na o wala iba nga competent nga mga security personnel nga makabantay sa mga tunghaan. Di man po pwede nga sa tanan na lang higayon nga ang mga pulis ana mag-standby sa mga eskwelahan kay daghang kay trabaho ang ato ang mga pulis. No, siguro random lang. Panahon sa ting sud sa klase labi na ni mga alasites buntag na ni mga pulis daan nga mag-roving or posting ba ato mga pulis aron makita sa mga estudyante nga gi-monitor na sila. Kay ang ato ang mga pulis lagi dili gina 8 oras. Kada 8 oras taas na kanay na. Dili gid 8 ka oras nga makabantay sa ato ang mga estudyante sa mga eskwelahan tungod kay daghang kag trabaho ang ato mga pulis. Unless mo-hire ang ato ang PNP o duga mga pulis nga ang ilahang deployment focus lang sa mga eskwelahan. So ang ato ang mga nagkadaiyang eskwelahan labi na sa mga public schools nagpaamot sa mga ginikanan human na uyuni sa PTA nga ang ilahang amutan para na gamiton pag-hire o gwardiya. Legal ba kuno na ang kutubag? Yes, but voluntary. O sa may buti pasabot, ana. Na yun na naman sa Parents Teachers Association nga dunay amutan, pwede na, however, dili compulsory. Dili gid ba pugsun ang mga ginikanan nga paamuton, dili i-blackmail ang mga estudyante nga dili makatake og exam o dili kaamot, dili i-hold ang card, dili babag para i-hold ang diploma, dili babag para dili ma-enroll, no? Dili babag sa enrollment sa mga bata kada mga amutan sa PTA. Okay. Ang uban gani nga mga eskwelahan ang mga ginikanan kasama ni Jerome nagamot-amot piso kada estudyante. Oo. Piso kuno kada adlaw kada estudyante. Sa ato pa og piso kada adlaw kada estudyante sa lima ka adlaw 5 pesos. Raghan mga bata. Maka-afford na sila og hire og gwardiya. Kana noon. Well, okay man na. Ha? Wagay problema na. Legal ka na. Basta ibalik-balik lang ninyo og pasabot sa mga ginikanan nga kana naa voluntary, however necessary nato nga expenses. Oh, voluntary kana but necessary nga kinahanglan mo contribute ah. Kay para man sa seguridad sa ato ang mga anak. Kay kinahanglanon tinuod karong panahon na oy. Nga pahugta nato ang seguridad sa ato ang mga eskwelahan. Daghan ang mga bata aron nga nag-mental depression. Uso ang gitawag og bullying. Og ang kanang bullying, dili lang na kanang actual bitaw nga pagpangbully. Apila niya na ang gitawag og cyberbullying. Oh. So angay kanang hatagan og pagtagad sa ato ang mga eskwelahan kun dunay mga bullying sud sa ilahang campus. Kay doon na kita gitawag og Anti-Bullying Act. Unsa man ni? Balaod ni nga nagdili sa bisan unsa nga form of bullying sud sa eskwelahan. Og sagad sa mga victims ni ini ang mga estudyante. Ningon ang balaod, kinahanglan ang mga eskwelahan aduna gyud i-compose nga kanang gitawag ba og ilang committee on discipline aron in kaso og dunay mo reklamo sa bullying naa dayoy ka sumbungan, ha, kalisod man kayo og dunay estudyante gi bully mosumbong ni ma'am nga ma'am gi bully ko na niya ma'am. Alang tagda, eh. Pusumbong ato, sir. Sir, gibuli ko na niya. Ay, binatara na. Ningon ang balaod, kinahanglan mo, tagad yun ang eskwelahan. Otherwise, pwede nga pasakaan o kaso ang tunghaan. O dili sila mo hatag o aksyon sa reklamo nga

0: liing gikan sa bata. Oh. Kinahanglan mo hatak og pagtagad ang eskwelahan, oy, og dunay mga bullying. Oh. Katubita akong bata sa una, minor di edad pa to. Gibully, may gani kang eskwelahan ni hatag gid og pagtagad. Oh, pero permero dugay-dugay pa tong eskwelahan tagad. Akong suwatan ni tagad na. So bisan unsang klases bullying nga ang wa-involve ang mga estudyante, kamo mga principals, kamo mga maestra o mga maestro, alerto gyud mo inyo ginahatagan o pagtagad. Unya mga school principals kinahanglan magpurma na mudaan og committee on discipline. Purmahon nyo na ana nga maunay kasumbungan dayon sa mga bata. Ha? Kay og maburyong nagud kayo ang mga bata kay wa nay kahungawan sa ilahang kalagot kay sigihan lag bully soon sa eskwelahan. Ang chance gid ana ka sa Mang Jerome mumugna og violence. Unya ra ba dili lang ordinaryo nga violence. Ha? Mamusil na. Manunggab na. Gawas ana og dili na mapakgang dayon ang bisan unsa nga matang sa bullying soon sa eskwelahan. Sa gawas sa eskwelahan, mag-inatangay ng mga bata. Oh. Now, naa malagi tayo balaod na naghatag og protection sa ato ang mga minors. Kinagitawag og juvenile justice law. Gi-review pa ni karon sa ato ang mga magbababalaod og i-lure ba ang age of criminal liability sa ato mga bata. Gikan sa 15 and below 15, pwede bang iubos aron madisiplina ang ato ang kabataan? Unya si Presidente Bongbong Marcos Jr., matod pa niya, open siya sa idea nga paubsan ang edad sa criminal liability sa ato ang mga bata. Now, pero maubigid ka na ang sulbad. Kaya kinahangla pa mang ginangtunaan og sakto. Unya unsa may sagad nga problema nganong may mga violence zone sa eskwelahan? Kanabang nakafocus na ang mga bata sa mga online games? Angay bang bawalan na ang mga bata sa social media? Na kana subject na sa makuti nga mga discussions. Okay, untop ng alas 5 at ego nga panahon. Salamat kay mga sukin tiyo kami nao. Akong partner sa Technical Department kasamang Jerome Yap. Ako si Radio Man Buin Algono. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo. Mayong hapon, Pilipinas.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rajboy Nationwide!
3: DYHP RMN Cebu, the official number 1.
4: Rajboy Nationwide!
5: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Magremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran.
16: Tusiran forte.
6: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit?
12: Just stop it.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: My budget,

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
3: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
7: Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy fiesta!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
13: Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy fiesta!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
14: New Alaksan Extra.
13: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
14: Extra paspas, extra maayo.
13: Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
19: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
0: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: My budget.

0: CYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Bilang kilos karne?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ko, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
15: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic setup.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ECS.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
1: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
14: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birchtree Advance,
15: same nutrition, half the price,
14: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
16: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birchtree Advance na.
15: Same nutrition, half the price,
14: versus leading senior milk brand. Birchtree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
17: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
9: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Aboy This Power. Bisaya Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Aboy This Power, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mmm, tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bilang kilos kani?
8: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni ug 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap.
12: At first, I was afraid if Toyo

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
5: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo.
6: Flexible ug luag, makadaginat sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
7: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
8: Strong for the Filipino.
9: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
10: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
11: Ay, este ng chikitin ko.
10: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
4: Wala kayo sa baon ko.
5: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
6: Lady's Choice Chicken Spread?
5: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
6: Pati Kim!
3: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
5: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
7: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
7: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hello?
14: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
15: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Bakit right med ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
2: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: Let's go! Go with the flow!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow!
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
5: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
8: OT!
10: Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
3: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta!
15: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
23: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
24: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
25: Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog
26: with proper diet and exercise.
27: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Haplas, haplas, alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
30: Rest Time to the rescue.
27: Unilab quality yan.
31: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Sama sa pagbukhad sa bidlisyo sa adlaw nga mudan-ag sa doom nga pananaw, sama sa ayagan aligtigon ang managlahing katarungan, hangtod nga mulutaw ang labing angayan ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo, pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
9: Bagsyon, mayong gabi ni atas atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi deternum quinon subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuuran ni pasukan. Hinugdan nga itong ginoomingon, pabilin mo sa akong mga pulong. Akong mga pulong mo kamatuuran. Huwag ang kamatuuran makaluwas kaninyo. Sa 1-8-31-32. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon, uban nato sa Brad Aling Bacalso, usa ka Catholic Faith Defender, o usa ka lay minister, matungas kit sa bukid, matag Domingo, aron pagsaulog sa pulong. Huwag kinigi-authorize, yatagag tungod, autoridad sa mga pare, nga ang mga layko nga na-train, makatunga sa bukid katong mga kaigsunan nato sa bukid nga doon na tayo mga sakit sa lawas, di na makalugsong. Pero daghan man ang ilang mga kapilya sa bukid, mga ilang mga dagkong kapilya karaan, mga bago, o ato nila himuang kasa ulugan sa pulong. Kanya, katuman ang mga kaigsunan nato sa ilang Sunday obligation. Kanya, uban sa nato mo si Brad Carlos
10: Pastorite.
9: Pastorite. Usas mga kugihan o nagtuunsan sa mga pulong sa Ginoo, ngandam sa kayo sa mga pangutana. Nyaluyo na to na si, sa itong mga kawandoy sa mukaban na si Dennis Bakulon. Nga mo sao na yun sa itong programa human sa pagtapos sa itong tulumarag. Yatag tamo ni Brad Aling Bacalso.
10: Dagang salamat, Brother Sok. Mayang gabi kanimog. Mayang gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao. Kutob sa maabot ni atong Sibya, ni atong stasyon DYHP sa S1-2 sa dial sa atong mga radyo. O niya atong pasalamatan ang atong station manager, Attorney Rupil Fernandez Banyuk, na miyatag ining usa ka oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. O ato sang ipabaw nga live ta sa personal account Aureliano Aling Bacalso, research lang makita nato din ang programa ang payagan sa kamatuoran nya sa ato sa ni-greet ug atong recognition na ana si Brad Jerome Yap nagtanaw yan ang gitanaw nga atong Facebook live nya sa atong mga kaigsunan din sa Linaw, Talisay City, Cebu, Sterling D. Cabilunas, si Brad Willie Cabiluna, Yeah, si Brad June Porka, may gabi diha June Porka nga nagtanaw ron sa atong Facebook Live. Nya sa atong mga kaigsunan nga kanunay gyud nagsunod sa atong programa, labi na diha sa Bulacau, Cebu City, Brad Nicole Cabonillas, Bulacau, Talisay City, Cebu, si ni Gunsir o si Kukoy Gunsir, Rocky Bacos o Nilpa Bacos. May gabi sa tanan. Nya Brother Sok, doon ay gipadala na ako nga pangutan na nga ang gusto niya nga maminaw sila sa radyo niya haron ikaw diyo at motubag nining ilang gipadala nga pangutan na ilang ikutlo diha sa Juan Kapitulo 14 Versikulo 6 nagingon dito nga si Kristo mao ang dalan ang kinabuhi o kamatuoran. Nya si Kristo man kuno ang kamatuoran ug ang dalan nganong moagi man ta ni Santa Maria nganong man kuno moagi man ta sa mga santos kay duna bay mabasa des Biblia nga pidiram agi tag mga santos paliho kuno brother Sok patinaw kay andam sila na minaw karong gabi na.
9: Salamat kayo sa nagutan na dong aling kay namang kayo mabasa sa Biblia sa buhat 12:16, nganingon nga walay laing ngalan kihatag ubos sa langit aron mga luwas kita. Mao lamang ang ngalan ni Jesus. Siya mao ang tinubdan sa kamatuoran, tinubdan sa kinabuhi, og siya ang dalan sa katarong og dalan padung sa langit. Siya ragad way lain. Ganong muagi pamantan ni Santa Maria, muagi patas mga santos. Doon na ba tayo mabasa ni Ana? Muna ay pangutana. Nabay tudling sa balaang kasulatan nga mo'y sukaranan, foundation, nga makasulatan.

siya mo ang tinubdan sa kamatuuran, tinubdan sa kinabuhi, o siya ang dalan sa katarong o dalan pa doon sa langit. Siya ragad way lain. Anong muagi pamantan sa Santa Maria? Muagi patas mga santos? Doon na ba tayo mabasa ni Ana? Muna ay pangutana. Nabay tudling sa balaang kasulatan nga mo'y sukaranan, foundation, nga makasulatan

siya mo ang tinubdan sa kamatuuran, tinubdan sa kinabuhi, o siya ang dalan sa katarong o dalan pa doon sa langit. Siya ragad way lain. Anong muagi pamantan ni Santa Maria? Muagi patas mga santos? Doon na ba tayo mabasa ni Ana? Muna ay pangutana. Nabay tudling sa balaang kasulatan nga

0: siya mo ang tinubdan sa kamatuuran, tinubdan sa kinabuhi, o siya ang dalan sa katarong o dalan pa doon sa langit. Siya ragad way lain. Anong muagi pamantan ni Santa Maria? Muagi patas mga santos? Doon na ba tayo mabasa ni Ana? Muna ay pangutana. Nabay tudling sa balaang kasulatan nga mo'y sukaranan, foundation, nga makasang
1: kanin sa cellphone, mga kaigsunan. So, makadaot, o ikaduha, makadaot sa atong mata ang cellphone kung labi na yun o maglisod nakapag-tanaw sa mga numero. So, iduol na animos imong mata, then makadaot na mga kaigsunan. Okay? So, di may nagsigig kwan, no? Kaya panghatag, huwag numero dahi. Sus Maria Ginoo. No? So, kadtong akong numero, nagihatag ninyo 202 dito sa STL 2. Itagaan ko atong Tagalapu-Lapu City. O, nakadaog siya. Pero pila na bintay pusta nga minsan to yung pangita. Paniltel o Kinason. So, gitagaan pa yun ko. Pero, ang gitagaan niya, nga itong anak, kakuyong, kunya, niingon siya nga dahil ka ng palibog yung mama ni mo nga ang 702 dito guha sa STL sa nakadaog siya. Okay, salamat sa kayo kung kapay mo sa ninyo yung pagdaog kay makahatag sa nagkaayuhan. Dili lang ginagmay, kundili dinaggo yun nga kayuhan. Okay, no? So balikon ta, mga kaigsunan Lunes ron. Mauna ang atong gigahin nga pag-promo, pag-discount sa atong Super Taibo, no? South of North, na sakop din sa syudad, sa Sugbo. So giawag ta mo kay ang Taibo dako kay nagkapuslanan, na naa sa atong tagsatag sa kamang panimalay, na modritso lang tayo ang tag-inom, kung pananglit, inon sa pananglit nga ang inyong simbahan, ang medyo wala pa makabli. So, ana na lang tadi mag-pray sa kwan, kung pagpaabot mo sa misa, ingon anak mga kaigsunan pwede sad. Pero, para na ako, kung kinini ang mabot na gani na labi na yun ng pirmerong Sabado sa buwan, so magbasa-basa ta sa atong nobina. Kaya dako kay nagkamahinong ganon sa atong pagkakita o ang atong pagpuyo ng ibabaw sa kalibutan. Okay? So muna mga kaigsunan, wala na may oras. No? So ipahibaw ta na lang ha. Puto glass, alas 12 ang atong consultation o ang promo kung naapay tayo makapadayon pagbaligya atong binlan sa tayo pero wanay tayo na hurutan ng mga urat na so magpasinsya lang ta pero paningwao na to nga mahulipa na to para nga wagyo'y magumud labi na yun sa itong mga pasyente. Okay, wanay oras kini si Netara Tita, tauban sa itong co-pilot, Engineer K. Susminya. Mingo na lamin ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, huwag maing buntag na itong tanan.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
6: Manong tarong pagpanguma. Tulungan nun sa Department of

0: Agriculture, Radio Dalfield, Office 7. Nanagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, ilagay na sa pagpananom o mga tanong. Prutas, humay ug mais, lakip na sa pagpamuhi o lain-laing kahayupan. Malungtarong pagpanguma. Laing katuyuan ng tulumanon, mga pagpaambit sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon. Malungtarong na pamaagi sa pagpananom o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan. Dinhi sa kinatun-ang kabisayan o sa tibuok nasun. Malungtarong pagpanguma. Karon, ania ang inyong mga kauban.
1: Mayo-mayo nga daw ka natong tanan mga kaigala. Welcome no sa to ang programa din sa Department of Agriculture sa Eskwelahan sa Kahanginan or School on the Air. Ako rin yung host, si Kuya Miko. Andam nga mualaga diha ka rin yung mga kaigala. So sa mga sapa, mayo-mayong buntag ka natong tanan sa itong mga early listeners no sa itong mga suking tigpaminaw. Mapa farmers man or didi, welcome kaayo mo sa to ang School on the Air or Eskwelahan sa Kahanginan. So kanina to ang Eskwelahan sa Kahanginan mga kaigala. O ni kapograma no sa Department of Agriculture nga dugay na kaya ni siya mga kahigala no tungod kay tungod sa radyo mga kahigala no kay dili man jud tanan nato maatuan or maduulan mga kahigala tungod sa radyo which is dako kayo ni siya maabot no na mapa Luzon, Visayas, Mindanao din man puto maabot sa tong stasyon mga kahigala no makapaminaw makadungog gayud mo no sa mga tulumanon dinhi sa Department of Agriculture so dako kay ni siya tabang mga kahigala kini ato ang radyo mga kaigala no tungod kay daghan kay ni siya ug layo kay ni siya maabot so karon sa tuang eskwelahan sa Kahanginan or School on the Air nga grabe kadugay na ni siya sa programa no sa tuang ahensya din sa Department of Agriculture mga kaigala hangtod karon nagpadayon gihapon ta tungod kay nakita man gayud nato no nga usa kini ka epektibo nga pamaagi mga kaigala nga kita makakat-on gayud no. So, alang sa pag-appeal sa tuang School on the Air or Eskwelahan sa Kahanginan, welcome kaayo mo din nga magpa-enroll, no? Bisan pa o wala mo'y history or experience sa pagpanguma din sa Eskwelahan sa Kahanginan, doon na mo'y makatunan mga kahigala, no? Hilabi na sa mga kalihukan sa Department of Agriculture, mga kahigala. So, sa pagpa-enroll, libre rin siya mga kahigala, wala ra mo'y bayran, wala ra mo'y kinahanglan nga dadun mga kahigala no ang importante doon na mo'y masend nga detalye mga kahigala no nga aron ma-enroll mo sa tuang School on the Air so i-text lamang sa tuang numero mga kahigala no ang inyong kumpletong pangalan inyong edad address adlaw nga natawhan sukod sa inyong luna o klase-klase nga inyong gipangtanom. O kung doon naman ganit mo'y asosasyon, maayo. Pero kung wala man ganit mga kaigala no, or individual, walay problema. Kung unsa man ganit mo hang klase sa trabaho, walay problema mga kahigala no. Kaya ang pagpanguma, walay gipili mga kaigala no. Tungod kay kitang tanan, mukaon no. So shout out sa itong mga farmers din ano, nga sayos kabuntagon nga nagtrabaho. Nagayon sila ang pagpanguma. So samtang nanarbaho sila diyan, ni kay Sikay, no, naminaw sa itong programa. So shout out ko diha kaninyong tanan mga kahigala. Okay, atong i-shout out no. Ang ato ang mga estudyante din sa Kahanginan nga nagpa-enroll. So, sa ganahan nga magpa-enroll mga kaigala, i-text na dayon sa atuang number 0916-731-7100. Akong balikon mga kaigala, i-text na dayon sa 0916-731-7100. I-text ang inyong kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan, sukod sa inyong luna o unsa mang klase-klase ninyong gipangtanom mga kahigala no. O kung namoy asosasyon, mas maayo no nga tanan miyembro ninyong mga kahigala magpa-enroll sa atong School on the Air no mapa Luzon, Visayas ug Mindanao mga kahigala. Kay nga naman, welcome kaayo ta dinhi no nga magpa-enroll mag ma-register sa atong SOA or School on the Air mga kahigala. So ato ning i-shout out no si Romula Dano Dupa sa Tultugan Kalapi Bohol no. Daghang kaayong salamat sir sa imong pagpaminaw ug pagpa-enroll no sa tuang eskwelahan sa Kahanginan. Okay, ug atong isunod mga kahigala. daghan diri ang ni text no sa to ang program si Jose Sanico. Kuya Miko, walay kuryente karon diri sa amo. So maayon ta nga sir no nga nabalik na inyo ang kuryente no diha sir sa Leyte mga kahigala no og naman tay mga radyo pod ron nga debate rin na pod so nindot ni siya no ka mga kahigala ug ato pod ning appeal no si Teofilo Lucere Jr. Sa pagpa-enroll niya mga kahigala unya ato ning i-shout out day no ang dere sa Liluan na do na pod tay co-op na connected dinhi. So, dara, diri no si walay pangalan. Okay, ato'y balik na lang ni siya unya. Ato po i-shout out mga kahigala si Feliciana Canillo Ilodra. Salamat kayo ma'am no si mga pagpaminaw sa tuwang programa. Okay, so kung doon na kay mga dugang pang mga pangutana, pwede rin ang inyo i-text mga kahigala no kay usaw-usahon ni nato og reply. Okay, Kuya Miko, good morning. Doon na ko'y kanding lalaki ang kaliwat. Anglo, oh, dako kayo. Nagkinahangan ko og bayi. Unsa may paagi ani? Ventura o Lusurata sa Minglanilla. Okay, sa inyohang concern, Sir Ventura, no? Ako, kitang teksan, unya, manawag kita, no? Sa tuang focal din, sa livestock, mga kaigala. Kung unsa may pwede na mo nga mahimo din, no? Nga sa Minglanilla. Pero kung doon na pa may mga questions gayon mga kahigalan no iagi po na ninyo sa inyuhang MAO or sa LGU mga kahigalan tungod kay sila po mismo no ang mas nasayod kung asa sila pwede nga makakuha sa inyuhang gikinahanglan nga duol ra sa inyuha kay lisod kayo po nga kung dinhi sa Cebu City mismo or sentro mga kahigalan no nya ibiyahe pa nato ato ang livestock mga kahigalan no so dako usa po na siya nga dako nga risgo mga kahigala no kay parihuan nang sa mga manok inig biyahe dili jud tanan no mabuhi so na jud uban maluya or hangtod nga mamatay gayud so luoy kaayo so mangita tag paagi ana Sir Ventura no nga kaniang makapangita ta og pares sa imong kanding so salamat kayo sa imong pagpaminaw ug pagpa-enroll no sir. Unya ato po ning i-shout out si Jose Salgado Jr. nga nasa Minglanilla mga kahigala no. Daghan kay salamat sa pag-participate. Sir unya shout out po sa kining si Matt sa Leyte no Floro Kilario. Daghan kay salamat Floro Kilario Santa Fe Matalom Leyte no og daghan kay salamat sa pagpa-enroll no sa tuang school on the air. O salamat po ni Diosdada Dinyegan no na Zamboanga del Norte. O layo-layo din si Ma'am daghang salamat no sa pagpaminaw. Ato pong i-shout out diri no sorry dili na ako magbasa kayo inyong text mga kaigala no tungod kay dunay mga sipyat sa spelling so pasensya na kung say masayop na akong basa or litok sa inyong pangalan. Okay, ito yung shoutout si Felipe Neri Badina sa Bihasa sa Tuburan Ubay Bohol. Daghang kayong salamat sa pagpa-enroll o pag-participate no, sa to school on the air. So si Kuya Miko mga kahigala no, mubiyahe day karong Biyernes pohon didto sa Bohol mga kahigala. So basin day no nga magkita-kita ta dito mga kahigala no madto ta dinhi sa Batuan mga kahigala no sa Batuan Bohol. No duol ra din siya sa Carmen at Chocolate Hills mga kahigala kay napud mi biyahe din na nga paghimuon nga interview day nga basin na pud no kamo or inyuhang farm na pud ang among mabisita mga kahigala no sa miagi nga episode na inyong nadungog no ang ato ang pagbisita ni Darwin og ni Chris mga kahigala no sa Tuburan na dapit no sa FCCT mga kahigala no or First Consolidated Cooperative Alongtanyon Seabirds mga kahigala no nga duna sila 18 nga branch mga kahigala 12 sa Negros usas sa Bohol no no nindot kay siya mga kahigala no nga kani ang ilahang cooperative mga kahigala diin nga kapila na po mi nga nakabisita no sa ilahang cooperative diin nga grabe ang active kayo nila nga participation sa Department of Agriculture og salamat po nilang ma'am no sa pag tap no na din nga gi-welcome pud mi among mga kaubanan diha sa Department of Agriculture, hilabi na nilang Miss Floor, ni Darwin ug ni Chris sa pagbisita sa ilang farm. So padayon no nato to mga kahigala og paminaw no, kay wala gayud nato natiwas mga kahigala tungod itaas-taas gayud ang maong interview mga kahigala no nya. Duna pud sila gihimo nga farm visit, so madunggan ra na nato unya mga kahigala. So sa ganahan nga mabisitaan puhon-puhon, pwede ra gayud mo nga mo participate no, i-text lang ang inyong detalye mga kahigala no, o kung ganahan mo nga magpa-enroll, pa-enroll na ta. I-text lang sa 0916-731-7100. Akong balikon mga kaigala, i-text na ito sa 0916-731-7100. So, muna siya mga kahigala, no? Ang ato ang numero din nga makapa-enroll na gayud ta. O pwede ninyo i-appear ninyo ang mga shout-out din ha, mga kahigala. So, si Marvin B. Daigan sa Ubay, Bohol. Okay, so member siya sa Bohol Dairy Farmers Association, sa Budako, Ubay Northeastern Dairy Breeders Association, or UNDBA. So sorry sir, di kay ko kabalo sa pagbasa. So salamat kayo sir. Okay, salamat kayo Policarpo B. Valientos sa pag-participate sa tuang Word of the Day. So karong adlaw mga kahigala, nag-huna-huna ko kung unsa ka ano ang atoang word of the day karon mga kahigala, tungod kay buwan karon no sa Nutrition Month mga kahigala no. So kinahanglan nga ang atong gipangkaon, gipangkonsume mo is healthy and nutritious gayud mga kahigala no, nga mukaon gayud ta og mga utanon. Mo ni ang paningkamutan no sa Department of Agriculture mga kahigala, ang kita tanan no, nga bisan sa inyong tugkaran mga kahigala, do na gayud mo matanom nga mga utanon no, nga makatabang gayud sa inyo ha panglawas mga kahigala no, nga makatipid pud mo no, tinom lang mo mga kamatis, kangkong, uban pa din ha nga mga sangkap no sa atong pangluto-luto nga daadlaw mga kahigala, karang mga lamas dali risad kay da siya tamnon mga kahigala no, nga bisan sa gagmay nga mga luna or lugar mga kahigala, bisan patid pa na no, pwede ta makatanom. So muna siya karon mga kahigala no, happy nutrition month sa buwan sa Hulyo mga kahigala. O nga to ang word of the day, i-text na dayon sa tuang number. Akong balikon, ang ato word of the day is malunggay. Oh, so lami kini siyang malunggay mga kahigala no, kay dali resulta kay ni siya kita no mga kahigala. Oh, mas maayo nga mananom ta dili kay magsigit tag pangayo sa silingan no, mas maayo nga makatanom ta no, at least lang ba no kay kaniyang natay maluto no sa tuang panimalay nga libre na niya masustansyado pa jud kaayo no, linutan kay na ng kamunggay or malunggay no, sa mga manggod ka kamunggay manggod no, ang malunggay mga kahigala, butangan dayon na og sabaw then itlog no, pites na kayo mga kahigala no, parisan dahil nagbuwan sa kalamia eh diyan sa ayos kabuntagon niya, labi na kaning bugnaw-bugnaw ang panahon nga 101 pod. So muna siya karon mga kahigala no, kay kaning Hunyo og Hulyo mga kahigala no, 101 pod ni siya mga kahigala. So muna tong word of the day is malunggay. Kung makumpleto na ninyo mga kahigala no, ang napulo ka word of the day, doon na gayod mo'y madawat nga premyo no. So magpili ko og top 3 mga kahigala. O kinahanglan mo, text mo sa word of the day nga dili before sa program or after na sa program mga kahigala no. Kay dili na dawat to ni Kuya Miko. So dapat kinahanglan nga sa oras sa tong programa, mga text mo mga kahigala. O nga magpili din ko no sa top 3 nga naminaw gayo sa itong programa. Okay, dili na ito pagadugayon mga kahigala no, mubalik o sa kita human lamang sa pipila ka mga kabayang numdum o sa ito ang pagbalik mga kahigala. Atong balikon no, o tiwaso na ito pagpaminaw sa pagbisita nilang Darwin o Chris sa FCCT o First Consolidated Cooperative Along Tanyon Seaboards Farm dito sa Tuburan, Bohol.

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. Ang sama na imong gibitbit.
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay matungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon nagitay atong koglingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog utanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Saingo ni Ana Presko ang atong utanon nga kaunon ug ano unda pagdagang kaing sustansya do.
1: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
2: Nala, beto adto na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o ning istasyon.

0: paniniwala ng ibang magsasaka. Ang anumang variety ng palay ay maaaring itanim saan mang dako ng Pilipinas. May katotohanan po ba ito o fake news? Ang tamang sagot, hindi po. Hindi lahat ng palay ay maaaring itanim sa anumang lugar sa Pilipinas. Ganito po kasi yan. Sa pagpupalahi ng isang variety ng palay, isa sa pangunahin at matimbang na katangian na isinasaalang-alang ay kung saang palayan ito tugmang itanim. May mga palayan tayong tubigan o irrigated, sahod ulan o rainfed, katihan o upland, mataas at malamig na lugar o cool elevated, pinapasok ng tubig alat o saling prone, natutuyot o drought prone, at maging mga binabahang lugar o flood prone. Tukoy ang mga lugar kung saan akmang itanim ang bawat variety o uri ng palay. Dito sa mga lugar na ito sila aani ng pinakamataas. Depende ito sa kalagayan ng palayan. Halimbawa, rekomendadong itanim sa palayang may patubig ang mga sikat na varieting NSIC RC-222, RC-216 at RC-160. Meron namang variety na mas lapat sa palayang sa ulan lamang umaasa bilang patubig o yung tinatawag nating variety para sa sahod ulan. Mayroon ding variety na namamayagpag sa palayang katihan o upland. O kaya ay sa palayang pinapasok ng tubig alat o saling prone. May mga variety rin na bumabandera sa mga tukoy na rehiyon o probinsya, kasama ang mga magsasaka na nagsisiyasat sa mga palay na ito. Dagdag pa rito ang mga variety na mas bagay itanim depende sa panahon, tag-ulan o tag-araw. Bilang mautak na mga magsasaka, piliin ang mga varieting itatanim. Hindi porket bago o nakasanayan na ang variety ay sana ang ating ipupunla. Ipinapayo rin na magpalit ng variety pagkatapos ng dalawang magkasunod na taniman. Andiyan naman ang field rice na isang text lang, makikilatis na natin ang mga katangian ng variety na nais nating subukin. Kwentas claras na po! Hindi lahat ng variety ay maaaring itanim saan mang lupalop ng Pilipinas. Piliin ang itatanim batay sa kalagayan ng palayan, sa rehiyon o probinsya at sa panahon ng pagpapalayan. At inyo po sanang tatandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ng mga kuan, members or farmers. So, aside from that, we have so many, napata ang mga nadawat po.
2: Other than the Inspire,
1: natay nadawat from PCC, Philippine Carabao Center, natay 108 dairy buffaloes, in which nanata sa mga 48 letters of gatas na ma-generate, ma-produce every day. Unya na po tayo dairy box sa pagkakaroon, oh, okay, nga process po sa gatas nga naa sa taboylan. Unya, since nga to ang goal is to complete the value chain. So, ang kapaw, kinahanglan na siya pagkaon para makaproduce siya o kanang maayo nga gatas. So, sa Puhol, naka-connect po ta sa DAPRDP. That is a 40.1 million nga project, which is a plantation of forage, 100 hectares for corn,
2: okay,
1: 50 hectares for napier, and 50 hectares for sorghum. So, at 75 days old, i-harvest na siya for silage. So, ang atong dako nga silage production sa pagkakaroon na dito sa Buhol. Sa Buhol siya. So, muna, para na siya sa ato ang mga nagbuhi o mga kabaw po. Then, aside from that, naputay ginaluto po, natay kuan po sa pagkakaroon na sa pipeline, or nag-construct na po, ongoing na construction sa ito, ang greenhouse po for high-value vegetables.
3: Sa asa man
1: na siya? Naana siya sa kolonya, nasa sa kolonya Toburan, and the other one is naasa Asturias, Cebu. Then nakadawat po ta og tractor, four wheel drive, and multi cultivators. So muna siya yung mga
2: nadawat na to,
1: yes,
2: from so ma'am, usa na to mas palabmon pa atong storya. Pwede mo na to maduaw ang usa sa farmer na to under the Inspire program, or asa gyud ni mo dadon, ma'am?
1: Ah, actually naatay successful. I'm very happy and proud to share nga usa sa ato ang mga Inspire beneficiary nga naa diri sa Tuburan. Kuan na siya, naa sa kolonya Tuburan, usa siya sa top 5 finalist sa katong Siblak International Siblak Awards in Belgium. So mao to siya ay Ginalisa Labaw. So kung wala lang siya nakakuha sa top 3, kay kung sa top 3 ato unta to ang awarding with the queen sa Belgium, but we're still so happy because dako na kaayo to nga kuan nga from 68 nada siya sa 18, which is final 18 nga nadapon siya sa Manila, gi-treat sila as mga kuan kanang like a queen po, kay gi-consider man sila as great women diri sa Pilipinas. Unya dayon from top 18 na appeal siya sa top 5 finalist. So diha lang kay wala man siya nadala sa top 3, so maybe next time.
3: Sige, so excited ko nga ato na siyang maatumom, no?
1: Kay sige, kuwan. Sige, sir.
3: So unya among ato nang usa sa inyong membro, ma'am, na beneficiary sa mga programa, bisitahon na mo sila sa ilang farm mismo aron sayran kung unsay kahimtang sa ilang mga baboy.
1: Yes, oo, kay gina-train man po nato sila nga dapat i-process po ang waste sa ilang mga baboy. Ma-o, para ma'am. while waiting silang baboy nga mga anak nga para maka-income sila, naa sila'y kita coming from waste every month.
2: Sige, okay, ma'am. So kana, ma'am, ato na siya masaksihan unya sa pagbalik.
4: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa law, paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
5: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
6: Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang, sundin lang ang abakada nito. A, adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Ba, brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka, bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible.
7: Let's be responsible. Da! Da! Welcome back mga kaagri o karon niya kita dinhi sa Barangay Colonia, Tuboran, Cebu.
3: Yes, Chris, no. Ato nagyong maila-ila si Ma'am Gina Labaw, usa ka benepisyaryo sa Inspire Project o usapod gasakop sa FCCT Tuboran Branch.
7: So ma'am, pwede ba mi makabisita o makatanaw sa imuhang farm?
8: Okay kayo sir.
9: Mauni karon akong baboy nga gikan sa DA nga ako na apilalog pagpasiugda sa FCCT. Kani adto tulo ra gyud sila kabuok nga karon nanganak akong himo sa anay. Mauni sila nga naabot na gyud sila gyani kadaghan.
7: Ma'am, so pila naman sila runtanan ma'am? If kaya pa ba nimo mahimguman?
9: Ani sila kabuok ang naanay na nako. Unom ya ang yana pi usang akong para ikapito kay ko may usang nga kuan ko tangan.
3: So unsa may mga pamaagi nimo sa una nga nakalikay gyud or naluwas gyud ning imong mga binuhi?
9: Ako lang ato nga ako lagi silang gantingan dili na ko pasudlan og lain ya dunay mo ari diri kan ari yung mga tawo nga sinati ra jud nako dili na ko pasudlan og lain kay para malikay sakit ang akong dawayan.
7: Sa akong nadungan ganina sa mong pahinabi ni Ma'am Clav, ang ilaha pong hugaw kaya ito pong i-recycle ba ito, ma'am? Pwede nimo ito siya masay-say, ma'am?
9: Ang hugaw sa ako, ang baboy o sa akong kabaw mo, naghimo na akong compost fertilizer at takakura nga gagamit sa nako sa akong mga tanong. Kaya ang mga nangahali na ko, ano mo, na nakabuhat ko o butanganan sa akong kabaw, milk, parlon, pataod, kukurinti, na nakoy kurinti o kupi. Nga, na ako'y pressure o grip.
3: So, ma'am, kung saan man yung mga practices mo nga, nga iskay man yung ganyan yung mga binuhi, diri?
9: Ang ako, ana niya, sir, pagkakaroon, kay lisod man yung karoon ang panahon, ni mahal ang palalitong tanan, nga ako na siyang giapilan o nilatan nga gabi. Akong isagol silbi i-mix na ko sa tahop silbi itubig nila dayon ang pits para nga maka kuha lang doon sa ila ang panggastos kada adlaw kay dako jug kayo makuha niya usa sad ang akong pits tungod nga naapil ko sa FCCT dako kayong tabang ako kay sila mo ay ni pupayad sa ako ang mga gilaog sa ako ang mga baboy.
3: Nang nabak kay mga napilan sa nga mga trainings or mga pagbansay-bansay nga gihimo sa DA or FCCT nga nakatabang nimo nga mas mupalambo pa imong kahibalo sa pagpamuhi sa baboy.
9: Daghan sir. Daghan dili lang kay sa DA, diri ang mas daghan akong naapilan nga seminar sa FCCT gyud. Pwede sila may nagtudlo na mo kung unsaon jud ang pagpamuhi o unsaon pagpalambo sa mo ang panginabuhian diri.
3: Ma'am Gina, unsa pa man ang mga nahatag ng mga proyekto sa DA diri sa imong farm o sa inyohang asosasyon diri sa Tuboran?
9: Ang nahatag niya diri gikan sa akong baboy, sa ako ang kabaw o kining tractor o gangamo ang greenhouse.
3: So Chris, ongoing gyud ang ilahang greenhouse.
7: O ma'am Clav, unsa ba pud inyo ang mensahe sa Department of Agriculture hilabi na sa pagpadayon sa inyohang partnership with DA?
10: Mapasalamaton kayo ni dako sa Department of Agriculture tungod kay hilabihan kadaghan sa mga proyekto pod nga ilang nahatag ka sa FCCT o napadagayday pod nato ngadto sa to ang mga miyembro nga din atong gilanta nga mooy usa sa makapabugto sa makalilisa nga kadina sa kalisod. And hopefully dili kapuyon ang Department of Agriculture sa pagtabang pa aron mas daghan pa unya ug mapalapdan pa ang ato ang pagtabang ato sa ato ang mga kaigsoonan nga nanginahanglan gikan sa production technical aspects up to the marketing which is mo na missing link sa pagkakaron. Thank you so much.
7: Salamat po Ma'am Clav.
3: Ug mga kaagri, napupos na ang atong oras. Hinaot nga naamoy ng katunan sa atong pakighimamat sa atong mga mag-uuma dinhi mismo sa lungsod sa Tuboran. Atong nasaksihan kung unsa ang epekto, nindot nga epektos nga anaata sa usa ka kooperatiba nga maayo nga nagdumala og maayo nga pagsuporta sa ilang mga membro, di ba Chris?
7: Sakto jud ka Col Darvis, no? Hangtod sa sunod higayon mga kaagri, lain na pud nga mga kaumahan, nausab ang atong bisitahon aron sayran ang istorya sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma nga naghatag kanato og kinabuhi pinaagi sa pag-produce og mga luwas nga pagkaon. Sa usab ako si Chris 11D Cajes,
3: ug ako si Darvin Canaveral, nanukad dinhi sa Barangay Colonia, Tuboran, Cebu, kauban ng FC City.
7: Salamat sa pakiguban kanamo.
8: Ug dinhi natapos kining tulumanon. Malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
11: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo mo nationwide.
14: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
15: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
18: Charm, tap, con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas 4:42 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. PNP mo deploy kinig sobra sa 20,000 ka mga pulis alang sa ginakdang ikalabang State of the Nation address kung sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27.
3: Nibag daw na usab kagahapong adlaw.
1: Samtang kanhi House Speaker Martin Romualdez anda watubang sa Ombudsman nunod sa mga kaso nga gipasaka bato kaniya.
3: NBI Director Melvin Matibag ingong maoy muhatag ug katinawan bahin sa naluwat nga hulga ni VP Sara bato kang BBM.
1: Samtang sa mga balita lokal kagamanan sa nakbayan sa Sugbo, muparayan paglusad sa basura namo kaug mao nato program nini sa nakadayang tunghaan sa sulad.
3: Mayroon noon sa kuryente sa Visayas Electric Company ning buwan sa Hulyo, Misaka.
1: Balita sa gawas sa nasod, duha ka kusog nga mga linog amigo sa Peru. Nikalas kinig lima ka mga tao gamiangon sa buglaing sobra sa 20 ka mga individual.
3: Panegosyo DTI ni Paniguro.
2: Headlines karon.
3: O sa negosyo DTI ni Paniguro nga way may tamong pagsaka sa presyo sa mga palaliton taliwa sa maabot nga big time oil price hike.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Binos Diaz.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Okay, unang mga mahinong danon.
3: Nagpunta
1: na radyo.
3: Unang balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato na bang impormasyon nga ang inyong masayran?
3: Ang inyong madunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
5: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Gising na.
4: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw ra may galang Lunes. Pizza 20 ra may galang sa buwan sa Hunyo, tuig 2025. Sa nga sa kanito mukhang porsa sa UHP, aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
3: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Amadies.
1: Ako sa mga Radio Man, Arnold Bustamante, hantot namin ka na sa Lasay, Santak na sa Butang. Paghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao na napunggad lamang ka na sa itong papanagoban. Nag-inout kami nga nakamos kapiskay kamaya ng adlaw karamay galang Lunes, unang adlaw sa simana. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kumuntagon? Lami may gala di ibangon ganina. Para magkuwang mga higala ang Sunday. Ogang Sabado. Ang uban mga higala, sige paghapog bukot-bukot sa habol, ligid-digid sa baning. Kaya di ganahan may gala mo bangon, katong eskwila karamutang kakinahalan na nakaligo na. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. May butag, may butag, may butag, may butag. Sabi na may gala sa mga estudyante, kamang eskwila karamutang halabangon. Katong sa iyong manglakaw, sa iyong klase, alasays pa lang may gala kinahalan, tuwa na sa eskwilahan, alam mo bangon og sayo. Maligo og sayo, mamahaw og sayo. Sa itong mga nanay, rigurasa may kalan nana sa lagtag-tag sa kamang kusina. Good morning. Katong mga nalibog pa unsay sudanon karabutaga. Alatan awang refrigerator kung napay sud. Wala gani, ah, itlog buwan lang sa ta. O niya, panagsang noodles. Ay lang pirmi ha, kay Murag, makadaot sa nastong lawas. Mong pirmi ho na noodles, mga kaisunan. May muntag sa itong mga salingan ng mga nakbayan, dakpin sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May mga nakabayan, may kala sa Western Visayas. Onya dito sa Negros Island Region. Sa itong mga kaisunan ng Naminaw, Karangurasa, may muntag. Sa mga taxi drivers, bus drivers, motor jeep drivers, talagang mga drivers, karang sakay na sa mga sakiran na ningura sa karon sa kabuntagon na mayong bundang. Hinahinay lang ta sa pamanagan sa itong mga sakiran, karong ura sa karon sa kabuntagon, ay peligros disgrasya, simba ko lang. Sabi na itong sa iyong manguli na rin sa sunod sa Sugbog, ikan may kalas sa probinsya, aron nga makatrabahong balik. Amping hinahinay lang sa pamanagan. Alas 8 pa inyuhang tingsood sa opisina. O niya, mga drivers, ha? Amping sa paggamaniho. Sabi na itong magmotor lang, paingon nga niya sa syudad sa Sugbo. Sa itong mga kaisunan nga nagtanaw sa itong FBLive, kanabuntaga, good morning, good morning. Maingbuntag. Asa ka man sa Pilipinas, asa ka man sa kalibutan, may buntag din hi sa Pilipinas. Dito maglangay, may galato sa i-check ang ato ang answer to win na promo. Arita may gala sa atong answer to win na promo. Kanabuntaga, ang pangutana nato mga kaisunan. Kapaminaw man mo sa atong headline, kanabuntaga. Gipahibaw ngay gala sa Philippine National Police. Gamu-deploy sila, may galag obay-obay ng mga personnel. Pero pila man ni may galag ka mga personnel ang ipakatap atol sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos karong Hulyo 27. Ah, pila ka mga pulis, mga kasama. Libuan man to ka mga pulis. Mura og mil-mil man to yung isigutan na to. Pila ka libo ka mga pulis may gala ang gitakdang ipakatap. Ah, i-deploy atol sa ikapila maning ikalimang State of the Nation address konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ah, pila ka libo, ha? Wadi ka abot na 21,000, ha? Wadi ka abot 21,000. Kamala na mong... Basta ito mechanics, ha? Klaruhon na ito mechanics, ha? Kinahanglan nga naka-follow. Naka-like, may gala sa Riva HP Aramin Cebu. Nga naka... O, kang Attorney Rafael Fernandez Banyo kasan, ha? Nga Facebook page. O niya, ang atong program kanabuntaga, kinahanglan, inyong gishare. Gishare na niyo. Dili to million, eh. Oh, di mara ka abot 2 million ng ato mga polis, may galang abot 200,000 na ni ato mga polis. Klaruhan na di, klaruhan na di. Klaruhan na, klaruhan ng 20 million. O 20 million. Abot to bangutana, ha? O niya, atong tubag mga kasama, ha? Onya na to i-raffle taon-taon. Before ta mo commercial, onya kinahanglan atong mechanics na sunod ninyo, ha? Kinahanglan naka-follow o naka-like mo may gala sa atong Facebook page sa Riva HP Aramin Cebu kung Attorney Rafael Fernandez Manyok. Onya naka-share po mo may gala sa atong unang radyo, unang balita.
4: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: All right. Ato may gala itong pakotanak. Nga, arit na may gala sa itong merkado publiko. Sa kasamang Jesse sa Mampuno, standby na. Dinig ura sa karon sa kabuntagon. Kasamang Jesse, good on Jesse.
4: TYHP, tutok presyo sa merkado.
5: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Boys. O mayong buntag usap sa atong mga suting tigpaminaw ng atong istasyon DYHP RMNG Bo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag dahil atig ni Kuya dia sa Ate Elmares itire sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag nyo dati, may buntag nyo na Kuya. Okay, please yes sa mga klasik-klasik mga utangon doon ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Agbati, 50 ang kilo. Kamunggay, 60 ang kilo. Saloyot, 60 ang kilo. Kalabasa, 28 ang kilo. Patong, 50 ang kilo. Beans, 60 ang kilo. Okra, usagatos ang kilo. Sikwa, 60 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Kalabasang puti, 20 to 30 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagmit, 50 ang kilo. Talong, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Palia, 70 ngadto sa 90 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoan. GC Sumambong, DYHP, Papat, Arevan.
6: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga selula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
1: Yan, salamat kasama ang Jesse Samampong, gikamigala sa Carbon Public Market, daring ula sa karon sa kabuntago na mga kasama. At ang oras, alas 4.54 na sa itong pagpariguman sa itong unang radyo ng balita. Alagri ko nga nahitabo ron sa Senado mga kasama kay si Panfilo Lacson, Senator Panfilo Lacson o si Senator Alan Peter Cayetano. Bona say, nagbangi ka ng mga panahon na. Mihulga may gala si Senator Panfilo Lacson nga ulingkaton ang proyekto mga higala flood control project diha sa Tagig. Din si Senator Alan Peter Cayetano. Muna ihang distrito mga kasama, muna ihang lugar, no? Atod pa ni Lacson, may gala doon ay mga flood control project, ghost project. 6 billion kapin ang gi-insert ko na may gala ni Alan Peter Cayetano sa budget na itong 2025. Unya doon ay mga ghost project may gala, pero matod pa ni Alan Cayetano, gawa ko ng ghost project sa ihang syudan. Diyan may gala sa Tagig. Tanaon, taniron. Kaya murag nagkainit tayo naman sila mga galang. Tinguha, ginilakson nga mabilanggo si Alan Peter Cayetano mga kasama. Puso naman yung bilanggo-bilanggo. Priso-priso. Sila naman yung nag-awayay diha mga higala. Astilan. Samtang sabi ka smile at check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Pagulang kaway gapon may gala sa gawas na ikura sa karon sa kamuntagon. Kasamang Jane, good morning Jane.
7: Good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa. So, adlang lunis na pag kasamang.
1: Oh, happy Monday na sad.
7: Happy baka ang
1: ganda. Happy baka o sad?
7: Murag ang adlaw, murag ang adlaw Lunes jud ay dagan kayo kontra ka sa Mang Arnold. Kay murag gaya kadali ra kayo murag namilok ra ta sa ato ang weekend sa Domingo ka sa Mang Arnold, murag namilok ra ta yan. Duty na po. Duty na po kay sa Mang Arnold.
1: Good good. Sir, mo na gitawag ka sa Mang Jane nga layo kayo ang Monday sa Saturday. Gamantay ka?
7: Oo.
1: Pero ang San

0: ang Saturday dool kayo sa Monday.
1: Monday ka sa mga Arnold. Mo na gigil ka sa mga Arnold. Bisan, ugway kontra ang Monday. Bisan, gumin sa laang Monday. Dagan ka sa kontra.
0: Daghang ka kontra ang Monday.
1: Kaya, lami pa ako sa kaayo iti tungkong ka sa mga Arnold. Pero taon ba na, pobre man ta, anak ta, pobre ta. Wala, walang dapat.
0: Kayod, kayod kita, kayod.
1: Kayod kita. Karon murag na sa tinakuanan ka sa mga Arnold no dress gawa sa particular gidin hi sa may maragadig man gyapon ni dress may scario ka sa mga Arnold sa padong ni sa may barangay Kamputaw pero kaning natin nabantayan sa to kalangitan nga medyo dunay pagpanag-ong gamay ka sa mga Arnold sumurag kuya kuya na pud ni mabubundak ni ama uwan pud no pero di gyapon ta kumpiyansa kung asa ta mga labi na karon na mating sugod na pud sa atong trabaho ug eskwela sa atong mga estudyante ka sa mga Arnold.
0: Ang imong vakan ha, ang imong pit, ang imong oras diha 4:58. Ah, klaro kayo.
1: Okay. Nak 8 na 4:58. Dali sa ayo ra pud mo dagan ang oras ka sa mga Arnold. So kun ta daud mo hayag na pud ni mo hayag na pud ni ka sa mga Arnold man mo hatag pud ta og pagtagad sa atong palibot. So wa tag roving ka sa mga Arnold. Hopefully no wa tay masugatan nga mga kasikas o baka disgrasya sa ato ang kadalanan sa adlaw Lunes ka sa mga Arnold guys. Di ba siguro ron pating inom ka sa mga Arnold no bra gahapon ra man siguro.
0: Basta Sabado murag magkurog ko mag-drive sa kumotor basta sa bando?
1: Mawag na ka sa mga ano, mawag na. Na kanang makuyawan ka, kay ikaw nga dinihubog, makuyawan ka, maangin po
0: ka sa maangin ka ba?
1: Maangin ka sa uban po dyan sa mga Arnold, niya pataka na lang daga niya, wala siya, may huna-huna ka sa mga Arnold ba? So mauna, no? Pero hinoon ka ron, murag ting duty man, wa siguro nabuntagan ron ka sa mga Arnold. Wag ko na nabuntagan ron sa mga inanan. Pero mawala ginanong, kung makainaw man gani, ang pinggod kanunay sa inyong pagpauli, yan na para magitintahan mo yung pamilya nga nagtaabot nga mamauli mo. Masi, pag kumpleto pa ang inyong mga lawas ka sa mga Arnold.
0: Correct.
1: Kaya mo sa Arnold. At katarbang sa adlaw ka sa mga Arnold, natay na-cover po nung mga disgrasya, gikan sa inanan niya, nabuntagan. O ano, muli na to siya guway nipon ka sa mga Arnold.
0: Oh, good,
1: yung pag-aumod sa iya ang simod ka sa mga ano, kay nibangga man siya sa usa ka motorsiklo. So siya ang nibangga, kay porti po ni ay niyang hubuga.
0: Pastilan.
1: Ikan pa pagkagabiin niya, nabuntagan po siya sa mga ano. Sa mga niya, natatagan o pagtagad sa mga ano, no? Mga panghitabo din niya sa ato ang palibot, particular din niya sa ato ang dakbayan sa Sugbo. Para po makahatag ta og dugang update sa mga panghitabo ka sa mga Arnold. Nagika na lang din ka sa mga Arnold sa may Scario Street. Ako ang inyong radyo man, Jane Gallardo, DYHP. The Talk or Revenge.
0: Dagan salamat ka sa mga Jane Gallardo. Gikabi ka na sa Scario. Ang atong sudad sa Sugbo, ang atong sa itong oras, alas 5 ang takda sa butang. Oy, dara tabi ka lang sa itong Answer to Win promo. Kisa itong winner ka na butaka. Maraming ka na itong winner. Congratulations! Sakto yung tubag mga kasama 20,000 ka mga tao o 10 o 20K. All, more than 20K. Ang itong winner ka na butaka, may ka na mo si Franklin Carrasco Limbaga. Franklin Carrasco Limbaga, nakashare siya may gala sa atong unang radyo ng balita kanamuntag. O niya, nakafollow sa siya may gala sa DYHP Aramid Cebu kang attorney po, Rofil Fernandez Manyok. Ah, kumpleto. Ah, nakafollow siya kang attorney, nakafollow may gala sa DYHP. O niya, nakashare sa atong kanamuntag. So, congratulations sa Franklin Carrasco Limbaga. Ma'am or sir, ikaw at itong panaran nga mananaog kanabutaga, 200 pesos. Paldo-paldo. Ay na lang ni Megala para pang palitog bound, pampalit sa sundan. Sa itong mga bata nga may eskwila kanabutaga. Kung saan, pliti. Pliti po sa bata, paingon nga ito sa eskwilahan. Congratulations kang Franklin Carrasco Limbaga. Sandbay sa mga balita, Megala. Mabanamang sa pipira ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5:02 na.
2: Kining nga oras, hatod ka na to sa Bayotron.

0: of herbal capsules.
1: The wonderful supplement.
2: This time check is brought to you by aluminium hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone, Cramil S. Hyperbilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes.
3: The original Koi herbal capsule.
4: Sanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas, eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning Koi, ako yun isang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung Koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi herbal capsule.
3: Original Koi Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang maghintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawa na eh. Gani ay. Sa tiyang nga naghintin ko, ana ay, pati na iyaha.
7: Pwede lang, makakas, bilay mo ito.
6: So, anak ko, 90 na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
12: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
2: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: This newscast is brought to you by Be the Best, Bigling, BMEG.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado Efektibo Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o ganing Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
8: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, mga Sir Max.
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
17: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion G kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dahil ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mag-gamit ani. So, nag-inom ko. So, karon alamin na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na sa normal. So, niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay, uy, ang imo nga kuan, dalira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, nag-gamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So, mga higala kung kinsa pa may wani gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayog yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taani, lamig yung gayo. Sana na ito nga mga sakit, mawa. Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga padanakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
25: Oras sa mga kasama na 5:14 na.
26: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
25: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Libuan ka mga individual ang ganitambong sa gipahigayon nga indignation rally sa Liwasang Bonifacio dito sa Kauluhan Kagapong Adlawa. Ipangunahan kini sa United People's Initiative kun UPI. Ang mga rallyista nagbitbit kini mga placards og streamers nga nakuninar sa gihulagway naning corruption o corrupt practices sa kasamtangan nga administrasyon. Labihan nga nakapiktar sa lagan sa trapiko ang mga rally nagilo sa natol sa rush hour bisan sa adlong Domingo. Gabi ina dihaga na human ang mga demonstrasyon ug nahimo nga malinawon kini talawa sa grabing traffic nga resinati sa palibot sa Liwasang Bonifacio.
0: Samtang sobra sa 20,000 ka mga pulis ang ideploy ato sa ikalimang State of the Nation Address Kunsona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Sigun sa PNP, ginatibok ang 20,229 ka law enforcers ang ideploy aron mapatuman sa komprehensibong mga preparasyon sa seguridad aron mamahimong hapsay ug malinawon ang sona sa presidente. Nasayran nga sa maong ginaganon kapin sa 2,000 ka mga PNP personnel ang i-assign nga mo siguro sa seguridad sa House of Representatives nga mo'y magsilbi isip main venue sa sona sa presidente. Nipasalig si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga ang organisasyon fully prepared na paghimo sa ilang mandato alang sa gitakdang dakong kalihukan sa Hulyo 27.
25: Samtang dito na nosab ang meta outage kagahapong adlaw. Kaban kanit ka nawagtang og dili na ma-access ang Facebook og Messenger sugod sa alas 3 ngadto na sa alas 5 sa hapon. Pipila ka mga Facebook users na nireport og kakulian sa laga mga pag-access sa mga social media platforms diha sa mga distop human na makinawat og notisya o error. Ngayon ka rayon, account temporarily unavailable. Gawas din pipila ka mga Messenger users sa desktop ang nireport usab sa susamang error. Ngayon ka rayon nga this page isn't available. Ang down detector kamay mag-track sa outages. Nga nakapiktar sa mga website o online services, di makita sila nga datos. Kapasado alas 5, nabalik sa full service ang maoga mga social media platform. Wala pa'y na-issue nga pamahayag ang meta kunun sa hinungdan sa maong outage.
0: Sa Pikas Bahin, ginsister ni Senator Alan Peter Cayetano nga why mga ghost flood control projects sa Taguig City. Yagito sab niini sa si Senator Panfilo Ping Lacson pag-imbestigar sa ubang mga syudad ug dili i-single out ang Taguig tungod lang sa ilang away. Sa usang Facebook Live, direktang itubag ni Cayetano ang akusasyon ni Lacson na nagaligar nga dunay usa ka ghost project sa Taguig City ang baluarte sa mga Cayetano. Gikataho nga ang maong proyekto gitakdang imbestigaran sa Senate Blue Ribbon Committee kon mo convene na kini. Ni painumdom si Cayetano kang Lacson nga ang Office of the Ombudsman ang niangkon nga walay ghost projects sa Taguig City atong sa gayong interview ni ini ni atong miaging tuig.
25: Alas 5:17 na, andam na si kanhi House Speaker Martin Romualdez na buatubang sa mga reklamo nga posibleng ipasaka sa Office of the Ombudsman batok kaniya. Nininunod sa gilegar nga partisipasyon ni Cayetano o ni Romualdez sa multi-billion pesos nga flood control scandal. Nakadayon ang abogado ni Romualdez nga si Attorney Ida Fajardo wala bisan unsang ebidensya nga nagtumbog sa kanhi House Speaker sa graft scandal tariwa sa mga nakatap na taho. Nagtabang kini pagpundo sa mga questionable mga proyekto atol sa annual budget sa Kamara dihang siya pa ang leader niini. Una nang nipaybaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ang buhatan niini hapit na. Itong miyagig mong tuig mo ni hapit na. Karang mag-usang at tuig na lang hapit na saan. Naunahan na lang ni Mark Pulita mga higalang ni Dipinso. Higala sa tagong Ombudsman. Una nang nipahibaw ang Ombudsman nga si Jesus Crispin Remulla nga ang buhatan ni hapit na. Musang atong kasong plunder bato kang Romualdez. Ang kani House Speaker mo'y gikusahan nga mastermind sa usaka flood control graft scheme. Nagkitahong mga ikuhaan o public funds sa mga politiko, state engineers o kontraktor pinagi sa substandard wala may mo-exist na flood control project.
0: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, ipaabot nga si NBI Director Melvin Matibag mao'y maghatag o katinawan bahin sa imbestigasyon sa Hensya ngadto sa Geligar nga death threat ni Vice Presidente Sara Duterte batok kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Ipareha kini sa prosecution panel subay sa gitakdang pagatubang ni Matibag sa impeachment trial sa Vice Presidente ugmang adlaw Hulyo 21. Sigon ni Atty. Benjamin Tolosa, ipaabot nga muhatag si Matibag kung importante mga detalye nga ang unang duha ka mga witness wala makakover tungod sa limitadong scope sa ilang trabaho.
26: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
25: Kaya ito nga pabarigoman, may galagi paranta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa Pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Gamay mo hatag mega lagalig sa lawas kaligod sa atong immune system. Aro gani ta dalaga ba sakit. Bose ka nga paminaw karon. Bata sana ang paginom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo nga herbal capsule gamatok mega sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nibigala pagparigon sa atong immune system. Aro gani ta dalaga ba sakit. Busa ikaw nga paminaw karon bata sana. Ang paginom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga matok sa tanan nga mga baratian. Aprobado kini Megala sa Food and Drug Administration unya ang mga sangkap ni Megala. Mao ang potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Mapalit kini sa nakariyang mga butika sa nakariyang o nakariyang mga butika diri sa Central Visayas. Mapalit kini Megala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Dalam Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa rin yung magkala mapalit ang original koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Dalam Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, GLY Pharmacy, Dalam Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Tas bang presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension, basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta na magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kubo ang imong blood sugar, control pa ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw magpanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
25: Mga kasama, di kinapunggan nga mo saka na ginatong inan. Ilan nato na may galang nga idara na ta, kinanaman tayo ipamati nga mga sakit sa lamas. Kakanyan to, sa batanon pata, wa nato na may galang mabadsyagi. Mo sakit na nga itong hawak, sakit na itong likod, dili na ligo na nga itong panuhon, sakit ang pangtangkugo. Kay taas na di itong blood pressure o blood sugar, hanap na nga itong pananaw. Onya sakit ang lutahan, onya malipong-lipong na sa tamigala sa itong nga mga lakaw. Mubarog, mukalit ng tagbarog, mulipong ng tagkalit. Muna ito masin natin, may gala ba sa taas-taas na itong edad? Muna mapiktuhan na magiging may gala ng itong buluhatun sa balay, kinanaman tayo ipamati sa lawas. Punang nagkinahanglan taga ngilngig ng maintenance. Di pa ng duga ay nanasad ko masinati o pangurog o paminhon bisan sa mga simpleng buluhatun nako kadaadlaw. Ingon ko siguro kung nakaedad na ta. Labi na kung dunay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mawang inabanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko og vanular. Tungod kay doon kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B2, B6 og B12. Tabang para sa nerve repair og protection. Doon ay additional B2 og B3. Aron doon ay tabang sa heart health og cholesterol. Inabanan sa saktong diet og exercise. Aron padayon ang paglihok, di ba? Mao nga pangutan ang inyong doktor kamahin sa vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinumayo, magka-produce kini yung mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinis sa Cebu City, nanimi mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic. Kanami mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa Induga Pangutana or Katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Dinas yung tagsatag sa kabanga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ikalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya yung mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun yung tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede yun na ni mo dili na waton or imong pangayoon ha. Katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabahin ikaw ba kanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kung wala ka kung si kabasog at tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber, pwede kang mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosab din na sa Life Extension Clinic.
25: Hoy, lamig kay mga pikaron ha! Labi nagbuntag sa ikang mata mga higala, lamig kay pangapi. Kanang pagkapi mga higala nga makapalagsik. Kapi mga higala nga makapukaw sa imuhang katugon. Pero kinahanglan nga piliin ni mong kapi mga higala nga makapalagsik sa kalawasan. Muhatag ni mong mga higala nga kaligun sa immune system. O nga muwagtang sa tanan nga mga baratian. Kini mga higala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon kini ginseng sa gana sa antioxidants. Napamatunan sam sa pagtuon nga doon kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini megala sa energy level. Maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon sab kini megala native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini megala sa mga butika sa inyong lugar. Og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
26: Radyo mo, Nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
25: Ay! Ay! Ano tayo ka lang sa sunod na itong pangutana sa itong kining answer to win promo karabutanga? Ha? Ano may galata sa itong kining ikanuhang answer to win promo? Doon na ito'y libuan ka mga individual may galan itambong sa ipagayin nga indignation rally dito sa Liwasang Bonifacio. Unsa nga grupo may gala ang nag-rally kagahapong adlaw dito sa kauluhan. Ala tubag. Ang initial anime gala UPI. UPI. Para lang, usa na lang inyong itubag ha. Ako ihatag ninyo ang duha ang UP. Nara ha. Ang UP mga gala, ang meaning aning UP United Peoples. Unsa man ang ay? unsa man ang ay? UPI man eh. UPI ang nag-rally kagahapon ang lawa dito sa Liwasang Bonifacio nga nakahatag may galag grabe ka traffic. Grabe ka haot ang dagan sa traffic ko mga kasama. Onya ang ilang singgit dito. BBM resign! BBM resign! dili international ha, dili international. Paminawa ako ng ang unang newscast, unang item sa newscast. Narito. Ah. kinikwane siya kanang United People's Blank. Inactive. United People's Inactive Group. Ah, nanay naka tubag og sakto. Ano to? Oh, klaro na kayo na. Basta kay Mona na. Oh, really international, ha? Dili sa inactive. Oh, grabe ni kagahapon, Megara. Naghahan ang tao kagahapon ng lawa. Eh. Gusto nila iparesign nun, Megara's BBM. Okay na. Muna ha, niya kinahanglan na i-follow na itong atong mechanics ha. Naka-like o naka-follow mo sa DYHP Aramid Cebu nga Facebook page o ang Attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya naka-share po mo sa itong program Karong Buntaga Mga Kasama. O niya napay endorsement si kasama ang Marisa Banjis. Muna itong ma-play. Kasama ang Marisa, go ahead!
0: Naakoy na kong kaayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery og mag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi og Lapu-Lapu sunod semana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus, anaa sila yung mga exclusive items na dili yun ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery karong Hulyo 25. Dali na sa Dali!
25: Oh, dali na sa Dali ha? Kinagsugunan ni karong adlaw ang Dali Grocery. Oras sa mga kasama, alas 5.31.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotroph Herbal Capsules,
29: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
30: Biotroph Herbal Capsules,
29: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
31: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
32: The original Koy Herbal Capsule.
33: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
32: The Original Koy Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
34: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sir Kogon Herbal Capsule ug Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
2: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'n nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo sugar. Murang precious mo gas. May pamagsid Panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Guliat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sir Kogon Herbal Capsule o Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun, ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Maot kung nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
9: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Daghan og tambal gipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Inta na gyud akong gibati
9: sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
15: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg
16: milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
18: Lang paalala, ang iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
20: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
21: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
22: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin. Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
3: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
24: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulatang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
23: May buhay sa makabuhay!
25: Oras sa mga kasama na 5:49 na. TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
26: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pabalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 destong dugo, makafunction sa bugmaayong atong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses, sa di pa kini musulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw, duhang at tura sa tuluka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ang ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Dini sa sudan sa Sugbo, nanay na himutang sa Osmeña Boulevard, dole sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Nya dito sa Konsolasyon, nanay may gala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Nya dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimo mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utsudol sa Kamanhag Terminal. O nya atong gipahimagnuan ng atong mga suki nga tingpalit sa Life Extension Vitamin D3 na kumupalit may galang produkto sa Life Extension. Kinanglan may galang inyong isiguro na legit o authentic ang inyong napalit may galang Life Extension Vitamin D3. Kinahanglan nga doon tatak nga marka ang matag soft gel. Kung walay tatak nga LE, ang soft gel ayaw nang dawata. E posibleng peke o baka delikado na sa itong panglawas. Muparit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Atong sugdan ng atong kabuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal. Vitamin D3. Samatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Adun ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Maunang makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. O ang daling nga pagkadaot sa atong cellula, gumikan sa sobrang nga free radical sa atong lawas. Murang atong sugato ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy, ug uban pa nga mga butika.
4: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
5: Hey driver, gisiko po man makwai og sa buhat o sa foot patrol sa kapulisan sa Mambaling. Kasama mo sa balita, Radyo Man Paul Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Natanggog ron kasama ang Marisa, kasama ang Arnold sa Mambaling Police Station 11. Kiligo sa driver na nasiko patrol sa foot patrol sa atong kapulisan diya sa may Mambaling area. Ang atong kapulisan, giingon nga nagpadayon ang ilang anti-illegal drugs operation diyan na kita. Kaya panahon nagwa sila ay by the operation, nagpadayon lang sila ang foot patrol sa may sitio punto barangay Mambaling, Dakbayan, Subo. Na may resulta sa pagkasikop o patid nila. Kiningo sa ka-driver niya si Pedrito Licares, 50 anos na siya na taga Ardo 30 Street sa barangay Panawa Ganilope ng Dakbayan sa Subo. Na dito na siya karon humangkini masakmiti o pinakiting siya po. Kasama mong si Mambaling Kulin sa kanyang Radyo Man Holauro, DYHP Tatak RNN.
4: Radyo mo nationwide.
26: Samtang kagabanan sa Dakbayan sa Subo mo parayon paglusad sa basura namo kagumaon nato program ni ini sa nakariyang tunghaan sa Suranda. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibolonas.
4: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Iparayon sa kagamhanan sa Baysugbo ang paglusad sa basura namo kaugmaong nato program ini sa nagkalaiang tunghaan sa syudad. Ang naisgutang school-based waste diversion program kabahin sa tingwa sa city government pagpaminos sa makabasurang mahatod gadto sa final disposal site. Kini malampusog isugdan sa Talamban Elementary School sa syudad. Karong adlaw ang maong programa ilusad usab sa Talamban ug Lahog National High School matod ni Mayor Nestor Chival, nga target sa kagamhanan sa Dakbayan nga kini malusad sa tanan nga publiko nga tuhaan sa syudad.
8: And we will be rolling this out to the 100 elementary schools and high schools in the city of Cebu. And we will have a minimum of 10,000 kilos of garbage that will be minimized and will be diverted from the landfill in that project.
7: Si Mayor Nestor Chival, ang basura namo kaugwaon nato program. Pagdasig sa mga tinunan, pagdas sa mga basura, gikan sa ilang mga pinuanan. Nga ito sa ilang tuhaan, alang sa incentive nga ihatag sa city government ni ini. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ka 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaaw ng Ginoo pinag-agis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kinang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
5: Ang atong balitang abroad atong kanato sa said marketing, ang tigamaog tigapunapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o mangbalatian sa kidney, ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa atong balita, nima ka mga tao ang nakalasam ng dunay laing 21 ang nangaangol, human maigo ang duha ka mga kusog galinog sa bukirang rehiyon sa Peru. Ipaibaw kini sa Civil Defense Chief sa maong naso duman mitay og ang magnitude 5.1 o 3.7 galinog sa Chupacabra Province sa Junin Region, 300 kilometros sa sidlakang bahin sa Lima, Peru. Ipakita usab sa pasiunang dato sa Peru nga moabot ngadto sa gibanabana 48 ka mga panimay ang natumpag samtang dunay laing 18 ang nadanyos ng mga struktura nga nakapektar og 300 ka mga tawo temporaryong namuyo karon sa mga tulda. Sa nasayran ang Peru na himutang kini sa Pacific Ring of Fire, usa ka rapit nga mga sinati og gibanabana 85% sa seismic activity sa tibuok kalibutan. Ang kumbalitang abroad na tutkinato sa SED, Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o mamalatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ni Ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga malatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero uno wanay lain pang makatabang sa inyong mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater og tuberculosis. Dagan usab ang mga nakapamatuod sa kaibiktibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang usab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa atong dugo. Musaon sa panyong gihuat, palit na sa tanang produkto sa SED Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
26: Alam niyo ba na si Bulay, edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante

0: Molte batteries las vendere al Centrum Silver Advance. Ai menu trients pram na complete fam edu zinc na ina jasang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Kapag edad 50 pataas, or napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad kasama ng tamang pagkain at exercise. Kapag edad 50 pataas ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sunan nga nagbata na ni mga orasa nagandam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho ilabinig katong pisikal nga kusog mo ay yun ang gigamit ha usahay pamatiun bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot dilip mo makapangusog banho dunya usay aristiil pod burag dunay magpanusok o ka muscle pain kini nga mga sintoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok ilabi na kung dilip magwanta ang sakit dili po taka focus sa atong gibuhaton mong dini angay nga baliwad un lang ha. Busa sa mga kugihan na ito din nga mga listeners na kabati na ba mo ni Anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingo ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex ka na adlaw. Dunay ingo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Gitaktak nga mga kanhi sakop sa Bids and Awards Committee kon back sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo dili pa makabalik sa trabaho kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulono
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Di paghapon makabalik sa trabaho ang itaktak ka mga kanhi sakop sa Bids and Awards Committee kon back sa kagamhanan sa Bayan Sugbo. Kinibis man kung gibasura na sa Sandigan Bayan ang kasong kriminal ng ibasaka bato kanila uban ni kanhi Mayor Michael Rama. Ang mga kanhi sakop sa back ng ibasaka aron kaso gitangtang sa buhatan sa ombudsman sa ilang trabaho. Naglakip ka Attorney Jade Ponce o sa upat ka mga regular employee nga sila Attorney Dominic Dinyo, Attorney Lindon Basan, Lisel Calamba o sa Hads Ordista. Matun sa labaw sa personal department sa City Hall ng si Henry Tomalabgad nga wa pa maresolbar ang pilar ng administrative case.
5: Wala man ang kaso, administrative pati criminal. Ang administrative, wala pa may decision. Paboto na to ang dismissal. As in, makabalik sila kung mahuman sa to ang administrative.
4: Si Henry Tumalabgad, silang rama o kaubanan ni pasakaan ang kaso. Tungkol sa tulo ka emergency waste management contract na itong 2021, kuman sa Bagyong Tino, ng pagkatidad ang duran sa 50 milyones pesos. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP. Tata. RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Ato malita ng negosyo atong kinato sa said marketing ang tigamautig apurapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said liniment oil said celebrity beauty kojic soap said kugon epektibo alang sa UTI ubang malatihan sa kidney ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitali sa tong balita ni paninguro ang UTI nga walay mahitabong pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton sa pagkakaroon. Mao kini tubag ni UTI Secretary Christina Roque di ang ipangutana kini kabahin sa potensyal nga epekto sa presyo sa mga palaliton nunod sa gipa na big time oil price high karong semana ha gumikan sa miulbo na usab nga tensyon dali sa Amerika ug Iran. Apan taliwa ni ini ni butyag ang kalihim nga wala sila nadawat nga bisan unsang petition for price adjustment gikan sa mga manufacturers. Katong mga balita, ihatod ka natong sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang said panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag

0: Lisa sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Magandang araw mga kasama. May tanong lang ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan-ganyan. May tita ko na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapuntaan na ako sa planta ng Unilab. Nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya namin, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Samtang nadugan detalye sa mga balita, kagamana sa nakbayan, sa sugbo, muhingusog pa o muhingusog na. Pagparakop sa mga motorisiklo nga gigamitan o ga modified muffler o bura-bura. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilimulonas.
2: CYHP, Tatak. RMN Report.
3: Pahimus ka na sa kagamhanan sa Kwensugbo ang pagpanakop sa mga motosiklo nga gigamitan ng modified muffler o bura-bura. Kinitong usap siya nalaghang reklamo nga nadawat sa buhatan ni Mayor Nestor Archibald. Ang mayor demando na sa Cebu City Transportation Office kung CCT o nga magigilayong sa Land Transportation Office kung LTO 7 o sa Highway Patrol Group on HPG 7 alang sa maong katayuan. Matun ni Archibald, nagkiniusa ka direksyon sa ipamunuan ni Batuman tungkol siya nalaghang reklamo nga iyang nadawat ilabi nagikan sa mga senior citizen.
4: Sa itong direksyon nga ipatuman, gay, kagan kayong magsige o tawag sa itong office nga traba.
5: Labi na yung mga senior citizen.
3: Si Mayor Nestor Archibald na sairan hinoon nga ang CCTO ni Sugudan na itong mga sa operasyon ini patok sa modified muffler o bura-bura. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang
1: Oy mga kasama ng ita, baka og mahimo nimong kasama sa pagatiman sa imong panglawas, ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule. At umaangkon mga higalang optimum health and wellness. Pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo mahigala ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. So, sumplito naman ni tanan may gala. Atong himayaw ng ginoo pinagi sa pagatiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Maparit may gala ang EXL Makabuhay Plus Capsule sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ay! Apan sa lipa may gala sa itong winner mga gala o sa nasakpan ng rin ang karong urasa. Aris ito may gala sa itong answer to win promo winner. Dara! Dara itong winner, kanamutaga mga kasama sa answer to win promo. Paniwag lang kong send rin names. Insa to. Dara. Dara tong winner kasama ng Marisa. Sa tong answer to win na promo. Congratulations kang Jessamy Baay. Sakto yang tubag sa UPI, ang I, nagpasabot kini may galag initiative. Initiative. Dili inactive, ha? Initiative. United People's Initiative to mga galang nagrally kagahapong adlawa dito sa Liwasang Bonifacio. Pinilikhan na nila mga kasama. Onya nakasaktong tubag mao si Jessamy Baay. Onya nakita na sa Megala naka-share siya sa unang radyo ng balita. Onya naka-follow sa Megala sa DYHP Aramen Cebu ukang attorney Rufil Fernandez Panyok. Ma'am Jessa, panihon ko chat sa atong Facebook page. Ha, onya isend ang imong cellphone number para sa imong GCash. Ah, karong adlaw manghatag tag GCash katong Sabado nga na winner. Karong adlaw to na to hatagan Megala sa GCash. Obay-obay sa to sila mga gala. Congratulations. Congratulations karon po sa atong winner si Jessamy Baay. Okay. Are sa tabi gala sa lain nga winner nasakpan nga dinhi sa Dewa HP. Gusto kay lang radyo. Magkanawat may galang pahalipay gikan sa atong Sibianan, bugas o chorizo. Kasamang Julius Malili. Good morning, Julius.
5: Good morning, kasamang Malisa. Good morning, Sugo!
1: Kinsa man eh! Padol, padol, padol.
6: Ang buntag, di pakala na to. Luz Cortez.
1: Luz Cortez. Pila edad ni mo, ma'am?
6: 52.
1: 52? Batanon pa kay katanaon, ma'am. Kay murag wa batanon. Napaka wa gani. Pila ka mag imong anak, ma'am?
6: Lima na, walo ka buka po.
1: Lima lang, walo ka buka po. O, bibo na kay mo anak, di ba?
6: Oo.
1: Nganong wala ni mo unuma imong anak?
5: Nganong wala ni mo unuma imong anak?
6: Ayaw lang siya. Okay. Mahal na kayo palito. Okay. Babos na sa itong bulsa.
1: Pwede ba na? Nag-minopause na ka?
6: Oh, hagbay
1: na. Hagbay na rin. Sabi na kong guwapa. Kaya pwede na ito. Pwede pa, mama, pwede pa na mamanghura nung ta.
6: Ayaw na. Ayaw na.
1: Ayaw na. Ayaw na. Pila na may edad? Pila edad si kamanghuran man?
6: 24.
1: Nakurang hindi. Ayaw na ito. Usama yung laki, babae?
6: Laki.
1: Laki. Minyo na saan?
6: Ambot na tahanan niya.
1: Doon na. Kano bang, ganong ambot kaha man?
6: Ano, sir?
1: Ganong ambot lang kaha?
6: Awasan takay baw.
1: Awasan takay baw. E mo mga apo, mga narana diha sa inyong balay?
6: Nine town.
1: Ano sa may trabaho ni mister?
6: Security guard in town.
1: Security guard. Ikaw, sa may muhang abag-abag?
6: Wa.
1: Sa balay lang?
6: Oo.
1: Ati man sa mga na. Bata?
6: Oh.
1: Ana magina mga lula mo atiman magina na sa mga apo.
6: Oh, ana
1: gitan. Ana gitan mo na papel sa mga lula in town. Oya, permi ka maminaw sa DYHP.
6: Oh, alas 3 maminaw.
1: Alas 3 pa. Tungod na dawata mo ginagbay nga pahalipay. Congratulations. Yeah. Nawa. Na chorizo.
5: Marisa
6: of me, Sir Jules of me, Ma'am Laili Labanet, Ma'am King Kalinia.
1: Kaya lagi ko yung ipon ni Kalitos.
5: Kamudyang na Milano, paabot na ka muna mo, batid ka muna sa sunod. Ang makarawat sa mong mga pahalipay, paminalang Diyod, buntag, hantod, gabi. Kapan ako, Dris, kasama ang Lailin Rabanis Urgadas, Double D, o si Idol B sa 93.9 FM. Kini yun yung kasama ang Julius Balili, DYXP. Tata!
1: Dahil sa lamang kasama ang Julius Balili, ay, nakasayaw ni si Madam. Oh, dara. Dara, kasi pakita sa'yo, pakita sa'yo. Ay, napotol. Napotol lang sa'yo ni Madam. Kaya ito atong papanagobay may galing paranta sa naman itong ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule. Suplementong ang ikan sa palya, kamunggay, garlic, luy, ang ginseng. Namoy mo hata may galing kaligong salamas kaligong sa itong immune system. Koi herbal capsule, barato na. Epektibo pa.
7: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin si mong lawas, mandili ka regular nga makapagawas si mong hugaw. Dugay ka mahilisan, magbuto na gimuntian. Magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan. Dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong diwag lawas. Busa wag tanga mga toksin si mong lawas, aron imong maangko nag maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Oya shout out ni Angel Dam o og Ben Ramirez diha sa Punta Princesa. Gikan ni Lailin Ramirez Arigaras. Wala pa tayo oras, Megala. Saka na lang sa kanito mga porsa sa NOHP, Aramin Cebu. Kami ang inyong mga tigbalita.
8: Saka ni Radyo Man Ken Galinea, kini niyong Radyo Man Marisa Abadies.
1: Ako sa inyong Radyo Man Arnold Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtunong mga sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong sa pag-tuki sa mga isyo. Ang straight to the point naman ang kasamang Benji Tanghian. Naguna ang mga hisgutanan, Megala, ang kining impeachment. O ang away ron may gala nila ni Lacson o ni Cayetano. Alan Peter Cayetano may gala diha sa Sinaro. San ba kaya? Ay kalimot, patagan ang tanahan. Degang Jones, praise the Lord. Hallelujah! Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
12: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
13: Karon, minus na.
12: So, wala na ngayon?
13: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
12: Meron po kayong sugat sa paa.
13: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon mo dito kong tiil. Bili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ana ang life extension bitre kay mugi nakakuan ako pag December go December stick naman new year daghan kay lang hatag nako diri mang makaon kay dili na kuno ko ka new year ba dili na kuno ka kaabo sa 24 okay kay bang life extension sir sumpayan na tong kinabuhi
11: life extension vitamin D3 for longer life.
14: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
15: Welcome to our reunion.
16: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
17: Tungod na sa Super Fiber.
15: Unsa?
17: Super Fiber.
14: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion, combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka chan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibes.
18: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
23: Oras sa DYHP RMM Cebu, alas 6:18 na sa kabuntagon. Ang pagdamod sa matag habig mo'y makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
22: Straight to the point.
23: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayo nga buntag ganatong tanan. Kamusta kamuntanan og welcome sa tuang pagpanag-uban atong pagkulog kabildo karong buntaga.
22: Straight to the point.
23: Una sa tanang pasalamatan tang atong buhay nga Dios sa paghatag niya kanatog lainasab nga adlaw, lainasab gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisok.
22: Straight to the point.
23: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Lunes, beach 20 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
22: Straight to the point.
23: Kumusta ito mga sukin digpaminaw, ito mga pinanggan digpaminaw nga naminaw karo mga orasa. Silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa mga Facebook Live, sa tuang nga YouTube channel o sa DYHP application.
22: Straight to the point.
23: Sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, kamo'y regular anchor karo muntaga, ako inyong kasamtangan nga makauban radioman Benze Tanghiyan, ang makauban ninyo makasama temporaryo nga makauban kaninyo karo nga buntaga.
22: Straight to the point.
23: Ato ang mag-isuna mga pinanggan digpaminaw ha. Ato ang mga naminaw sa garon na kumusta munta na ning adlaw nga Lunes. Anya kita na say mag kuyog-kuyog, mag dungog-dungog garon. Kaya sinyong tahatag sa ka mga panimalay.
22: Straight to the point.
23: Okay, arita sa ato ang mga ahisgutan garon at ang kulo kabilduhan mga sukin digpaminaw. Tungod kay matod pa ikalimang State of the Nation Address konsuna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong umaabot Hulyo 27, padayon ang gihimo nga preparasyon.
22: Straight to the point.
23: Lakip na niini ang i-deploy nga kapulisan nga moabot sa sobra 20,000 ang gidaghanon.
22: Straight to the point.
23: Ah, grabe ka sa mangi. Kadaghan aning ni ang maong ato ang mga police personnel ang ipakatap matod pa mga sukin digpaminaw. Atol sa suna ni Presidente Marcos, ha? Ato aning atangan makasama unsa na pugkahay mga angay nato nga mga timan-an atol sa suna ni Presidente Marcos karong Hulyo 27.
22: Straight to the point.
23: Ah, unsa ba kahay update niya? Basigya ha, bangkaha. Doon na ba kaha sa update at tunto ang niyang giingon sa last year nga suna niya nga mahiya naman kayo. Doon na ba yung kahay angay nga maulaw? Ngay bakahang maulaw o nagpabaga aras na ang uban nga mga kurakot nga mga politiko? Samtang sa laing bahin, big time oil price hike gipaabot ngay patuman karong si Manahuna.
22: Straight to the point.
23: Taliwala niini ang DTI ni paniguro sa mga konsumidor nga walay himuong price increase sa mga palaliton bisan na dunay bag-ong big time oil price hike.
22: Straight to the point.
23: So posible nga ugmang adlaw mga sukin digpaminaw ipahigayon ang big time oil price hike kundiin ng pag-at increase o pag uminto no sa matag litro sa tuang mga produkto sa lana.
22: Straight to the point.
23: Asog mang adlaw mga sukin digpaminaw posible nga mutaas na sagbalik mutaas na sagbalik magkasama ang umuminto mo saka ang presyo matag litro sa tuang produkto sa lana.
22: Straight to the point.
23: Dugang pasanunon mga sukin digpaminaw so makaigsun ng mga motorista. Dili ra ba ingon nga gamay ang uminto kung dili taas mga sukin digpaminaw ang uminto sa produkto sa lana ugmang adlaw.
22: Straight to the point.
23: Samtang Senador Alan Peter Cayetano og Senador Ping Lacson nagtinubagay na usab diin ni insistir si Cayetano nga walay ghost project, ha? Ang Taguig City human giakusar ni Senador Lacson.
22: Straight to the point.
23: Ato ni hatagag pagtaga doon mga sukintig paminaw kay inay magtinabangay ning mga senador, inay maglabanay ang mga senador. Pananglitag kauban ni mong trabaho, imo makasama nga labanan o baka imong giyahan, imuhang giyahan o niya sa maning kalakiha karon nga nagtinubagay naman sad mga sukintig paminaw Senador Alan Peter Cayetano o si Senador Ping Lacson. Nagtinubagay raron o niya matod pa ni Ping Lacson dito siyaha nga post mga sukintig paminaw nga angay kunong mabutang presuhan si Senador Alan Peter Cayetano. Amorag duna na ay kasayuran si Senador Ping Lacson. Amorag duna na say kasayuran mga sukintig paminaw nga adto gyud tingali padong si Alan Peter Cayetano dito sa prisuhan. Ato ni hatagag pagtagad kay matod pa si Ping Lacson makasama mo pa imbestigar si Senador Ping Lacson mo pa imbestigar sa iya na kunong gitapok ang iyahan nga mga ebidensya og mga informants ha may pa ang mayo pa kay si Senador Alan Peter Cayetano iyaha pa nga gipaimbestigar ang flood control makasama wa gyud nila tagda. Angay lang si Lacson mga sukindig paminaw og si Erwin Tolfo. Wagyod nila hantod garo wa man manumbaling sa flood control. Ngano kaha unsa kahay kanang naa nga naingnan unsa kay gikahadloka nila kanang wa man napadayon ang flood control o unya na sila mo patawag sa flood control kon ang ilahang mga angay ipatawag og mga witnesses mga priso naghuro. Subay ni ini si Senador Lacson og ang igsuon ni ini nga lalaki nga maoy General Manager sa PTB4 nga si Lino Cayetano gikatakda nga imbitahon sa pagpadayon sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kabahin sa flood control scandal.
22: Straight to the point.
23: Mayo noon kon inyuhan na ng sugdan ng pag-imbisigar sa flood control. Apan ng ang duha ka Cayetano mo ipatawag dito sa flood control. Matod palagi doon na kunoy ghost project makasama dito sa Taguig. Apan kanig himakak ni Senador Alan Peter Cayetano nga daghan namang ahensya sa gobyerno nag-imbisigar dito. Why nakita nga doon ay flood control ghost project dito sa Taguig pero mo resume ang kanang naang Senate Blue Ribbon Committee sa ilahang nga hearing sa Vice Flood Control resume sila pero ang ipatawag ang magsuon na Cayetano. Dili ang katong 18 ka mga ex-marines. Dili si Amina Pangandaman, dili si Lucas Bersamin, dili si Martin Romualdez, kundi dili ang mga Cayetano. Samtang NBI Director Melvin Matibag giingon nga maoy makahatag og katinawan kalabot sa death threat ni Vice President Sara Duterte batok ang presidente Bongbong Marcos Jr. Og yahang asawa First Lady og si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Si Matibag ikatakda nga mutistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte og mang adlawa Hulyo 21.
22: Straight to the point.
23: May gani kay mutunga nas Matibag. Lagi pa sumunan to siya nga ato untang miagin simana pa atambungon sa hearing mga sukindig paminaw. Patambungon unta dito unya wa man to kay duna kunoy importanteng lakaw. Sumuna nga karon nakaron kuno siya mo tambong ugmang adlawa. Karong simana na siya mo tambong pero ugmang adlawa. Unya siya kunoy makahatag katinawan. Ala sige ato ang atangan na kasamangki kay niining panahon na mga sukindig paminaw si Matibag dili pa man direktor nahitabo ni 2024. Kining ni ang maong pag-preskon ni Vice President Sara Duterte 2024 pa ni onya karon si Matibag bag-o pa man ni na director pero naa man kuno siya man kuno makahatag og katinawan. Bason pa basi og magdalas Matibag og kanang hitman nga mao gyud tinuod nga witness. Atong atangan mga sukindig paminaw ang kaning ni ang pagtunga ni Direktor Matibag Ugma Pohon dito sa impeachment court atol sa impeachment na trial.
22: Straight to the point.
23: Sa Picas Bahin, Visayan Electric Company nakakuha og approval gikan sa Energy Regulatory Commission kon the ERC aron maminusan ang taas nga bayronon sa kuryente sa mga konsumidor sud karong buwana.
22: Straight to the point.
23: Samtang century-old nga train station sa Valladolid, Carcar City, naluwas gikan sa gitakda unta nga demolisyon alang sa usa ka highway widening project sa DPWH.
22: Straight to the point.
23: Ang maong train station na nasud kini sa usa ka designated heritage zone.
22: Straight to the point.
23: Samtang DNR 7 nalangay sa pagmando ni ini og cease and desist order batok sa pagputol og mga punuan sa kahoy sa Town Plaza sa Oslo human ang lokal na kagamhanan ni ini ang niputol na sa puno ka napo ka mga punuan sa kahoy nga giingon nga why prior coordination.
22: Straight to the point.
23: Samtang dito sa gawas sa nasod Amerika ni review o ni renew sa strikes ni ini batok sa Iran human duha ka mga military personnel ang nakala sa Iranian attack.
22: Straight to the point.
23: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kumo ni rason nga ni ani sipat no minton sa balik ang precious lana tungod kay ang US mga sukindig paminaw ang US ug ang Iran nagkagubot naman sila sinigbalik ha. Sa maning ilaha, duwa-duwa ning ilaha o gunsa baka ha. Akin mo rin duwa na po ning ilaha. Mo hunong, mo padayon. Unya mo na nga kita din ni Pod mag-unot-unot rapunta kay saon man nga tuwa man ta nagsalig kadaghanan supply sa tuwa nga lana. Tuwa man mga sukindig paminaw sa Middle East ha.
22: Straight to the point.
23: Kaning uban pa nato ang mga kulo kabilduhan karong nga buntaga. Dere sa tuwa pag panag-uban. Dere sa tuwa nga sibianan sa magkasama og sa 93.9 IFM. Kaya standby lang sa magkasama. Balik na karoon doon duman sa importante kayo. Alas 6:29 na punta.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Delivery! Maria Jose!
27: Is that box really mine?
26: Surprise!
27: Why are you inside the box?
26: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
2: The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
18: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani, kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Straight to the point.
23: Ato ang takna alas 6:34 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa tuang bagulo kabildo karong buntaga.
22: Straight to the point.
23: Onya sa di pa nato no hatagag pagtagad ato ang mga isgotanan sa garon. Ato sa nga i-check makasama kay di amay kuryente nga kuryente ang gisusi sa kabumbiruhan karon kung anong nahitabo ang sunog sa Campo Tatansor, Medellin diin 8 ka panimalay ang naugdaw. Atong kuha ng ang kumpletong detalye sa report ni Radio Man Paul Lauro. Yes, Radio Man Paul.
22: DYHP Tata RMN Report.
9: Samang Binje, ini mo ay updated report na to na naiposikan sa kabumbiruhan sa lungsod sa Medellin ay lang itanaw ron ang posibilidad niya linya sa kuryente na nagpitik-pitik sa panimay ni ining basya lumapat na diha magagikan ang kayo sa wapanimukatay sa lain pang pito ka mga panimay yan na may mutang sa sityo buayahan o buayahon o buayahan sa Wayan Cruz Purok Tugas Barangay Kaputatan lungsod sa Medellin patod sa kabumbiruhan na City Security City nila nadawat ang mga alarma kadali nila gi-raise ang first alarm pagka na City Security Navy sa kagabi yun diretso na sa second alarm na fire out na nila ang kayo alas 10:45 sa kagabi yun. Kini panimay ni Basya lumapat mo gitumbok o gitudlo sa mga silingan na diha nagsugod ang pagpulbo sa kayo una ininikatay ng dosa nagsikipikit po ng mga light materials ng mga panimay diha doon sa baybayon sa nisgutang lugar o ano ay naangol o mga paso at mga kabaong sunog at sa kabubunuhan usay na sa report sa pamilyang tumapag na ang linya sa kuryente nagpitik-pitik kini sa wapang ulbo ang ilang panibay. O na itong updated report sa sunog sa Medellin. Ang ganyang Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Batak RMN.
23: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. Kabalik na karoon taon ba kasama man sa mga importante kayo. Alas 6:36 na sa buntag.

0: Pentex Negundo L Lagoon D leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagoon D leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Gigutom na ba?

0: ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Puok, Barangay Tangke, Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Para sa tamong ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre! Our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
3: Basta baon! Bounty Fresh!
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang-una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Ang sarap!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
9: Straight to the point!
10: Ato ang takna alas 6:43 na sa kabuntagon. Balik tama kasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
9: Straight to the point!
10: Na ato hatagag pagtagad ni kay kanang na ang gawas makasama karon nga si Senador Alan Peter Cayetano o Senador Ping Lacson medyo nagkainitay mga sukindig paminaw o niya nagka binailuay sila karon og mga kanang na ang mga hait nga mga pulong mga hait nga mga pulong dunay mga aligasyon mga sukindig paminaw kabahin niining ni ang ilahang mga kanabang kabtangan no kabtangan ya ghost project mura naman hinuon og didto mga sukindig paminaw na punta riya ang murag na wagtang nang imbestigasyon sa flood control kay tuan na sa tuan na mga sukindig paminaw nakatutok sila didto sa Sea Games sa gipabuto ni matibag mga sukindig paminaw nga doon naman kuno sa mga informants sa didto sa kaning sa Sea Games nga doon na kuno yung mga anomalia nga nakita sa Sea Games ni adon 2019 onya ang chairman sa committee on organizing mga sukindig paminaw on organizing committee mao Senador Alan Peter Cayetano sumud video why lain nga puntariya ang pag-imbestigar sa Sea Games ang puntariya nila si Senador Alan Peter Cayetano gyud kay to naman si Senador Rodante Marcolita to ana ilan na papriso Senador Jinggoy Estrada na preso na Senador Bato wa na nagtago-tago na unya kinsa may sunod sa minority Senador Alan Peter Cayetano posible nga si Senador Alan Peter Cayetano ang musunod mga sukindig paminaw tungod kay ang NBI ningon namang NBI nga di ana kanan di ana gyud mi nakita ang akuan dako kayo ning kasuhan ra bagyo. Muna nga mas ilahang gitutukan posible baka nga ilahang tutukan ning ni ang Sea Games karon ang isyu mga sukindig paminaw sa kaning ni ang sa Sea Games posible ba ning mao ni ilahang tan-aon karon kay sa ilaha kuno pag-imbestigar sa Blue Ribbon Committee posible nga mubalik ang Blue Ribbon Committee o niya ang ilang ipatawag ang magsuon na Cayetano? So muna nga, pero si Senador Juan kanang na ang Senador Alan Peter Cayetano, karong panahon na ilang iduot yun o niya suko lagi kayo kaning mga uban nga mga senador nga membro sa majority block. Kay magsigil lagi live diha sa iyang Facebook o niya doon ay mga ipangsulti doon ay mga ipangsulti mga sukindig paminaw nga medyo makakuha nila ba? Makaipit sa ilaha. So muna nga ilasang balusan Senador Alan Peter Cayetano. Pero muna nga pananglitan og ilang imbestigaran kanang na ang og duna manggali anomalia sa Sea Games 2019 nga diin mga sukindig paminaw grabe ka proud ang Pilipinas ang Pilipino panahon ni anang Sea Games 2019 tungod kay bungga kayo to ing grande kayo nakasayaw ang atong presidente Duterte mga sukindig paminaw atol sa Sea Games katong sa opening karon taw daw ato ipakita na karon taw daw da pero pananglitan og ilang imbestigaran ang Sea Games Ha? Okay, why problema kung ilang investigaran kay basi de tinuod og dunay kanang nang anomalya gyud. Ha, unya kwarta gunas katawhan so angay mataro nga makahibalo ang katawhan. Giunsa pagasto mga sukindig paminaw ang kwartas gobyerno? Apan karong sa flood control nga maoy gipangita sa mga tao og moy pinakadako nga nahatagag pundo mga sukindig paminaw. Ang igmataro nga ilas ang tukion? Na? Ang SEA Games 2019 og ilang balikon pag-ugkat kanang naang maong project or kanang naang maong budget ni ana, why problema? Ha? Mas maayo nga imbisigaran po na, pero ang kaning sa flood control, unta dili sila maluya. Unta dili sila magpakabungol. Magpakabuta bungol sa panawagan sa katawhan nga asa namang flood control? Asa naman ang ghost project? Ha? Nga adunay purtindaghanan nga ghost project. Nga hantod karon pila ra man kabuk na priso. Ang kasagaran nga mga napriso, mga senador, mga... Ha? Unya, muna yung mga napriso, so muna nga, mag-usa ka tuig na lang. Ha? Unya, nagkontrahay sila sa Lacson karon. Si Senador Ping Lacson, kung wa ko masayop, doon na sa privilege speech dito sa plenary, sa wala pa magsugod ang imbisigasyon sa flood control, ha? A pagsulti na ni Presidente Marcos nga, ingon ani kadako ang budget, ha? Nga 500 billion kapin na punta mga sukindig paminaw sa mga top 15 na mga contractors. Nisunod na yun, pagpagawas sa privilege speech si Lacson, nga dunay sa isinta isiti ka makongrisman. Ha? Sa isinta isiti ka makongrisman nga kuno mga contractor. Ha? So muna nga, asa mang uban? Ha? Asa mang uban, wa man? Mga taga DPWH, pila ra man kabuk na priso? Mga kontraktor, pila ra po kabuk na priso? Ang katong mga kontraktor nga, naghatag mga sukindig paminaw nila donations kampanya, wa naman balika o patawag. So mag-usa ka tuig na karong ha, karong bulana makasama o niya ang pizza lay mo nagligas. So karong 27 adlaw kana nga Lunes sumad karon mga sukindig paminaw. Ato nasab nga madunggan og balik si Presidente Marcos sa iyahang State of the Nation address konsuna. Unsa na pug kahay iyaha mga sukindig paminaw nga ha? Usa na pong kaiyahang pasiatab ka, ha? Kaya kaning niyang State of the Nation address, mauman na ang imong pag-report. Ha? Imuhang pag-report sa mga katawhang Pilipino unsay nahimo sa gobyerno, sa imong administrasyon, sulod sa usa ka tuig, unsay mga accomplishment, ha? Unsay mga angay pambuhaton sa gobyerno. Unya, karon og mingon ka nga, nabuhat na to ang pagpapriso, ha? Di na, nabuhat na to ang pagpapriso sa mga kanang naang sa mga flood control. Paman ka, ang gigukod, ang katuromang kontras politika, ha? Ang gigukod, ang kontra na nila. Apan, ang kadtong makontraktor, ang kadtong makongrisman nga, nihapa nila, labi na nga, palitag mo pirma ka sa impeachment, awa investigasyon. Ah, tanawa ha. Ato ko nang paminawag balik. Ha? Katong mga nakakuha naman tani. Pero atong paminawag balik si Presidente Marcos. Be, katong iyahang kanang naang statement nga mahiya naman kayo. Ha? Ato naman to sa sunan. Nya karon sunan naman sad niya inig kasunod simana. Beto ko nung paminaon sa mga sukindi. Beto ko nung kasamang names, ha? Ato ko nung
11: paminaon sa... Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys.
12: Mm.
11: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
10: Ah. Barog pang Obama, Congressman.
11: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
10: Barog ka ng mga kwan. Ang mga kontraktor, ha? Ang mga kontraktor. Tata.
11: Nag-inspeksyon ako.
10: Tanawa ka rin sa...
11: Sa naging epekto.
10: Tanawa. So kanang na ang statement niya, dili ka na mapapas sa alimpatakan sa mga Pilipino nga nakadungog o nakakita ni ining iyaha mga sukindig paminaw nga person sa iyaha nga statement. Dili na mapapas sa alimpatakan sa mga iyanong Pilipino. Nagtuo ang Pilipino nga aw. Kanang na ang kanay mo insakto. Kay siya nagagiinan niya, mahiya naman kayo o niya. Sa to pa, nakahibalo siya nga kanang yang gikaatuba ng mga senador o mga congressman. Appeal tingali mga sukindig paminaw sa malit. tanawa ha, ang katong uban ng mga congressman nga, tingali, katong uban ng mga congressman ni Kwanman ka, nagwa man sila mo dungan o mga panindog kasamang kay... ni unag tindog kato mga congressman tingali nakahibalo nga dunag yung mga ghost project, dunay mga kickbacks. Ang uban ng mga kanang senador o congressman, pagtanaw nilang nanindog namang uban, tindog po sila bisan o sila mismo contractor. O niya, ang ulahi mga sukindig paminaw ni Barog, ang ulahing ni Barog kato si kana na ang House Speaker Martin Romualde. Kay House Speaker pa mas Martin Romualde sa panahuna. O kisa tong iyang kwan, ang sa Senate President ani si Jesus Cordero pa to na. Silang duha, ulahi sila, gasabot, patingal si Tam, barog po taan eh. Tanaw ha, be. Atong Osborne pagpaminaw, grabe ang, Atong Osborne pagpaminaw, kani kung sinsiro si Presidente Marcos ani, kung sinsiro siya nga iyang ipapreso, ang kadtong mga na-involve, dili niya tapinan kana mga politikong kaalyado niya. Di niya tapinan. Nga nung iya man tapinan niya karon, nakabantay ba mo, nakakita ba mo nga, adunay mga congressman nga kaalyado niya nga napreso? Doon na ba'y mga senador nga incumbent ng mga senador nga kaalyado niyang napriso? Wa! So muna nga ang mga kasuko sa mga tao, ang pagsalig sa mga tao, mukunop, giyod mo, ito na sa survey karon, tanawa survey, doon ay bago nga survey nga nigawas, porti ay nagkaubos ang ilahang pagsalig ni Presidente Marcos. unsaon man nga ang ilang gikuan nga mahiya naman kayo, nakaibalo ang mga tao. Nakaibalo ang mga tao nga, di ay mga congressman, di ay mga dapit nga nangaguba ang flood control. Di na ay mga ghost project. Unya, wak may resultas investigasyon. Tanawa ko do, may gani kay pagkahunyo mga sukindig paminaw, nakakuha na lang, gikan sa 15, negative 15 na negative 7 na lang si Presidente Marcos. sa iyahang kanang naang tanawa, pag 15 mga sukindig paminaw, pag negative 15 atong Marso. Negative 15 atong Marso. Pag June 7, nahimo makasama nga apaka June 2026 negative 7. Si Vice President Sara Duterte nga maoy ilang gipasangin lang nga kurakot gilustay ang kabanang bayan. Agilustay ang pira ng bayan. Mao man hinuoy nagkasaka. Mao man hinuoy nagka taas mga sukin dig paminoong pagsalig sa mga tao nagkadaghan. Ang mga tao nga nisalig ni Vice President Sara Duterte. Unya maoy ilang gipasangin lang niya gilustay ang pira ng bayan. Ah, grabe kakurakot. Ha? So sa to pa kamuray nagtuod ay ana. Ano man ang gipasangil nila ni Vice President Sara Duterte 612 million nga confidential funds

0: fan si Presidente Marcos wa. Sa uban nga mga insamo na mingon nga tao, ay, kuha ng ilahara. Ha? Pero kung gipatas o gibisigason, makita tingali sa mga tao nga kanang naa nga dili pagpanggukod ng ilaha. Tanawa, atong balikon good o kwan, atong balikon pagpaminaw, ang katang iyaha nga person ganiya, atong balikon paminaw kasamang name sa si Presidente Marcos, bebe. Atong balikon...
1: Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho.
0: Ano ba? Kadetsa. Tanaw ha. So nag-inspeksyon siya. So doon na ba inspeksyon itong panahon na naa? Nag-chopper, sakay isang chopper ato. So doon na yung mga pag-inspeksyon niya. Doon na yung mga palpak. Doon ay mga nangatumpag, nangadaot sa baha. Doon ay mga gumuho. Ha? Ipakpak. Nipakpak ang mga audience. Dito sa kanang naang dito mga sukindig pa, may mga congressman, senador, o gato mga nanambong, mga kabinet, sekretaris, pakpak niya. Ha? Ang uban sa dipakpakpakpak sa itong uban, bisan o naigo po ang uban ng mga congressman, uban ng mga senador. Okay, kung ano po kayo, dili po kayo pakpak kasamang ki, halata man po kayo, di po kayo apilog pakpak, halata man po kayo nga tinuod yung nakadawat. Obay ka to, padayon, tanawa ni pakpak sila ha. Okay.
1: At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari.
0: Tanawa, kanang, tanawa ha. So ang uban, mga guni-guni lang. Sa to pa mga imagination lang ang uban. Mga illusion lang. Ha? Doon ay mga project pero imagination lang, mga guni-guni. Ha? Mga, kung ano ba, ka na mo nag-imagine ra ba kang na-project pero wa, di ay. Ha? Ga-imagine lang ka pero wa, di ay. Tatiaw mo na. So di atong panahon na, nakahibalo na si Presidente Marcos nga doon ay mga ghost project. Mga guni-guni lang. Ha? Mga nangapalpak. Ha? Ito ipadayon. Ito ipadayon sa mga names, eh.
1: Na nagkakarakit sa mga proyekto.
0: Nagkarakit. Pagyot. Pakpak.
1: Mga kickback. Mga initiative, errata, SOP, for the boys.
0: For the boys.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa kapwa Pilipino.
0: Aha, tiaw mo na. Pakpak.
1: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
0: Tanawa na ha, tanawa. Tindog, dagang kinalindog. Kadiyot sa kasamang names, kadiyot sa. Kadiyot, tanawa ha. Ibalik sa ito gamay, kanang sa dili pa sila makita si kanyang Speaker Martin Romualdez o si Jesus Cordero. Katosang mga, kadiyot sa audience niya ganito ha. Ang uban ng mga, ang uban ni Barog ang uban, ni Pakpak ang uban wa. Tingali, kaning uban nga wa mo Barog, di punta makaingon nga na kuhan eh, nakadawat ni kickbox, di punta mo ingon. Namarog yun ha. Kadaghanan sa mga ni-attend mga sukindig paminaw dito sa Congress nga hawanan dito sa Congress. Kaya dito manigay pahigay sa Congress. Nibarog. Ha? Nibarog sila dito. Nipakpak sila. Niabiba sila. Pag-ingon mahiya naman kayo. Barog po sila kay basi o budi ka mo. Barog basi ikaw po'y mauawan. Pero muna, tanawa ha. Pagbarog sa mga tao, naulahi og barog si kanyo Speaker Martin Romualdez. So kaning diri dapit.

0: nga mahiya naman kayo mo na gipangita sa mga tao. Na kay Balos Presidente Marcos nga dunay mga kickbacks, dunay mga guni-guni, dunay mga ghost project. Ha? Ang pangutana na gitininood ba nag-imbestigar? Ha? Gitininood ba or taphaw lang kayo na investigasyon mga sukin digpaminaw?
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: At tuning balikan karon taon taon ha. Asan ba lang sa makasama kay musunod na nga to ang RMN Network News. Ato ang balikan ay unyang taon taon makasama human sa tong RMN Network News. Alas 7:04 na sa buntag. San ba lang usa?
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Bumalik nga ba sa dating bisyo?
4: RMN Network News.
3: Itali na ating mga balita ngayong 7:04 ng umaga. Bad news sa mga motorista dahil meron pong big time oil price hike na mangyayari bukas, Martes. Matay po sa final estimates maglalaro ng 10 piso hanggang 11 pesos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 3 to 4 pesos naman ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina. 11 hanggang 12 pesos naman sa kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod ng nagpapatuloy na pag-atake sa pagitan ng Amerika at Iran.
5: Samantala, Transport Group kinuwestiyon ang panibagong malakihang oil price hike bukas. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Gerald Ulep.
6: RMN Live Reports.
7: Uli nga inupakan ng grupong Maribela ang Department of Energy o DOE dahil sa nagsisintok malakihang oil price hike bukas sa prime ng diesel sa RMN Manila kay Maribela Chair Mar Valbuena. Wala dapat ipatubada sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil hindi naman malala ang gyera sa Middle East. Maliban dito, mayroon pa anyang mga dating imbak ng petrolyo ang mga oil company. Bagong panibago na mga hidwaan ng US at Iran, kahit walang dapat na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Dito, nanawagan si Valbuena sa DOE na dapat ilabas ang kanilang tamang computation sa paggala ng presyo ng petrolyo. Dahil dito ng pabora lagi sa mga oil company ang pagpapatupad ng oil price adjustment. Anya kakapinanggot lamang kapag nagpatupad ang mga kumpanya ng petrolyo ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Pero sobrang taas naman kapag nagkaroon ng oil price hike.
8: May mga stock pa itong ating mga oil companies at dito lang po sa mga kapitbahay nating bansa kumukuha. Bakit naman po sinasamantala at masyadong pinagkakaperahan itong mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga motorista? Nakakadismaya itong Department of Energy, lalo na sa pamumuno ni Secretary Sharon Garin. Napaka-inutil dito sa mga oil companies na hindi nila makastigo yung biglang pagtataas ng presyo nito. Hindi lang po pagtaas ito, talagang napakalaki. Napakalaki po ng itataas ngayong susunod na linggo, ngayong Martes.
7: Paalala sa pagtayo ng kumpanya ng langis, papalo sa 9 pesos sa 50 centavos hanggang 10 pesos at 50 centavos sa dagdag sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos at 50 centavos hanggang 4 pesos at 50 centavos sabana sa kada litro ng gasolina. Kasama mo sa D-Bex at RMN Manila, Rajuman Gerald, D-Unep, Tatak, RMN.
6: RMN Network News.
3: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga susunod na araw. Ito ang naging tugon ni Trade Secretary Cristina Roque sa gitna ng nakaambang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Roque, sa ngayon, wala pang anumang kumpanya o manufacturer ang naghahain ng petisyon para magtaas ng singil. Dagdag pa ng kalihim, mahirap pang alamin sa ngayon, kaya mas mabuting mag-abang at bantayan muna ang magiging galaw ng merkado. Kung patuloy naman natitindi ang tensyon sa Middle East, sinabi pa ni Roque na makikipagpulong ang DTI kasama ang mga manufacturer ukol sa mga susunod na hakbang.
5: Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, aarangkada po ngayong Linggo ang pamamahagi ng tig 2,000 pisong ayuda para sa mga Pilipinong pinakanaapektuhan na nagpapatuloy na krisis sa langis. Ayon sa Department of Social Welfare and Development sa CLAW, ng pinalawak na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o ito po yung Uplift Program, ang tatlong grupo ng mga benepisyaryo. Kasama rito ang 3.5 million na tahanan na nasa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, so 4Ps, at Walang Gutom Program na bibigyan ng one-time cash assistance na 2,000 piso. Habang buwan-buwan, makakatanggap ng 2,000 piso sa loob ng 6 na buwan ang 2.5 million na mga mahihirap at near-poor na household na tinukoy ng Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority. Kaya din po yung 1.5 million na low-income member ng Social Security System.
9: Para sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries and walang gutom lamang po yung one-time assistance. Pero for those in the group 2, yung poor and near poor, at yung mga nasa group 3, yung mga manggagawa, ano po, low income, low middle income class, 6 months po yung kanilang assistance. So, mula July to December, yung 2,000 pesos na kanilang tatanggapin. Now, you might ask, bakit yung mga 4-piece beneficiaries natin at walang gutom? Minsan lang. Kasi po nagpapatuloy naman yung assistance sa kanila. So, meron pa rin po silang tinatanggap. Especially for the 4-piece beneficiaries, kasi po, by August, makakatanggap na sila nung kanilang educational cash grants.
5: Magsasagawa muna po ang DSWD ng manual na payout para doon sa mga poor at near-poor beneficiary bago mag-shift sa digital payment, habang diretso sa naka-enroll na disbursement account ang ayuda para naman doon sa mga beneficiaryo ng low-income SSS members.
3: Ang Malacañang itinanggi naman ng alegasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 10,000 ayuda. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel sa Lazad.
10: Mariing itinanggi ng Malacañang ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi umano inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 10,000 pesos na cash assistance para sa mga pamilyang patuloy na bumabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang alegasyon ni Cayetano at inakusahan pa ito na gumagawa ng intriga sa halip na akuin ang sariling pagkukulang. Iginiit din ni Castro na maglalabas ng Malacañang na ebidensya upang pabulaanan ang mga pahayag ng senador. Batay sa pahayag ni Cayetano, inirekomenda niyang ipagpatuloy ang target na pamamahagi ng ayuda ng maupo sa pwesto si Pangulong Marcos noong 2022, ngunit hindi umano ito sinang-ayuna ng Pangulo. Inakusahan din ng senador ang pamahalaan na ngayon lamang inilabas ang ayuda matapos umanong mawaldas o manakaw ang malaking pondo. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
5: Samantala, binuhay po muli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad ng fixed pick-up fare system para sa mga ride-hailing services. Ayon sa LTFRB, naglalaro sa 24 pesos hanggang 289 pesos ang singil sa pag-pick-up. Depende sa uri ng sasakyan at kung gaano kalayo ang kotse mula sa pasero na may limit na hanggang 5 kilometro. Hindi naman papayagan ang mga transport network company na makihati magkaroon ng komisyon o magpatupad ng service fee mula sa pick-up fare. Maliwanag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II, magsisilbing middle ground ang pagbuhay sa pick-up fare dahil sa daing na nalulugi ang mga TNBS driver dahil malayo ang pasahero at sa reklamo ng mga commuter na hindi otorisado at hindi regulated na pick-up charges. Bago kumpirmahin ang booking sa ride, kailangan ipakita sa pasahero ang pick-up fare sa breakdown ng pamasahe na isisingil sa kanila.
6: RMN Network News.
11: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Magpapatuloy muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa 7th araw ay inaasahang makabubuo na ng hatol ang mga senator judge sa hiling ng prosekusyon na ipasubpina ang bank at tax records ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Mababatid na ipinagpaliban ng pagdidesisyon sa subpoena request matapos hilingin ng ilang mga senator judge na pag-aralan pa ang mga argumento ng prosekusyon at depensa. Kinakailangan lamang ng simple majority o 11 boto mula sa 21 present na senator judge para magamit ang mga record bilang ebidensya sa impeachment court. Samantala, handa na ang House Prosecution Panel na sumunod sakaling mangailangan muna ng written authority mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ibulatlat sa publiko ang mga dokumento.
12: Kasi ganyan daw po yung ginawa doon po sa Corona Impeachment Trial kung saan it was required to secure a presidential approval for the opening and presentation of the BIR documents of the former Chief Justice. Yun lang naman po. Pero again, ang position naman ho namin, we don't think it is a necessary requirement. But of course, in the event that the Senate Impeachment Court would require whichever party to secure presidential approval, and then we will have to comply with that particular order.
3: Si House Prosecutor Terry Redon.
5: Oras 4:04 na nakalipas alas 7 ng umaga. Mahalagang maisabi na ang tax records, bank accounts at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Sinabi po yan ng political analyst na si Dr. Dennis Coronacion dahil magiging make or break o pwedeng magsalba o magpabagsak sa Article 2 ng impeachment complaint o umari hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Iginit ng analyst, crucial sa sinasagawang impeachment trial na mausisa ang nasabing mga dokumento kaya umaasa siyang pagbibigyan ng Senate Impeachment Court na maisabi na ang mga ito.
13: I think very important po yung mga bank records niya na mabuksan kasi it can make or break yung Article 2 na kaso na Article of Impeachment ni Vice President. Make or break po yan. Yan po magsasubstance yung sa allegation na yung lima, yung kita ng Pangulo doon sa kanyang overall asset. Paano ka nagkaroon ng ganyang karaming kayamanan bilang Vice President? Samantalang ang kinikita mo lamang ay ganyan ito lamang. So, it's much. O, yun po kasi yung kailangan magpatunayan dun. Saan nang gagaling yung ipot pa niyang yaman? Kapag wala pong Google supported ng mga bank record, magkakaproblema.
5: Dagdag pa po ni Coronacion, mayroon namang malinaw na basihan ang pagbubukas ng bank records kagaya ng nangyari sa impeachment trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Kaya kung boboto aniya ang mga senator judge na huwag itong isabina, may malaking hamon sa kanila ipaliwanag kung ano ang ipinagkaiba ng kaso ngayon sa kaso noon ni Corona.
13: Kaya na nila yan kay former Chief Justice Renato Corona. So bakit naman ito pwedeng gawin ngayon? So may president na po yan eh. So kapag boboto yung mga central judges natin against the opening of this box of record, I think they will have to explain what's the difference doon sa nangyari before kay na-enforce nila yan yung impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona at saka yung ngayon. So what's the difference? Bakit hindi pwedeng buksan ngayon? Eh, nabuksan dati, nagawa dati.
5: Ang political analyst si Dr. Dennis Coronacion sa interview ng DZXL RMN Manila.
6: RMN Network News.
11: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Aabangan ang pasabog ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa pagsalang sa witness stand sa impeachment trial. Ganito ang naging pahayag ng ilang House Prosecutor sa nakatakdang pagsalang ni Matibag bilang huling testigo sa Article 4 o ang mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, ibabahagi ng opisyal ang kanyang mga nalalaman hinggil sa mga pagbabanta ni VP Sara at pagtitibayin ang mga naunang pahayag ni na NBI Senior Agent John Mark Kalilong at Regional Director Jeremy Lotok.
12: Siyempre, ang focus naman talaga namin is to let him speak his truth, no? Particularly on yung kabuuan po na komprehensibong investigasyon na ginawa po ng NBI. Kasi ang narinig lang naman po natin yung cybercrime division, sina Agent Kalilong tsaka si Attorney Lotok, no? Yung kaya pong iambag kasi ni Director Matibag dito ay yung pong iba pang mga opisina kung ano yung mga ginawa nila na dagdag na mga investigasyon sa pagbabanta ng pangalawang pangulo.
3: Para naman kay House Prosecutor Paulo Ortega, may access si Matibag sa mga record, dokumento at impormasyon hinggil sa investigasyon ng NBI.
6: RMN Network News.
5: Oras natin, 18 na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga. Punta tayo sa Visayas muna. Police report, meron po magkapatid na minor de edad dyan sa Negros Oriental ang pinagsasaksak ng sariling tiyuhin at isa ang namatay. Kasama natin sa balita ito si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod. kolot.
14: RNN Police Report.
15: Patay 11 anyos, samantala sugatan naman ang kanyang kapatid na 16 anyos matapos pinagsasaksak na kanilang tiyo sa Manhuyod, Negros Oriental. Ang hindi pinangalan ng suspek ay 28 anyos at pinaniniwalaang wala sa matinong pag-iisip. Sa imbestigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, bigla ang inatake ng tiyo sa pamamagitan ng pagsaksak ang 11 anyos kung saan nagtamo ito ng sugat sa katawan at sinunod naman ang 16 anyos habang ang iba pang kapatid na mga ito ang nakatakbo. Dinala pa ang mga biktima sa ospital pero binawian ng buhay ang 11 anyos samantala ang nakakatandang kapatid na 16 anyos ay patuloy pang ginagamot. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen!
14: RMN Police Report!
3: Diyan naman po sa Capiz, merong opisyal ng PNP ang patay matapos barilin sa loob ng KTV bar. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
16: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ang biktima ay kinilalang si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos, 48 taong gulang na naka-assign sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Nakatira siya sa Barangay Suwa, President Rojas. Ayon sa paunang investigasyon, ang suspek ay si William Paulino Diocampo, 38 taong gulang, residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, kasama ang dalawa pang hindi pa nakikilalang individual. Batay sa ulat mula sa Pontevedra Municipal Police Station, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng bar na nirespondihan ang biktima at ng kanyang mga kasamahan. Ngunit, sa gitna ng insidente, nabaril si Police Captain Ampuyos ng maraming beses at tinamaan sa ulo. Agad siyang dinala sa Bailan District Hospital, ngunit edineklarang dead on arrival. Patuloy ang investigasyon upang malaman ang motibo sa insidente at ang pagkakakilanlan ng dalawa pang mga suspect. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak, RMN!
3: Abangan sa aming pagbabalik, meron hong pusang binigte dyan sa Cordillera.
5: At may vlogger naman na nawala ng 600,000 pesos na ipon matapos looban ng kanilang bahay o ang bahay ng kanyang lolo sa Gipo, Zamboanga del Sur.
14: Network News.
5: Buntag Pilipinas, ito po
3: si Elemon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Pamalat, Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
11: Pananagutan.
18: Kailangang may managot.
11: Maraming pangako. Maraming hamon.
18: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan natin na anod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
11: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Suna ng Pangulo ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
14: RMN Network News.
3: 7:22 ang oras ngayon. Meron hong panibagong insidente ng animal cruelty na naitala sa Cordillera. Diyan hong sa La Trinidad, Benguet, meron hong pusa na wala ng buhay at may tali sa leeg ang natagpuan. Kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
19: Panibagong kaso ng di umano'y animal cruelty ang umani ng reaksyon sa social media matapos matagpuan ang isang pusa na wala ng buhay at may tali pa sa leeg sa Bacol, La Trinidad. Natagpuan ang pusa sa tabi ng kalsada sa Sitio Pagal batay sa Facebook post na ibinahagi sa isang grupo. Nakita ang hayop na nakatiwakal at wala ng buhay. Dahil dito, umani ng galit ang insidente mula sa mga netizens na nananawagang matukoy at mapanagot ang responsable sa hinihinalaang paglabag sa Animal Cruelty Act. Hindi ito ang unang naitalang kaso ng umano'y pang-aabuso sa mga hayop sa Cordillera. Nitong mga nakaraang linggo, naiulat din ang di umano'y paghahain ng karne ng aso sa La Trinidad, gayon din ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act laban sa isang lalaki sa Quiaz, Baguio City matapos siyang datnan ng mga otoridad na umano'y nagkakatay ng tatlong aso. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad kaugnay ng insidente sa Bacol habang hinihintay pa ang posibleng investigasyon sa naturang kaso. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Patak, RMN.
20: RMN Police Report.
5: Meron naman pong vlogger na nawala ng 10,000 pisong ipon matapos looban ang bahay ng kanyang lolo sa Gipo, Zamboanga del Sur. Pakibalita tayo mula kay Rajuan Mar Alawan ng RMN Pagadian.
21: Tinangay ng mga hindi pa nakilalang sospek ang alkansyang naglalaman ng 600,000 pesos na ipon ng isang vlogger matapos ang naganap na panluloob sa Purok Uyno, Barangay Bagitan sa bayan ng Gipos, Zamboanga del Sur. Sa eksklusibong panayam ng RMN Pagadian, ibinahagi ni Monly Tampus, isang vlogger na matagal niyang pinag-ipunan ang naturang halaga at inilagay ito sa isang alkansya. Ayon sa kanya, nakalaansan ang pera para sa pagpatayo ng bagong bahay ng kanyang mga lolo at lola. Ngunit nauwi sa wala ang kanyang plano matapos pasukin ng tatlong armadong lalaki ang bahay ng kanyang lolo at sa pilitang kunin ang alkansyang naglalaman ng kanyang ipon. Ayon naman kay Tatay Porfirio Beltran, lolo ng vlogger, mag-isa lamang siya sa bahay at nakaupo sa kanilang balkonahe nang dumating ang tatlong sospek na nakasuot ng jacket at may takip ang mukha. Dumaan umano ang mga ito sa kusina bago tuluyang nakapasok sa loob ng kanyang bahay. Agad umanong hinila ng mga sospek ang matanda at iginapos ang mga kamay gamit ang masking tape, binusalan ang bibig at tinutukan ng baril habang pilit na pinapaamin kung saan nakatago ang alkansya ng kanyang apo. Bagamat sinabi ng matanda na hindi niya alam kung saan ito nakalagay, hinalughog ng mga sospek ang silid hanggang sa matagpuan ang alkansyang naglalaman ng 600,000 pesos. Matapos ang insidente, mabilis namang tumakas ang mga sospek sakay ng isang puting Yamaha Aerox 155 na motorsiklo patungo sa Barangay Sikatuna hanggang Barangay Poblasyon sa bayan ng Gipos. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng masusing investigasyon at CCTV backtracking ang Gipos Municipal Police Station upang matukoy at maaresto ang mga sospek. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
20: RMN Police Report.
3: PNP Chief General Nartates, inatasan na po ang PNP Anti-Cybercrime Group na tumulong sa investigasyon sa pagpatay sa isang political vlogger sa Caloocan City. Kasama natin sa Balita Rajuman Marjo Domingo.
22: Inatasan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na tumulong sa investigasyon sa pagkamatay ng isang babaeng political vlogger na pinagbabaril sa Caloocan City. Kabilang rito ang pagsuri sa mga post at iba pang nilalaman nilathala ng biktima sa kanyang mga social media platform. Bukod dito ay inatas na rin ni Nartates ang Regional Director ng National Capital Region Police Office na tiyaki na masusing susuriin ang lahat ng posibleng angulo ng kaso pati na ang pagbibigay seguridad sa kinakasama ng biktima na kasalukuyan nagpapagamot pa sa ospital. Ayon kay Nartates, walang lugar sa komunidad ang karahasan kung saan ang kalayaan sa pamamahayag ay kinikilala at inirespeto. Anya, may iba't ibang mga paniniwala at opinyon ang bawat isa, ngunit ang PNP ay mananatiling maninindigan sa magprotekta sa karapatan at panagot ang mga sangkot sa nasabing kaso. Nagpahayag naman na pakiramay ang PNP sa mga pamilya at mga taga-suporta ng nasabing biktima. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo. Tatak RMN.
5: Alas 7:27 na po na umaga ating oras. Mayroon daw kalalagyan sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at yun ay sa Payatas, Quezon City Jail. Ito po ang naging pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang social media account sa gitna ng bangayan nilang dalawa ng batuhan na akusasyon matapos questionin ni Cayetano ang pagdoble na kanyang net worth mula 2022 hanggang 2025. Iginit ni Lacson, handa siyang protektahan ang kanyang integridad na kanyang una at huling depensa at yun daw po ang pinakaingat-ingatan niyang pamana mula sa kanyang mga magulang. Dagdag pa nito, patuloy ang kanyang pagbibilang ng mga impormante ngayon at saka testigo na magbibigay ng impormasyon at ebidensya para mapunta umano si Senador Cayetano sa kanyang dapat kalagyan, yun ay ang sakulungan. Nagbalik tanaw din si Senador Lacson mula 2001 kung saan pinatunayan daw niyang mali ang mga aligasyon sa kanya na tumiba siya ng ill-gotten wealth mula sa illegal na droga at nagtatago ng limpak-limpak na pera sa mga foreign bank.
3: Itinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang aligasyon ni Senador Ping Lacson na may mga ghost flood control project siya sa Taguig. Sa pamamagitan ng Facebook Live, hinamon ni Cayetano si Lacson na maglabas ng ebidensya para suportahan ang mga paratang. Punto nito, una nang inimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang proyekto sa lungsod, pero wala namang nakitang ghost projects.
0: Wala pong ghost projects sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. No? Yung mga kababayan, para lang malinaw, ha, yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost. Ha?
3: Naiintindihan naman ni Senador Alan ang paghihimutok ni Senador Ping nang matamaan ang integridad nito, subalit nanindigan na hindi siya ang nagsimula ng personalan.
0: Believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chris Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan eh, pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta.
3: Samantala, hindi naman pinalampas na patamaan ni Cayetano si NBI Director Melvin Matibag na nag-iimbestiga ngayon sa umano'y irregularidad sa infrastructure projects ng 2019 SEA Games.
0: Ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minion. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito, yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion.
3: Sa inilabas naman na pahayag ng NBI, sinabi nitong hindi sila magpapa-apekto sa mga pasaring ni Cayetano at hindi na rin nila ito papatulan.
5: Alas 7.31 na ating oras, ipagpapatuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon nila sa manumaliang flood control project sa pagbabalik sesyon ng Kongreso matapos ang State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. At po kay Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo, hindi pa makapagdaos ng pagninig ng komite dahil formal pang bubuuin ng mga miyembro bago simulan ang pagsisiyasat. Agad daw na magsusumite ng mga listahan ng mga senador na magiging miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee sa umaga ng July 27. Maglalatag din si Tulfo ng bagong patakaran katulad ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga affidavit at pagbabawal sa mga surprise witness. Samantala, hinimok din po ni Tulfo na suportahan ang pagpasa ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act para matiyak na hindi dumidepende sa politiko ang mga infrastructure project.
3: Senador Alan Peter Cayetano pinaghahanda ng Blue Ribbon Committee. Ang kapatid naman niyang CPTV General Manager Lino Cayetano ipatatawag sa investigasyon ng flood control. Kasama natin sa balita si Radyo Madconde Batak.
1: Pinaghahanda ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa posibleng pagbusisi ng komite sa flood control project sa Taguig City. Ayon kay Tulfo, ipapatawag ng Blue Ribbon Committee ang kapatid ni Senator Alan na si PTV General Manager Lino Cayetano para tumistigo tungkol sa nalalaman niya sa 6 billion pesos na flood control projects sa nasabing lungsod mula 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Tulfo na maghanda si Senator Alan dito dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon at maaaring marami itong nalalaman. Pinayuhan ni Senator Erwin si Senator Alan na mag-focus na sa mga reklamo laban sa kanya dahil bukod sa flood control, mayroon pang investigasyon sa kanyang NBI kaugnay naman sa 15 million pesos na over budget na 2019 Southeast Asian Games. Bukod kay GM Lino, ay papatawag din sa pagbubukas ng pagdinig sa flood control scam sa pagbabalik sesyon ang 18 mga dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
20: RMN Network News!
5: Pakibalita naman tayo sa Kamara, yun daw kampo ni Representative Martin Romualdez na nindigang hindi sangkot sa flood control scandal ang dating House Speaker. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
2: Nanindigan ang kampo ni dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na hindi ito sangkot at walang ebidensyang mag-uugnay dito sa maanumalyang flood control projects. Sa katunayan, ayon kay Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, mismong ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ay walang nakitang pananagutan ni Romualdez sa flood control scandal. Pahayag ito ni Fajardo makaraang kumpirmahin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na malapit na nilang kasuhan ng plunder si Romualdez dahil matatapos na ang fact-finding. Ayon kay Fajardo, handa si Romualdez na harapin ang anumang reklamong ihahain ng ombudsman kaugnay sa flood control scam. Tiniyak ni Fajardo na hindi tataka si Romualdez sa kanyang pananagutan at mananatili ito sa Pilipinas kung saan abala siya sa pagtupad ng tungkulin bilang kinatawan ng Leyte. Pinaalala naman ni Fajardo na kailangang bigyan ng pagkakataon si Romualdez na sumagot ng formal sa mga paratang bago magkaroon ng conclusion. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
20: RMN Network News!
3: Sa iba pang mga balita, 7:34 ang oras ngayon. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng 2026, isang linggo bago ang SONA. Ayon sa survey ng social weather stations na kinumisyon ng Strat-based Group, bumaba sa 34% ang mga Pilipinong nagsabing mayroon silang much trust sa Pangulo o nagtitiwala pa rin mula sa dating 35% rating noong March. Mas mataas naman ang mga Pinoy na nagsabing may little trust sa Pangulo, umabot ng 45%, 19% naman ang undecided. Samantala, napanatili naman ni Vice President Sara Duterte ngayong second quarter ang kanyang trust rating na 57%, bagamat umakyat sa 27% mula sa dating 22% ang nagsabing may little trust sa Vice Presidente. Isinagwapo ang survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa buong bansa.
20: RMN Network News.
5: Nagat balita tayo sa Ibayong Dagat, naglunsad po ang Amerika ng panibagong serya ng airstrikes nitong linggo bilang parusa umano sa Iran. Kasunod yan ang pagkamatay ng dalawang sundalong Amerikano sa Jordan dahil sa mga missile at drone attack ng Iran. Gumanti naman agad ang Iran at binomba ang dalawang base militar ng US sa Kuwait gamit ang mga drone kung saan tinamaan ang isang ammunition depot at mga radar system. Inatake rin ng Amerika ang tinatayong nuclear power plant sa Darkhaven, Iran na tinawag ng Tehran na isang brutal na paglabag sa international law. Dahil po dyan, nagbanta ang liderato ng Iran ng mas matindi pang pagganti kung ipapagpatuloy ng US ang kanilang agresyon.
20: RMN Police Report.
3: Balita sa mga lalawigan, bahay ng isang retired general sa Quezon Province nilooban, ilang mga baril tinangay. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: Nahuli ang isang lalaki na nagdakaw ng 8 baril sa bahay ni retired Major General Panganiban. Base sa investigasyon, nagpagkilos sa Lucena Corporation City Police Station, personnel na natsepuhan ng mga investigador ang sasakyan sa Lucena, Tayaras Road, sakop ng barangay Gulagulan. Ang naturang sasakyan na ginamit ng suspect ay natukoy sa hina CCTV backtracking na ginamit sa panloob sa bahay ng nasabing retired general. Sinundan ng mga parat ang sasakyan matapos sumigil sa isang convenience store sa nasabing barangay. Positibo namang kinilala driver umano na si Ronaldo Redor Largo alias Amanda, 48 anyos ng Siniluan, Laguna. At nang lumabas ito ng tindahan para bumalik sa sasakyan ay nakita ni umano na inilagay ang baril mula sa baywang ito sa loob ng bikulo. Kaya agad itong inaraso ng mga operatiban na samsam sa pag-iingat ito ang isang kalibre 38 revolver na kinumpirma na pag-aari ng retired general. At sa ganap na follow-up operation ay na-recover naman ang iba pang ninakaw na mga baril sa Infante Quezon, kabilang ang kalibre 38 pistol, kalibre 9mm pistol, kalibre 45 pistol, kalibre 357 revolver at kalibre 30 rifle carbine. At maging sa Alaminos, natagpuan ang kalibre 5.56 rifle at kalibre 9mm Uzi. Matatandaan na may-ari ng bahay na sa ibang bansa umano at nang makabalik ang mga ito sa kalamang nila na laman na naloopan ang kanilang tahanan at nawala ang mga lahas, pera at mga baril na umabot sa halagang 800,000 pesos. Ang suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang suspect ay nasa kusudiya ng Luceno Compone City Police Station. Kasama mo sa Ramon Calabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tata RMN.
20: RMN Police Report.
5: Provincial report pa rin tayo. Dating rehab o drug rehab patient muli raw dinakip sa isang bypass operation dyan sa Baknotan, La Union. Kasama natin sa balitang ito si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
7: Nasangkot sa illegal na drogang isang 56 anyos na dating sumailalim sa rehabilitasyon. Matapos siyang maaresto sa isang bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad sa Barangay Liske, Baknotan, La Union noong Hulyo 16 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Bong, karpentero at residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat, nahuli ito ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1, La Union Provincial Office sa isinagawang operasyon na sinuportahan ng Baknotan Police Station, La Union Provincial Intelligence Unit at La Union Provincial Drug Enforcement Unit. Nasamsam mula sa suspect ang humigit kumulang 0.5 na gramo ng hinihinalang shabu, 5 gramo ng hinihinalang marijuana at bypass marked money. Batay sa record ng mga otoridad, si Bong ay itinuring na high value target resurgent matapos siyang unang maaresto dahil sa paglabag sa batas kontra droga noong 2016. Noong 2017, inatasan siya ng korte na sumailalim sa mandatory institutional rehabilitation na kanyang natapos bago siya muling nakalaya. Gayunman, sinabi ng PDEA na muling lumitaw ang pangalan ng suspect sa mga ulat ng pagbabalik sa bentahan ng illegal na droga matapos ang isinagawang intelligence monitoring. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ang suspect at haharap sa mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.
20: MN Network News. RMN Entertainment News.
3: Hoy, si Baron Geisler, balik ba sa dating bisyo? Alamin nga natin kung totoo sa ulat ni Myra Jane Nasayaw.
8: Usap-usapan online ang aktor na si Baron Geisler. Kasunod ito ng tila pahiwatig ng asawa nito tungkol sa umano'y drug relapse ng aktor. Sa post ni Baron sa kanyang Instagram para sa promotion ng isang aesthetic clinic, mababasa ang comment ng non-showbiz wife nitong si Jamie Evangelista tungkol sa isang drug rehabilitation. Ito anya ang dapat na hanapin na sponsor ng aktor na mag-a-address sa ugat ng kanyang problema. Sa ngayon namang deleted ng Instagram story, nagbahagi si Jamie ng isang cryptic post tungkol sa umano'y playing victim kung saan nakatag si Baron at tinawag pang best actor. Sa ngayon, wala pang pahayag si Baron tungkol sa issue, pero una nang inamin ng aktor na siya ay nasangkot dati sa illegal drugs at nagre-recover pa sa pagiging alcoholic. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
20: Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
5: Ako naman o yung Professor Bayan Enrique Rosales.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headlines sa ato ang mga balita. Muslim community sa siyudad sa Sugbo padayong suportahan o katimanon sa kagamhanan sa Dakbayan. DSWD7 ipaibawa ni abot ngayon sa sobra 194,000 ka mga indigent senior citizen na nakarawat sa ilang social pension ato sa second quarter sa tuig. Police Regional Office 7 napili na usab sa makakatorsi kaya sunod-sunod ngayon nga maoy dunay labing taas nga marka sa Unit Performance Evaluation Rating sa tanang Police Regional Office Lukup, Pilipinas. Samtang sa itong sports, Pinoy boxer nga si John Real Cuadro Alas kasi meron ni Saka sa International Boxing Federation kung IBF World Rankings ni ini. Mokin na ito mga headlines.
23: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end yun ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamin hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton, maong dapat kugi lang. Iyon anitang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit na ko Tosilan 40 dayon, mutabang sa papahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dexlumiturfan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix, this time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oras, alas 7.49 na. Sugbo ka Bisaya nung Mindanao, maayong buntag pag-usab. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong makauban, Radio Man Marisa Abadies. Atod sa dugang mga balitang lokal, dugang news updates. Samtang sa dili pa mo sa ato ang mga balita, mga detalye sa itong balita, ariyo nata sa ato ang Answer to Win promo. Simple lang kayo ni ato apang utana ha, ato ni hatag og sayo-sayo, aron doon natay panahon sa pag-verify sa inyong mga tubag. Simple lang sab kayo ato ang promo mechanics. Follow lang sa ato ang official Facebook page, DYHP Ademan Cebu. Huwag ang official Facebook page ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Doon ay blue checkmark na mga kasama. Ayaw mo pagpailad anang ubang mga Facebook page din ha ni Attorney Rufiel. Saragyo din yung timailhan. Doon ay blue checkmark.

0: nga, 931,000 na followers. 931K followers. O na ang official Facebook page ni Attorney Rafael Fernandez Baño. Alay, follow na. Basta ito ang official page sa DYHP RMN Cebu. Like o i-share sa mga ito ang Facebook Live karong mga orasa. O itubag ang ito ang pangutana. I-comment diha sa ito ang comment section sa ito ang Facebook Live. Atong i-verify na inyuhang mga tubag o inyuhang pagsunod sa mechanics, ha? O niyang taon-taon. O niyang pangutana karon. Kinsang gitakdang motistigo saka NBI agent o kining NBI official nga gitakdang motistigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ugmang adlawa July 3, 2021. Alay tubag na inyo ha mga tubag diha sa comment section atong hatagan o pagtagan inyo ha mga tubag kunyang taon-taon ha. So, tanawin, gisag yung nakasunod sa promo mechanics. Ayun na, i-private ninyo ang mga profile. Public na, kaya ito ang susihon kung nakasunod ba mo sa ato ang promo mechanics. Ang makatubag kong insakto, nakasunod sa ato ang promo mechanics, makadawat o premyo nga 2,000 GCash o 200 pesos di ay. Makatapal, makugwanit, ane. $200 GCash. Hey mo man 2,000 oi. $200 GCash. Ang premyo sa ato ang answer to win promo. Ala tubag na sa inyo ha mga tubag diha sa comment section. Ari una ta sa ato ang mga detalye sa ato ang mga balita. Muslim community sa siyudad sa Sugbo para yung suportahan o katimanon sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Padayong suportahan o katimanon sa kagamanan sa Pesugbo ang Muslim community sa siyudad. City government ay tinguha pag-promote sa halal foods sa mga kananan sa Dakbayan. Matod ni Mayor Nestor Archibal, yung kanilang dinilang-alang sa mga Muslim sa siyudad, lakip na sa mga local o foreign tourists.
3: Daghan kayo mo sa ato, huwag kayo'y makanaan sila. So we will have pursued that. Atong giingnan ang atong tourism office promote halal food for our local and foreign tourists.
2: Subli usab ng ipibaw ni Archibal, ngayon butangan o niya Muslim ward ang Cebu City Medical Center kung siya MC upang sa pag-instalar o halal kitchen alang ni ini.
3: This is one promise na ang atong mga Muslim brothers we will have to include a Muslim ward and of course a Muslim kitchen or halal kitchen in our CCMC.
2: Si Mayor Nestor Archibal ang kagamanan sa bayan una na nagtano pagduna-duna sa barangay guba ngadto sa Muslim community sa Dakbayan nga himuong samang ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Balones DYHP Tata RNN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alas 7:58 na. Ngayon, dudling sa ito ang mga balita. Police Regional Office 7 napili na usab sa maka 14 ka sunod-sunod nga higayon na maoy dunay labing taas nga marka sa unit performance evaluation rating sa tanang Police Regional Office Lukop

0: Nakabot na usab sa Police Regional Office 7 ang highest performing Police Regional Office sa Timog Pilipinas, humanmangko ng highest unit performance evaluation rating kung upper, sulod sa 14 kasunod-sunod ng buwan. Kinimipaligun pa sila ang parayon ng labing maayo sa ilang performance operations, administration o organizational performance. Subay sa May 2026 unit performance evaluation kung upper, ang PRO 7 ang kakuha kining overall na marka ng 86.04% na mo'y labing taas sa tanang Police Regional Office Lukob Nasun. Di na ang kunini ang very satisfactory nga adjectival rating. Ang unit performance evaluation rating mao ang official nga performance assessment system sa PNP nga nagsukod sa kinatibuk ang resulta sa matag police unit base sa mayroong danong na area. Lagip na nini ang operational accomplishments, administrative efficiency, resource management o compliance nga pinasubay sa organizational standards. Kini nagsilbing sumbanan kung unsaon nga epektibo sa ilang gamatag unit na mapatuman ang ilang mandate na magpabilin ang kahusay karinaw o mahatod ang kalidad sa serbisyo publiko. Kini nga kalampusan nagpakita sa PRO 7 sa talagsaong kadaugan sa organization, epektibo nga pagdumala, mayo nga operation, hapsay nga internal performance ug labaw sa tanan, ang walay paglubad nga pasalig sa labing taas nga sumbanan sa pagpamuris, labing mahinungdanon nga ilang ipakita ang panaghiusa sa matag police officers ug non-uniform personnel aron nga makakuha ug sakto nga resulta nga nagpalambo sa public safety, binugang sa pagsalig sa kumpiyansa sa komunidad nga gialagaran. Maripayon si Police Brigadier General Arnold Laban, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, sa nigabas nga resulta ug iyang gidayeg ang iyang mga sakop sa maayong performance niini. Gipasalamat to sa Abad ang tanang personal sa PRO 7 subay sa walay paglugak sa ilang dedikasyon, sakripisyo ug professionalism dungan sa pag-ahuwang iparay ng momentum ug parayon usab ang pagsaka sa standards sa ilang serbisyo isip mga tinugyanan sa balaod. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang Radyo Man Arbol sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwalaan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos, ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kung pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinabubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
3: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga